0: destacadas. Nina, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico.

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa nabutan.
2: Ito na mga ka-vibes, I'm supposed to proceed ngayong issue kalabot sa dili pag dayo ni Vice President Sara Duterte sa biyahe sa Japan. Pero akong gitanaw ang mga sibya sa uban mga ka-vibes unya sa social media sub. Ang isgutanan gihapon ang nahitabo kaghapon sa Zamboanga City. Unya atong nasayran mga ka-vibes nga kanto ni ang child in conflict with the law. Ang iya gida nga armas de fuego mga ka-vibes. Kining usaka 9mm Glock pistol mga ka-vibes nga service firearm sa iyang amahan nga sakop sa customs police dito sa Bureau of Customs sa Zamboanga City. Mao'y hepe sa customs police. So sa ato pa cargo gito siya yung amahan. Unya, doha mo ni kabuok, doon na pagit siya ilaing gida nga caliber 40. Ha? Ang katong 9mm nga Glock mga ka-vibes, mo ito'y nakita ninyo sa mga video o sa mga balita nga mura gripli ba kayo. Daw, doon na extension. Ha? Ang tawag niya ito, Rony Conversion Kit. Ha? Nga imong kananaang tauran o taas nga handle mga ka-vibes, ha? Sumbuhan o guban pa, amura nag-replay ni Mutan Aon, but actually ito sa pistol. Ha? So, mauto'y gigamit o niya ang naka, ha? Kanabang nakapasamot sa itabo kay gi-live stream pag-iod niya social media. So, sa ato pa mga ka-vibes, plano gito sa maong bata. Unya, kung unsa man ang iyang mindset niya itong panahon na iaging gibahon sa iyang kamatayon. Ha? Nagpasa ko sa uban akong mga higala, naiusa di rin nga, di lang ako nganlan because I didn't have his permission. Pero, kibaw kang unsa iyang sugyot, ha? Kamong mga naminaw ron nga nasa inyong tagsa-tagsa ka mga balay, please hug your kids. Gaksa, unya, ing na nga, I love you. Ha? Kay inap na, nga para na ako, to show your kids that you love them. Kay, og mauna ang atong bahato nato sa atong mga anak, kuway anak ka maisala agoy. Akad to kagahapon ha, makaingon ta nga buhong to kay tanan na. Naagid to igong kwarta sila kay naaman sa Bureau of Customs ang amahan. But again, it is not enough to provide everything materially. What is enough is the emotion side. Kaya bang imong i-assure ba ang imong anak nga pinangga ta ka? Importante ka na ko. You are that important to me. You are my treasure. Monay, may nung danon kayo. Unya, og magduwa magaling sa kanang ilang mga gadget, kung mahimo, i-guide yun na. Apparently, monay nahitabo. Busy ang amahan sa iyong karir. Ha? In fact, mga ka-vibes, kanabang it was really puzzling ba matud pas uban. Kay kabaw ka ang bata sakop pagyud og usa ka prestigyoso nga organization, ang Order of Demolay. Junior Mason to siya. So ambot lang ngano gito. So somehow it has to start from the house, from the home. Unya ang atong mga awtoridad kinahanglan mohimo og lakang. Ayon ay reaksyon si Kabaybstead Barito, ingon siya, ang lahat ng mga pangyayaring patayan ngayon ay nakakuha yan sa panahon ni Duterte. Kasi pinakita noon na ang pagpatay ng parang laro-laro lang. Can you just imagine na lang, Sir Ton, nung panahon na yon ay patay kung saan-saan at kitang-kita ng mga bata yon, at sana ang mga magulang dapat may tamang panahon sa kanilang mga anak, di lang sa pera, inap na. At paano na ang mga magulang na kung may mga baril, bakit di tinago mabuting tinago ng mabuti at display lang. Talagang may punto ka, Kabaybstead Barito. So mo na yung naitabo kagahapon sa Zamboanga City, mga Kabaybs, nga manginaot lagi ta, nga di nagyod mausban. Kananaang kinahanglan mahibawaan yun ang kinauyukan sa panghitabo ba? The bottom line of the incident, unsa ba yun, was the child in conflict of the law, a victim of bullying, and so on and so forth. And then again, samtang giimbestigar na, kinahanglan yun lagi ang ihigpit na yun ang seguridad sa matag eskwelahan sa tibuok Pilipinas, mga kabibes. Katong mga private schools, kinahanglan, you really have to you have to concretize your security measures in the school or your safety measures in the school. Di paigo na nga, kananaang moragawasud lang mga estudyante. Matod pa ni Kabaybs sa Jewel Tabs, di lagi na sala ni Duterte, sir. According sa mga turutot, sala ni tanan ni Kiko Pangilinan o BBM. Well, talking about the juvenile justice law na gipangamahana ni Senator Kiko Pangilinan, what had happened yesterday, para na ako, was not about it. Kay astaman ang bata, iyamang gihuno sa iyang kagalingon. Mayong tatuog paparehas ito sa nahitabo dito sa Zamboanga City or rather sa Tacloban City, nga aware ang duha ka mga bata. Kaya nagbayloay pagod sila ng group chat ka, mga minor bitaw ta, di lagi ta mapriso. O niyang kapayit pagod, kaya katong 14 anos ka may kursunada kayo nga pag umangko nag sa kapulisuman, na pag yung nakita pa, abdik man kayo ng mga netizen, ilag yung gi-emphasize yun, gi-encircle yun, nga ilag yung idol si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes. Kanang juvenile justice law, kay ang kanamang gunang kanabang age of kanabang nasayod ka ba nga krimen ng imong gibuhat uwa o dili ba? Mao man ay kana na ang ilang punto. Kaya sa unta man sad nga tungod sa pangilinan lo, imbis nga kaniadto ang edad nga conscious ka ba sa kanang imong gibuhat, mga kabibes, gipatasaan man ni Senator Pangilinan, mga kabas, gihimo mang 15 anyos. Nga dapat unta ubsan. Unya, og imong isubay sa ubang mga kananaang ubang nasod, mga kabibes, taas ra kay ato. Doon na kay ubang mga nasod nga tag-10 anyos ra. Kanang matod pa sa mga obserbasyon nga kanang gitawag bitaw, mga kabibes, og minimum age of criminal responsibility. Mauna, kay lagi sawa pa ning mapangilinan law kining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ha? Kaniyang toon ta to sa Pilipinas, 9 anyos gani. Ha? Pero sa diyang na panday kining maong balaod, dahil mong 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Unya, kinahanglan ma-stabilisar gini mo ang kanang gitawag og discernment. Nga ang maong minor de edad na sayod sa iyang gibuhat. Ha? Kana bang doing what is right or wrong? Ha? Ang sakto og sayop. Unya, kay 15 man. So why kiha ka tong maugay responsable sa pagpamusil patay dito sa kining San Jose National High School sa Tacloban City niadtong milabay nga Hunyo 22, mga ka-vibes. Muna ilang gi tumbok ron sa mga kritiko sa administrasyon. But then again, lagi, it will not apply to what had happened yesterday in Sampuanga City. Kay siya mismo nagkutlo man siya yung kinabuhi. Ha? Ang ngayon ko nung mayon ang kasamtangan ng administrasyon. In part, I would say so. Kaya dapat unta, aware siya sa panghitabo sa katong matod pa nila has been rooted during the Duterte administration, nihimo ta siya og mga corrective measures to mitigate it. Aron di na masubli. Ha? Ang kapait, mga kabayabs, kay ultimo mismo mga kadakuan dito sa Ateneo di Sambuanga University, kadakuan ng eskulahana. It you know, sa akong nang gikaingon lagi, di ka basta-basta maka-eskwila sa Sambuanga o Ateneo, mga kabayabs, so di ka kwartahan. Aprang ka pagka-istorya o minimum wage earners lakas, di sa pag-unsa. You can never send your child to school like Ateneo, mga ka-vibes. Ha? Dagang kog mga higala, nga kansang mga ilang mga anak na sa Ateneo, I would say mga tubig-tubigan yun. Ha? Mga doon na gyoy igong income ba? Ha? Matod pa ni ka-vibes sa Benjamin Hildore, ang mother di ay sa suspect busy pod sa work for me. Dili po nato i-blame sa Duterte kay kining suspect wala pa knowledge during Duterte kay siguro 3 years old on that time. Kuan man, kana na ang grade 9 man siya, so bot sa bot 3rd year. In other words, imong minusan og kanang 8 ka tuig ka-vibes, kana na ang pilaman og 13 siya. So at that time kanang 5 anyos pa. But then again, ka-vibes, makita mo gud nimo na sa social media kung unsa ang panghitabo sa Duterte administration. But then again, ako lang yung lakbitan nga this is a combination of the kanana ang culture of violence sa previous administration ug pagka lax, ha? Pagka kanabang di man kumingon nga sitting pretty, kakuwang ba sa konkretong laka nga gihimo sa kasamtangan nga administration? Ilabi na sa mga kadakuan sa Department of Education, mga ka-vibes, kung DepEd. And mismo sa mga school authorities, I'm sure, ni pahimangno niya na ang DepEd. But dili maguna, pwede nga igo rata mo pahimangno, igo rata mo himo o kananaang kanang memorandum or whatever. Dapat kinunta, doon na gihimo monitor nga napatuman ba? Ha? Dapat yun doon, daw na yung monitoring team nga, mahimog surprise inspection ba? Panangin, atuonan niya mong usaka eskulon, pagtanong na mo, yun sa mani, nga sayo rin mo yung lagi kaya ni naka, you do a report and then you caution the kanang concerned school authorities. Dili nga, mahingol na kita nga, matod pa nila, NATO, no action, talk only. So doon na kay punto biya kabayab sa Binje. But then again, ang akong tubag sa Diana, tungod lagi sa kana bang digitalized na magutaron ka vibes, Benji? And I'm sure within range na magut usara kapindot sa mga bata ron, mahibaw anak kung unsay nahitabo kanya to war on drugs. Ha? Nga grabe sayon ra kayo. Ha? And so on and support. Ha? Kaya kanto laging nahitabo dito sa Tacloban, ang bata kay idol lagi niya si Kwan. Ha? Kani Presidente Rodrigo Duterte ka vibes.
3: Arangkada sa buta.
2: So, mao ni ron, nga ako lang din tibawason, kutob ko 8:30 nining isyuha mga ka-vibes. Kay, mao ni nahitabo ron. Matod pa ni ka-vibes Joel Times, dili man necessary sir ang bata mismo na makakita sa kabuang ni Digong. He can see that from his DDS father, okay? Kamong mga DDS, please biyain na ninyo ang pagkakatuliko. You can serve biyain na ninyo ang pagkakatuliko. You can't serve two masters at the same time. Time pa, pasabta ko nung biyaan ang pagkakatuliko. I beg to disagree on that, ka-vibes Joel Tabs. Nganong biyaan man ang pagkakatuliko? Palihog ko nung pasabta ko, i-qualify ang imong komentaryo, ka-vibes Joel Tabs. But you know, again, mga ka-vibes, alang gid nako na diha magsugod kinis balay. Diha gid na magsugod sa balay. Kay bisan pag ang usa ka gobyerno tas tsana kana na ang mga taspukan ang naas gobyerno, the parents should be consistent in showing their love to their children. Dili enough nga atong i-provide ang tanan. Dili man, it's not just about the material things. It's about your love to your children. Nga ipakita sa gyud ang imong mayong kanabang disposisyon o pamatasan diyas bay. Kay matod palagi, kung unsay makita sa mga bata, sa mga ilang katigwangan, sa ilang mga ginikanan, ilang ginagsundod. Kay ang mga bata sagad sa ilang kanang idol, ilang magyung mga ginikanan, ha? Wala kung irresponsible ang ginikanan, wala na kong generalize mga ka-vibes, ha? Ang mahimo ni ana paggawas na sa balay sa bata, adito na makita ang mga diferensya sa niya. Matod pa ni ka-vibes Joel Tabs, you can serve two masters at the same time, sir. Best example, anak kining atong kailang trumpet, Catholic defender sa una, karon Duterte defender. Na Duterte who na several occasions mock the Catholic Church. Okay. Subot pasabot, kanana ang again, medyo blurry ko dihang dapita. Kabayb sa Joel Tabs. Ningon si kabayb sa Ted Barito, napakalayo naman ano ang connection sa religion. Precisely, maupoy akong observation. Ganun din ang observation ko, kabayb sa Ted Barito. Tingali, ang punto ni kabayb sa Joel Tabs, kana bang again, ako, muingon ko, kabayb sa Joel Tabs, please, mubig off lang ko o magisko tata o mga kaubanan na mo sa buhat. Whatever are their programs, it's up to them. Kani ato din eh, ato rapo din din eh. Mag-respetaray lang may sa among profesyon. Because at the end of the day, akong isulti ninyo, no matter who the one is talking over the radio, it's all about our opinion. Your opinion, my opinion. Opinion gini ato. Money, demokrasya. Ideas. This is a marketplace of ideas. And from there, when we share our kananaang what we have in our mind, that forms part og unsa ang imusang makabut. Mabitaw nga ayago na to ang mga issue din ni atong i-crystallize. Atong timbang-timbang.

troll par mga kabibes. Ted Barito, I agree sir. Magsisimula sa lahat, sa bahay, ang tamang pag-iisip at tamang pagpapalaki at atensyon ng mga magulang. Ano yan? Okay. Hindi ko po mag-gets masyado. Sila ura na hindi lang mga anak. Medyo may halong ano to? Tsabakano ba to? Kabibstead? And how they show as a model kung ano ang ginagawa ng magulang, yan din ang makukuha nila at yan na ang pagpasok sa utak nila, kaya napaka-crucial ng pagpalaki ng mga anak at yan magsisimula sa kanya-kanyang tahanan. Absolutely kabaib sa Ted, and if I may share, dahil medyo nagsaliksik tayo sa nangyari sa Tacloban, yung palang isang suspect, wala eh, broken home siya, parating nag-aaway ang kanyang mga magulang, kaya wala, talagang masabi natin na kulang sa pagmamahal yung bata. Of course, we will not mention names here. Yun ang nangyari, because the environment within the house, katong 14 anyos mga kabibes, wala. Ang iyang ginikanan, sige lang niya makita nga mag-away. Naablihan man yung discussion sa mga school authorities o sa mga official dito sa Tacloban City. So, mauto. It started from his environment in the house. Mauto nga paghitabo. One day, ni kuha siya sa pusil sa iyang tiya, sa iyang auntie. O niya, nisood siya eskwilahan. Nagtagsa sila sa pusil sa kanang iyasang barkada, yung suod dito nga ang gikuwasan nga armas, ang armas sa lolo nga naa sa usa ka security agency, moto na musil sila. Ironic ka ni kay ang grabe nga nakapamusil, ang 14 anyos tungod sa minimum age of criminal responsibility, awa mapriso. But doon ay government intervention no, na priso o rather kananaang doon ay mga intervention nga gihing mo ang gobyerno dito ron sa usa ka DSWD facility sa Tacloban City. That is our law. Nga para ginakuusmon po na kinanglan ang kanang minimum age of criminal responsibility para nako. Ako ha, acceptable nako ang 12 anyos. After you finish your elementary, dapat maklaro na nga you are aware of what you are doing. Kaya during our time, mga kabibes, dosa anyos, aware naman mi, conscious naman mi. Good morning, kabibes, tonton. Gikasubo, gyud na ko ang nahitabo sa Ateneo di Sambuanga. Bata pa pero nakahimo na siya sa pagpatay sa mga tao sa mga school. Gika ni kabibes, Almera Hinaris. Magud, makasubo, gitaon, gyud, kabibes, Almera. Salamat for checking in din sa atong arangkada sa buntag. So, mga kabibes, ato lang ning tibawaso na kay maghiskot pa ta og ubang isgutanan human ining atong mahinungdanon kayo ini ka alas 8:30 mga kabibes, kay napatay equally important nga mga isyu nga angay sa natong tukion karong butaga. Palihog, standby mga kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mau

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, the sound trip.
2: Oo nani.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa butag.
5: Bueno, salamat kay alas 8:33 na mga ka-vibes. Still ano, hindi ta maka-arangkada ni ini sa sunod nga issue da. Kay mo lagi, init niya pong kayong issue sa naitabo sa Zamboanga City gahapon. Matod pa ni ka-vibes o itaw, ka-vibes, si Digong ang modelo sa tanang patayan kay ingon pa ni Digong, 16 years old pa siya. Nakapatay na kay nagkatinginan lang kuno. Moron. Doon sa kay punto ka vibes o itaw. Sir, sorry kung gumamit ako ng Chabacano words. Actually, Sir Ton, nagsimula akong mag-aral sa Zamboanga City at nagtapos ng kurso sa isang university dyan. May pamilya pa ako dyan, mga kapatid ko, kaya napakasakit at di ko maisip talaga hanggang ngayon ang pangyayaring ito. Sa panahon namin, nung nag-aaral pa ako, may mga pangyayari din pero di ganyan na pumapatay na at napakabata pa ng gumawa ng karumaldumal na gawa. Alam mo, ka-vibes, Ted, I had been in Zamboanga just this year also during our National Assembly sa the Fraternal Order of Eagles. I find Zamboanga to be peaceful, to be honest about it, kasi nga ang daming ano ton, ang daming law enforcement agencies. Na masyal ako sa Pansunangka, umakit pa kami sa yung pinakamalaking mosque ron. Tahimik ang Zamboanga pag gabi. At to compare it to Cebu, I would say mingaw gani dito. Alam mo, what is unique with Zamboanga, your city hall there is an old garrison. Parang ano lang ata ang ni-rehabilitate lang. Parang lumang ano ba? Lumang garrison noon noong kapanahunan ng ikalawang digmaan. Tama ba ako, ka-vibes, Ted? Ask lang ko when ka resume on board sa imong program. Of course, ka-vibes Benji, tomorrow lahi ang atong format. But then again, balik rapo ko. Nalanggi ko ay importante kay nga tasking with my when one together with one of my children. So anyway, ka-vibes Benji, ang atong obligasyon diri sa stasyon magpabilin kina kanunay. So Monica vibes, subo gyud kaayo palandungon. So coming from you, ka-vibes, Ted, talagang ano nga yung masarap doon na ano, parang yung parang maanghang na sabaw na kinain ko. There's a term for that. Ang sarap. Sarap kainin. Paborito ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ko lang maano, yung parang kulay yelo ata yun, ka-vibes, Ted. Ang sarap talaga. Nakakaganang kainin. Hindi ko na ano eh, nasa dulan ng dila ko. But then again, Zamboanga is a peaceful city. May mga pangyayari nun. Of course, yung nangyari sa Camp Kawakawa, iba naman yun. Nung panahon ni Colonel Abindan at ni yung isang general, I just forgot the name of that. Yung dating police na si Rizal Ali, but that was a different context naman, ka-vibes, Ted. Gika ni ka-vibes John Tubi, morning sir, sa Panimalejod magsugod ang guide sa bata, sir. Minaw mi diri sa Daril, ni Daril og Pato while nag-andam sa sakinan para magbiyahe na. Hi man moron, ka-vibes John Tubi, ang pinggid mo sa inyong bahay kanunay, ha? Alam mo, Sir Ton, kaya nga tinawag na the only Latin city in the Philippines. Sati yun, Sir Ton. Ah, yeah, tama, sati yun, ang sarap tong sati. Nakatikim ako. Yung dila ko diabetic ka vibes, Ted. Sarap talaga. Baka mas narami pa akong kanin na naubos. Pero masarap yung satay, ha. When you are in Sabuanga, check it out. Satay is the name of the delicacy. O yung ulam, kabibes, mga kabibes.
4: Arangkada sa Butang.
5: So mga kabibes, I think ato lang siya ning tibawasun. Kay, og ato paning isgutan, stretching na kayo. So, what is my conclusion on this? Ang nahitabo kagahapon sa Sambuanga, mga kabibes, sa Ateneo de Sambuanga University sa ilang junior high school department, perting subo gyud kayo. Kay niadtong Hunyo 22. Ha? Mamao gyapon oras. In fact, hinoon mas earlier ang Sambuanga. Doon na sa'y nahitabo nga mass shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nga naglambigit og duha ka mga Child and Conflict of the Law, CICL. Usa ka 14 anyos og usa ka 15 anyos. Ang 14 anyos ang gigamit nga armas. Ang service firearm sa iyang auntie nga sakop sa Philippine National Police dito sa Region 8. Ha? Nga matod pa sa dihang gipahigayon ang Senate hearing ni ingon tong maong iya niya nga kananaang usa sa popular kay dito sa Tacloban og sa iyang nahimutangan na destinuhan sa Police Regional Office 8 kay kwanto nahimo to siyang beauty title sa beauty contest sa mga police woman panahon ni kanhi PNP chief o karon unfortunately gipangita sa balaod nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya ang 15 anyos ang armas pod nga giisyo sa iyang lulo mo iyang gigamit niya. Namusil ning duha sila pagsuod nila sa eskwelahan dito sa San Jose National High School. Matod pa nga ngusa nila victim sa bullying, but later on when gipahigayon ang Senate hearing nga gipanguluhan ni Senator Risa Hontiveros, nastablisar sa mga investigador nga posible kayo nga na-influensya ang kadtong 14 anyos sa usa ka nihilistic violent extremist group. Buot pa sa buot, nihilistic gani para nila way kapuslanan ang tanan. Kanana ang moto nga na-influensya siya ni atong NVE, kung nihilistic violent extremist group nga gitawag og 764. Unya gi-challenge siya nga mao ni imong misyon. Kay doon na siya handler, mga kabibes. Yung kapait lang tungod sa tinuod ka ng juvenile justice law na to. Nga responsable ni ana si Senator Francis Kiko Pangilinan, mga kabibes. Ang nahitabo kay minor de edad, wa sa prisuha. Wa ganay sa kasuhi kay doon na lagi pahigayon nga kanang intervention program ang gobyerno nga doon niya. So, that was June 22. Unya, wapagani ma, tangko doha kabulan, gahapon, mga kabibes, nangusban. This time, sa Osaka Public School, or rather private school, Ateneo de Sambuanga University. Mahalon nga eskwilahan. But bisag unsa pa ka mahalon, bisag pag kananaabang maingon ta tubig-tubigan ang ilang pamilya, kay naagis Bureau of Customs ang amahan niya. Gigamit ang service firearm sa iyang amahan o katong personal firearm nga caliber 40 o katong 9mm Glock nga inyo nakita nga daw rifle, pero gisumpayan na to o kanang gitawag o groni, kanang conversion kit. Gi-live stream pa yun sa Facebook. Namusil siya pagsuod niya pasado alas 7 kagahapon sa buntag. Ubay-ubay ang nasamdan. Siyang kabuok. O niya, diha siya gipusil nga maestro Juan Aigo. Apan, napuruhan sa ang katong 10 anyos nga, or rather, ang grade 10 nga lain sa nga estudyante sa mga eskwelahan. Unya moto nga nagunay sa iyang kagalingon. Ha? Gikan sa fourth floor, dinaog sa dire third floor. Ha? Nilayat unya giposili ang kagalingon moto nga nakalaspod ang mong shooter mga ka-vibes nga grade 9 nga estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. So in other words, dili maka kanabang maka likay sa pagbasol ang mga otoridad, ang administrador sa eskwelahan. But then again, para nako ang DepEd should now step up. Kinahanglan nga di na gini mausab. Kag mausab pagani ni para nako no, ang ayan nga muluwat na katungdanan niya si Education Secretary Sunny Angara mga ka-vibes.
4: Arangkada sa Butang.
5: Matod pa ni ka-vibes Ted Barito, I'm so proud na doon ako pinanganak sir ton. Good for you ka-vibes Ted. Ang late tatay ko kasi Sir Bicolana, last assignment niya sa Buanga at doon na siya nag-retired. Doon na rin ako nagsimula mag-aral hanggang sa makapagtapos. Kaya masakit sa pakiramdam sa pangyayari. I sympathize with you, ka-vibes sa Ted Barito. Kaya nga po sana gumawa na ng konkretong hakbang ang gobyerno para hindi na po maulit yung ganun pong pangyayari. Kasi naging bigla tayong naging international news item ang Pilipinas because of that mass shooting na nangyari kahapon doon sa Zamboanga City. Mga ka-vibes, I still have about 15 minutes more to go. Ato laguning lakbitan ang nahitabo karon ni Vice President Sara Duterte kay na-triggered naman po ni kay mubahay ta sa Japan sugod karong adlawa pitsa 19 hangtod sa 24. Pero she changed her mind. Di na lang kung saan mo dayon. May sad, oy kay gano, kung dayon po siya, pero ti pang baha dito sa Metro Manila ay.
4: Arangkada sa Butang.
5: Unya, may tatog. Ningon lang siya nga di isang mudayon. Okay ra kay personal mo sa ito nga biyahe ni mo. Human sa gitagaan siya travel authority sa executive secretary mga ka-vibes. Nilain man noon og timplada si Vice President Sara Duterte kay nihagit ang maninoon og transparency and accountability nga dapat kuno isulti sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno kung pila yung magasto o bubiyahay dito siya sa gawa sa nasod idjara na unsa na may taong kasara. Magtinagalo kang galing mo naman magsalita. Ha? Pero hindi mo naisip. Ha? Bakit ano mong ginawa mo sa 612.5 million pesos? Kumaya mo niyong musulti o transparency and accountability o nagisayon-sayon na gainin mo pag wari-wari, giwalda sang kapin sa half a billion peso. Unya, karon na kamusulti nga, kinahanglan nga transparent. Unya, nabunggo pag hindi mga ka-vibes kay gibisto ni kanang Palace Press spokesperson, Undersecretary Claire Castro, nga matagbiyahay ni Sara Duterte ka-vibes, dili giday na ingon nga libre tanan, oy. Nga personal rang Sara Duterte kay ang gobyerno mao pa dayong musweldo sa iyang mga staff og sa iyang mga security detail mga ka-vibes.
4: Arangkada sa
5: Butang. Mao nang usahay bitaw nga if I may call it this way, let it be. Doon na sa gini mental dishonesty ni Sara Duterte ba? Kana bitaw magpinamay? Kay tinood, ang iyang mga staff nga mukuyog dito, soldado mo sa gobyerno. Unya, iyang mga security detail, kay bisan patuod og giusab na ang pangalan sa Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG, mga ka-vibes, nga maunin na controversial ron, kay ang kanihepe ni ini nga si Colonel Ron, kanang Raymond Dante La Chica, nga maunin, gitugyana niya sa half a billion, sa 500 million and 4 tranches. Nga wag ni klaro ang kana bang pag-liquidate sa maong kwarta giun sa paggasto mga ka-vibes. Ha? Kay kanina gudo kana bang di na lang nato ba di na lang nato i-complicate ang butang ba? Ato na kung ipoko sa pong confidential and intelligence fund. Intelligence fund. But pasabot, manguha ka og informasyon para sa seguridad, para sa kahusay og kalinaw. That is the purpose of intelligence fund, knowing of what are the threats to the government nga makadaot sa nasod sa Pilipinas. Sa may labot sa Christmas party, nga nung giapilan man imo gasto, Sara Duterte. Unya, ikaw may nisugo nga to sa imong kani security officer nga, ato ihatag niya. Mayroon ba sinsiyo, 125 million nga kwartas katawhan. Unya, mayo kay musulti nga, o kinsa may mabahay dito sa gawas, kinahanglan, ideklara, ibutiag. Uy, baya ni mo. Ikaw, nibutiag ka kaniya at tupila, imong magasto nga, imong magayang sayon-sayon na paggasto ang kapin sa 600 milyones pesos nga kwartas mga Pilipino? Ay sus, nga may nabag, unsa may makuha sa Pilipinas, mabahay ka dito sa Japan. Nga matod pa niyo mo personal nga biyahe. Di magay ka matubang kayayara niyo mo, payayara kas baga nga nagsige na imong Senate impeachment trial. Di magaling ka matubang. Nyalayan siya natong naobserbahan mga ka-vibes. Ha? Sana man ni nangahanaw naman yung mga pro Sara Duterte senators sa nagpadayon nga Senate impeachment trial? Ha? Kay mga ka-vibes, gawas nga gidudahan ron kung unsa gyud tuyo nining sigig extend sa medical leave ni Senator Lorin Legarda. Ha? Wa gyapon mapatimaw dito si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Sukad lang migawas tong isyu niya kabahin sa mga kickback sa flood control projects dito sa Taguig. Nga mismo ang nibisto ang iyang kaubang senador, si Senator Panfilo Ping Lacson. Nga matod palaging Senator Lacson, di gikumuhunong hangtod nga dili mapriso sa Quezon City Jail kanang ginganlan og Senator Alan Peter Cayetano.
4: Arangkada sa butang.
5: Missing in action, sad. Ah, ambot kay basig na naunsa to na, na nahigtan baka to siyang bungot nga perte ng taasa. O nga, dili lang silang duha. Ha? Si Lorin Legarda nag-extend na pang medical leave until today, mga ka-vibes. Nga nagduda na gyud ang buhatan sa ombudsman nga basig naghikay siya sa iyang application for political asylum dito sa France, dito sa Europa. We don't know the reason. But not only them. Ang igsoo ni Alan Peter Cayetano nga si Senator Pia Cayetano during the impeachment trial the other day, kay wa man itong Lunes, kay dautan laging panahon dito sa Manila, or rather wa man itong Martes, Lunes ra, sayo ga sila na human, mga kabahit, suwasan mo ito nga dito sa Senator Pia Cayetano. Sa dihang gitawag ang hostile witness nga ginganlan o Gina Acosta kanhi Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Unya, wasa dito si Mangga, Mangga naman si Senator Amy Marcos. Unya, wasa dito si Ruben Padilla. Ang ako nakita later on nga ni Apil, si Senator Bungora. Wasa dito ang Villar siblings. Si Senator Mark Villar o gangiang manghod nga si Senator Camille Villar. Hay mananago ang mga sakop sa Senate Minority Black slash pro Duterte Senator sa Senado mga ka-vibes. Beyon sa may rason nga din sila pakita dito. nga dapat kinunta, you should be physically present during an impeachment trial. Ha? Kaya alam mo na nimo makita ang demeanor sa mga testigo, nagsulti ba, nagtinon, nawa ba? Kaya tanong na lang kuno sila sa, ha? Kananaabang, ha? Sa TV monitor na lang kuno matod pang Senator Alan Peter Cayetano. Ako mo ingon bitaw mga kabibes, kana bitaw ang nagbuhat kag dautan, o niya makonsinsya na ka, di na nimo ma-limod ang konsinsya, it is be, sus, laliman ko kas gibuhat ni Alan Peter Cayetano.

Kabab style. Yeah, yeah. Mm, tomorrow would be a different style. But balik agad ako. Balikan lang. Madali lang naman eh. Matod pa ni Kabayb Stead Barito, anong pinagsasabi niyang accountability? Naintindihan niya kaya yan? Napakakapal naman, di talaga tinatablan. Kaya confidential pan yun. Tama ka, Sir Ton. Ginasto sa Christmas party, patawarin ka sana ng Diyos. Mag-isa na, nag-isa-isa na silang nagtatago sa tagilid na kasi sila. Still according to Kabayb Stead Barito. Mga bitaw na yung mga kabayos, makapahibulong ba? Ano man? Tagilid na sila, PK na ni sila. Ha? And you know, kanang bilyar siblings, napapunod na yung problema sila. Tungod po sa ilang negosyo. Hinoon, bilabol ng ilaha, pero kinikaroon, kani kang Senator Lauren Legarda, grabe niya. Plunder di. Kay matupas sa ombudsman nga nagpahigayon karon ng preliminary investigation, at least 10 billion ang nawa sa gobyerno. Kay human hatagi og exclusive contract bahin sa negosyo sa solar kining iyang anak nga si Congressman Leandro kanang Leveste. Ha? Dito sa Batangas, mga ka-vibes. Bisag ko sana lang kaposte sa solar lamp. Wa ginabuhat. Ha? Unya exclusive sila. Matod palagi ni Ombudsman kining Jesus Crispin Remulla, Buyeng Remulla, mga ka-vibes, nga sa maning kontrataha, murag sila may nakatag-iya hinungon sa adlaw. Ay! Kaya nga, no, ka-vibes, ang ubang mga nagdigosyog solar, way mahimo. Ka-exclusive ang kontrata sa kumpanya ni Solar Boy. Nga karon rabagi, lambigit sa diining alleged honey trap, nga ilang panan lagi o kananaang mga aspiring actresses gikan sa usa ka popular kaya nga digital platform. Unya ra ba ni limod ni si Attorney Jing Paras ang kani congressman sa Negros Oriental og kani presidential adviser nga gibalin niya istorya dili oy ang kanang talent manager nga si Lito de Guzman mao ni offer nako pero gusto ganiya i-finance ang iyang proyekto kuno kay tungod kay si Lito de Guzman mao na sayod kung unsay mga gipanghimo kuno nila ni Executive Secretary Ralph Trecto o guban pang mga opisyal sa Marcos administration kay this has happened kuno earlier before nga dunay mga sakop sa gabinete sa Marcos administration nga nanguha sa serbisyo ni ining mga aspiring actresses sa usa ka maingon ta gikan ni ining maong talent manager nga si Lito de Guzman. In short, kon kanang matod pa nila mga kabayos, nagbaligya sa ilang dungog in exchange for a high fee. Really, basta-basta nga mga babae. So, niingon si Jing Paras, kasi may nang hagad ako, ana. Karong gibali naman niya ang istorya. Nga ako kuno ang mastermind nga dauton si Executive Secretary Ralph Recto. Mauna niro nagpatong-patong unya. Ang NBI niingon nga doon na sila'y ligong ebidensya, mga kabayos. What I am telling now, isa-isa na ning nabisto na ning mga kalaki, mga dautan nga binuhatan sa mga inanib o mga leader nga naa sa Duterte faction. So, ato ning atangan mga kabayabs o guban pang mga kalambuan, unya, grabe gini, ngilngigang makaistorya ni Sara Duterte kay nangayo og transparency and accountability nga wagay sa nakahimo ni ana niatong kapin sa 600 milyones ka pesos nga bago pa lang naisgutan. Labi na mag-gisko ta sa unexplained wealth niya ka vibes ana na gina. Tanaw ko ambot lang basig si Sara Duterte di na gina makatug maghayang mga ka vibes kon mabisto na o mabulgar na ang iyang mga bank accounts pinasubay unya sa

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awana.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!
6: May

0: Denise, yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavives. Kavives. Mauna niyo.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Pangunahuna.
1: Daghang pangunahuna.
0: Daghang pangutana.
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka.
1: Kabalaka.
0: Wala ka paminawa? Dini maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na.
0: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.
2: Sa mga Pilipinas, it is now exactly 9:27, alas 9:27 na sa Kabuntagon, and you're listening to your favorite radio station in Cebu.
3: Awesome. 93.1 FMR, your favorite music radio.
2: Mga kabang! Longest breath atong game. Mauna ni. Good morning, Ate May.
3: Good morning, DJ King.
2: And good morning sa itong mga kabibes sa ano karoon nga Miyerkules, mga kabibes, sa Agosto 19, 2026. Kamusta na itong mga pingot nga ilong? Hello?
3: Dumalaman pa!
2: Yes, no? Oo. So, since ang tanan gisip o naman, magpaabot ng takano sa itong maulian.
3: Magpaabot ka na sa mahimong ubo.
2: Yes, no? Oh, simbako, no? Simbako. Anyway, mga kabibes, today is a Wednesday. Tunga-tunga sa simana, Ate Bay.
3: Yes,
2: and here we are again. Magsaba-saba na sa ito sa kahanginan. But for this morning, no, dili lang kitang duha. Di na tayo mga ma-espesyal nga makauban. Murag, dugay-dugay na sa tawa ng kagest, Ate Bay, no?
3: Last week po yun.
2: Ang guest na to pirmi, ang mga interns man. So, karoon, doon natin yung special guest, Ate Bay, and I'm very excited for this one. Tungod kay makaingon yung kong ni Sulbong na, no, ang kining form of art,
3: yes,
2: and entertainment here in Cebu.
3: Uh-uh.
2: No, such that, when you say entertainment, magod ka ni Anto, di ba, basta Cebuano, singing, mm-hmm, dancing, unya karon muraga nisikat na sad ni siya. Gani Ate Bay, nahimamat na ko ni sila sa usa ka kasal where I hosted a wedding.
3: It was like last May or no?
2: May yata to.
3: Katong
2: sa Plantation Bay. I hosted a wedding unya. Di ba usually magbanda ka na? Walay banda. Nay nagsaksofon ra.
3: Oh, oh.
2: Pero sila ang entertainment.
3: Wow.
2: Di ba? So instead of acoustic or banda.
3: Naisyo siya may saksofon ang background.
2: Oo, na yung saksofon. Unsa man. Bastos yung call. Without
3: any night.
2: 9:29 itong oras sa itong makauban, mga kabibes, karong buntaga. Ang atong mga suod nga higala, mga kabibes, sa alang sa programang Kalandrakas Live, makauban nato dito sa studio, ang Cebu Magicians Association. Good morning! By naila sabay, one by one. Oh, from the left to the right. Okay, go.
4: JV.
2: JV, oh.
4: John Ace.
2: John Ace. And?
5: Hi, I'm Mark.
2: Hi, I'm Mark. JV, John Ace, and Mark, welcome to the show. No? Salamat sa inyong paghatog igayon ng panahon. Nga maaari din sa itong programa. Bisag buntag ning sayo. Sayo ba mating mata?
3: Morning person ba mo?
4: Gimurag. Gimurag. Gipugos na lang.
3: Gipugos na lang.
2: Daghan na ta.
3: Lagi nga. Gimuta pag, no?
2: Gimuta pag gani ko.
5: Mas powerful magod may basa gabi, ADG.
2: Oh, no. Murang mga kuan ba, no?
3: Mga Batman na sila.
2: Mga Batman.
3: Batman na sila.
2: Ay, naka. Anyway, so 9:30 na itong oras. So sila na itong makauman karong buntaga, mga kababes. And, you know, we'll get to know magic as a form of entertainment,
3: yes,
2: here in Cebu. No, niya, siyempre, isa-isa ho na ito ni sila, no?
3: Interviewon ta ni sila, no?
2: Though, actually, upat mangod sila. Unfortunately, ang usa na doon ay nahitabong kakulian diya sa may lungsod sa konsolasyon. Papaulian yung tawa na ninyo.
3: Huwag kayo naman sa Manaminaw karon.
2: Oo, basig, and this is a foreigner. If you're listening right now, we apologize, no? For
3: the inconvenience.
2: For the inconvenience. Okay. You know, we would really love to have you here in our show. But because of what happened, salasyon ko, no? Tawagi ko itong imong, tawagi ko itong imong ex ng traffic enforcer.
3: Ano? Wala dahi.
2: Sorry, abinahog na.
3: Nabing nga, i-rescue na rito pa. Hindi ko pa ari-other eh.
2: So atin silang isa-isa ho, no? So si JV, John Ace, and Mark. Yeah, no, welcome to the show. So ang first question na ako, ani, nilang tulo, is that at what age did you start learning magic?
3: Ooh,
2: okay, so let's start with JV. Yes.
5: I started at 8 years old.
2: 8 years old. So 8 years old, naglearn, did you learn it intentionally or you learned it from someone else? Itudloan ka ni kuya baro, ni uncle, ana?
5: Intentionally. Kaya ako nakita na ng magic niya mo to.
2: Asa ka nag-cut on YouTube, books
5: pa at that time.

0: Books.
1: Wow.
0: Nani mga books ang magtudlo magic?
2: Rarely na amon noon sa mga library na isa na isa ka libro din mo na lang balik-balik kun.
0: So, oh, no sa library.
1: Very resourceful because usually ang easier way is to watch videos,
0: oh,
1: diba?
0: No, na di sa library na. Karon pa ko.
1: Amazing. Ato sa library sa Sanjo unya.
0: Makaso man to puro sa. How about si John Ace? At what age ka nang katunog magic, John Ace?
3: Around ko ang DJ, around 9 or 10 years old.
0: 9, put bata.
1: Oh, starting but, young, hindi sila.
0: How did you learn?
3: Nagkatong ko actually kay magtatanaw mo sa mga TV before ng mga magician mo perform
1: TV shows no.
3: Ako mama gid actually mo nagkuan nga magkatong og magic.
1: Kaya naman.
3: Kay partner ko nakakabantay sa una na DVD nga 12 in 1.
0: Yes, series.
3: Nga puro David Blaine.
0: David
3: Blaine. So mo tawag balik-balik replay stop slow mo.
0: Okay
3: na figure out some tricks. Mo ko access sa book sa una.
0: Bitaw no.
3: Ano sa YouTube?
0: Sigat nga may David Blaine, Chris Angel.
1: Kaya Chris Angel ako
0: na. Diba? Oh, muna yung mga sigat nga magicians before. So, Mona, ikaw, you learn from... Mama ni mo ang nipush ni mo to learn.
3: Like, iba mo siya, nahilig kong magic.
0: Kumbaga, kung sa'y hilig.
3: Even na ako sa gawas, nagduwag, takyan, lolo, unsa pa na diha. Basta na ikan sa GMA, na isalidang magician.
0: Bule, yung ka.
3: Tawagun siya ko, dre.
0: So na yung support jud mo. Nak, magika good nak. Kini itong sa kasakong bugas mo ang napo. Pang ana ba. Okay. How about si Mark? At what age, Mark?
4: Ako DJ is I learned magic at the age of 15.
0: So medyo
4: nindot ni ako ang story sa ako. Sa ako alang ha kay tungod nakoy na met idol kito na ako si David Copperfield. Nakoy na met usa ka Amerikano. Nagsige na ko og magic ato pero mga purely invented rato na ko murag atik-atik lang basa ako alang kaugalingon. Iya akong gichattan kay niari siya Cebu nag-meet me. After meet iya akong itagaan og libro. Kung si John Ish gi-push siya sa iyahang parents sa iyang mama gi-permi siyang i-push nga mag-magic. Ako sa una DJ permi ko push-pushan sa akong lula. Kay nganong sige kong magic. Oh. Sige naman ako magic, di naman ako magtuon.
0: Oh. Magic, iya na sa demonyo!
4: wala lang na extra attorney ba nga. Kaloy sa Ginoo may nakapahuman sa akong pag-eskwela.
0: Wow! Ang pag-magic, no?
1: That's so amazing.
0: Oh. So that's really nice. And yeah, David Copperfield is also a very well-known magician, di ba, no? So, ano, no? So, ano mo na inyong mga influences po in terms of magic? Or lain-lain mo, kumarang inspiration mo. Idol kayo na ko ng magician, ganun, kumahimong siya.
2: Almost ikaw, the same. David Blaine, Chris Angel, they started with it.
0: Oh, kana. Mo mention yung mga sikat po, no? Sabi ka nila yung mga sikat ng mga magician sa foreign. I think silang tulo, no?
2: Sila kasi karang
0: gilin. Silang tulo.
2: Dahil na, layo na.
0: Okay, so mauna mga ka-vibes, no? So, at a very young age.
1: Yes.
0: Now, at next question na ako, Ate Bebe. Ikaw, naki-question eh.
1: Ikaw, sa ito niya ako sunod.
0: Okay. Unsa may pinakaunang nga magic trick ninyo nibawaan? At the age of 15, unsa may una nimo nga trick? Nga kanang legit pod nga trick eh, kasi may simingon nga ilat-ilan ra.
4: Kuan kanang floating card.
0: Floating card. Floating card. Mo man nakatawag ana aros.
4: Oh, kanang palatawo ng mga raha bisag unsa nga butang. Adto ko daghan nakuha nga mga uyab DJ.
0: Ayoy. Grabe no. Daghan na mga pa.
1: So mga balik 30 ni.
0: Oh, sa daghan 15, sa mga 20, 30 sing.
4: Mana puspusan jugo. Siya i-push ako puspusan.
0: Floating card. Pero shit mo ka amazing man sad gud. Ay ako ba ko Johnny, unsa may pinaka first nga trick ngayon?
3: Kung ang DJ since ang idol gud before since is David Blaine. So ang signature trick ni David Blaine is sa 2-card monte. So, ang siya is na siya ipakita ang duha ka card. Let's say, for example, duha ka red queens, queen of heart, queen of diamond. Then, mahimo siyang, let's say, joke duha ka jokers.
0: Okay, so card food siya, no? How about si JV?
2: Vanishing toothpick.
0: Oh, vanishing toothpick.
2: Kuptan rin ang toothpick niya. Nawa na dahil yun.
0: Ayan, no? So, wala na, trick na siya, di ba? Okay.
1: Marag worth that it, wala dahil yun ba?
0: Oh, gasto
2: lang ganyan.
1: Hindi na magician. Ang imong una gi-ask is, unsay first ninyo na learn? Unsay favorite ninyo?
0: No,
1: nga magic trick? Nga feeling nyo kay makakuan good siya?
2: Ang akong favorite most of the time is kanang appearing queen. Anytime, anywhere, na kita mo nang nasa shows, mga TV na, ay, nalagi ko yun yung dunggan ka na. Ang favorite.
0: Ayan, no? Hindi na talaga, no? Ay, nalagi 1,000 sa imong bulsa.
2: Oh, kanang.
0: As
3: of now, nausab na. But favorite ka punta na akong Tukan Monte. But karon, since I'm in a kiddie party magic show pun. So, as of the moment, akong favorite gig is kanang itong like, mura kong magtudlo sa kids with magic. And then, ma-feel kunuhay. Just to make them laugh. And then at the end of the trick is mahimo yung magic bat ang bata may nag-magic.
0: Ah, bata may nag-magic. Ridot na, no? It's a interactive magic.
1: Yes.
0: No? Yeah. How about ikaw, Mark?
4: Ako, DJ Kai, koan ka nang. Usually is into same mini dyan is stage magic. Usually stage illusion. Ka ng mga birds, mga dove, mga flowers. Wow. Pero ako na turn since nga educator na sad ko, part-time teacher is ang pinakanindot nga magic nga ako ang ganan i-teach kay ang magic nga ang usa ka student nako is kanang ma-inspire siya nga ma-fulfill niya ang iyang goal, especially yung achievements.
1: It's
2: motivational mga ikabert.
0: Abi na ko mo.
1: May kag tawag binuwa ka niya.
0: Abi na ko mo ano ko ako gusto nga magic karon educator naman ko ako magicon ang grado sa utos
4: kan ganado ni Oscar.
1: Pwede pa lang.
0: So but then is there a common denominator? Ang nabantay lang nako na sa magicians is why is it always cards? Nganong cards man usa yung pisa pinaka sayod nga trick. Usually naajud kay card trick.
1: Oo.
0: No nganong ka na? They have an idea.
2: Sa ko ang sayod nganong cards kay mas dali makasabot murag basin siguro tanan tao no, dali ra man kasabot og cards.
0: Hoy.
2: Pero mas dali siya mas ma-understand at the same time mas dali sa siya na mo ma master daw in terms of cut, dali raman.
0: Ah,
2: diba? Okay. Mas dali siya.
0: Pero daghan kang mahimong card tricks po sa card.
2: Yes. Yes.
0: Kanang mga sulat-sulatan, no? Oh, yeah, actually, I've witnessed both of them nga. Nihimong trick, kanang sulatan, ang card, ana.
1: Amazed ka.
0: Wow.

0: is some sort of your source of income pod, when mo naka-decide nga ako ning seryoso on nya, I'll try to use this to kumbaga mangitag panginabuhi ano mga pangwarta ko ning magic. Yeah. Deserved mark. Gabi ni anak ka, di ba, mo nakapatuwa si mong pag-skwela.
1: DJ kay sa tinod anay lang is gipaskwela gid ko sa og tarong sa akong ginikanan. Nya karon kay kanila ging liggoy kay ko sa una, mas pilion ako ang magic. Akong gi-prove sa ilaha DJ nga mas makaya na akong maabot akong pangandoy kung akong buhaton ang passion as lang education ako.
0: Ako idungan ba rin?
1: Ako idungan. Yes. Bahala dugay ako na abda na to, pero ako lang yung napakita nila nga pwede kong mag-graduate sa kaninga field.
0: As kumbaga ang imong inspiration na ka-decide ka nga ako ning tinudon katong si kang push-pushan.
1: Oo, push-pushan.
2: Kaya mga daghan,
0: bahala. Daghan mo siya kuyab ko daw. Sa ano, no?
1: Dunga na yan. Matakpan na niya.
0: Daghan.
1: Dakpan na ni DJ.
0: So, pero,

0: Group dili pa the Cebu Magicians Association, which is si Mark ang vice president, and then we have a mentor, Kwedong, the president. So nagpangita sila like, mga aspirant na magicians. So ni appeal ko ato, which is ang plano ko is to improve lang ang card tricks na hobby lang, and then anniversary na mo nag-conduct og magic competition. And
1: okay.
0: Then nasertian man nga na champion ko that time sa mga sa lineup ba for the aspirants. So gitagaan ko chance si Kwedong sa to, gitagaan ko usa ka show, gituluan ko stage magic, and then dito na nag-start.
1: No, so at least money breakthrough, a competition is the breakthrough, di ba? Yes. How about JV?
2: Sa ako kay mga 13 years old naka-decide ko kasi nagsiyong magic niya mga tao na mismo mohatag may maning bataa day kay cute tambok

0: Sweldo papas na dahil yun.
1: Pero, could you still remember your first show? Nga ka nang nag-show yun mo niya, nakakwarta yun mo, real money. Like, dilipod, lahat po nang, ay, nandun sa magic, yung 50 o. Kani, ka nang money yun nga, ka nang tanay talent.
0: Talent fee.
1: When is that first show? And makaremember ka pa ka, ka nang any highlights or insane nahita ba itong show?
2: Ako is, nag-perform ko sa school.
1: Oh, sa school.
2: Then, naanagid-gibayran ko
1: ito. Na-ITF.
2: Naanagid siya ITF. So, pag-ana sa school, ah, kaya, dahil mo, nahatag din sila na ko.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
5: Kabays, kabays, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: At the oras, mga ka-vibes, it is now 9:45.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
5: Nagkagubot ba ang hunahuna?
6: Nagkagubot ba ang hunahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Back, mga ka-vibes, it is now exactly 9:45. Kinigihapon ang Kalachuchi. Kalandrakas. Kalandrakas.
7: Magic na ka. Magic na ka.
3: Magic of words noon. Pwede rako, day.
7: Maging anapod mo. Sa tawag na karabi itong mag-tanaw kag-koan.
8: SM?
7: Wala. Itry na ni Kimiat para mahatay siya kwarta.
3: Itry na ni Junita katong aming single.
7: Para
3: makauwi. Okay, sige. So 9:46 na itong oras, mga ka-vibes. Yes, gabi na dito ang Cebu Magicians Association. How did this group form? The kinsay na nangulo ani who's the president right now?
8: So it happened kay tungod mga lalaki na group sa Cebu. So wala man kay kabaw ang uban na daghang groups na magicians.
3: Mm-hmm.
8: And then moto they decided to become one.
3: Mm-hmm.
8: And mo na ni ang Cebu Magicians Association.
3: Kung baga na yung mga groups tapos gimerge.
8: Gimerge, yeah. Yes.
3: And then, for kuan ba? For example, for young people right now, you know, youngsters who want to learn magic, do you conduct like na mga lessons? Workshops. Do anin yung workshop? Ana?
8: Yes, actually. We did a workshop in New Star last month. So, we have students na open for all ages actually. From 8 to the rest na kuan.
3: Pwede tamo learn og magic?
7: Oo.
8: Yes. Pwede kayo.
7: Pwede kayo. Domingo, okay. Mamatay duty.
3: Naghana kayong huwag side quest, day. Di na madala, day. Nag-eskwela na, nag-radyo pa, nag-tudlo pa.
7: Napay-pickleball
3: pa. Mag-magic pa yun. Ano nangyari? Ang tinambisihan.
8: Sige lang, usaraw ang kadlaw. Usaraw ang kadlaw.
3: Usaraw ang kadlaw. One time, big time. No. Pati ako yung host niya. Ako pa yung mag-magician. Ako po yung mag-DJ.
7: Hinangol na hinangol.
3: Anyway, so in terms of magic, no, di ba mag-show mo, di ba? What is one of the most difficult? Kung baka nang pinakalisod yung magic buhato na sometimes it's hard to pull off. Let's start si Mark na po.
9: Based sa mga experience DJ.
3: Oh, based sa experience niya, palin sa mga shows ninyo.
9: Doha mo ganyan kaklase nga mga audience. Na yung mga audience nga, they are willing to participate. Na sa mga audience nga, bisag kung saan ganyan mo is dili. Na sa mga kids, attorney nga, grabe ka-energetic nga. Oh. Halos tanang butang. Pangkwaon, inigawas akong pati. Gukdon. Tinood yun na siya.
8: Budagan.
9: Oo, budagan. Malupad, budagan. Wala magdinagan na eh. Anto ng ending, wala na, naguba na ang show. Pero since sa kanang experience nga naami nga dos and don't nga among buhaton is maano masad siya, mapugna na masad siya na mo. Depende lang kung saan yung pagdala sa audience. Pero so far kanig yung mga grabe kabibo nga mga kids attorney. Although okay gid siya kay at least makita ni mga participate.
3: Active, po,
9: active
3: diba?
9: Yes. Pero maulagi ang imuhang animals low ay sad.
3: Oo. Pero especially if the magic involves animals, no? Sa bagay, bata man sad good.
9: Oo.

0: I feel like sad, if ever the magic involves animals, it's a bit tricky. Kasi there's life involved ano, yes. Di ba? How about yes. Ikaw dyan, Ason, sa may pinakalisod ni mga trick? Nga murag lisod, usay ka ng lisod kaya siya i-pull off. Nga murag kulbaan sad ka.
1: I agree with Mark katong about sa duha ka kinds of audiences. Mm. So it depends sa audience if mo participate or hindi. So there's may trick kid nga, usually nga ako ang main kid as comedy sa kids party. Mm. Na ay depende sa trick nga grabe ka impact sa mga kids. Mm. And then usay pod wala. Mm. Tungod kay ang mga kids is more di pa siguro kasabot or hindi sila mo participate. Mm. So may time nga ato mo effective siya maayo, if effective siya grabe po kayo kalingaw. Mm-hmm. And napoy time nga dili gid so hard to get the attention of the kids.
0: Tinuod na no, kumaga it's more on the effect of the magic sa imong audience. Yan. How about si JV?
2: Ako kasagaran na ako sa adult na crowd na entertainment. So sa ako hypnotism bagora nato na isgatan. So kana siya lisod siya sa ako ang part kay namang ko iuban na ma-deep into state. Samot nang ko-hypnotize na. Na lisod na sila balik kon sa ilang normal na self.
0: Ma-obsession na. No?
2: Yeah.
3: Sakto, sakto. Ayaw na lang.
0: Kita na obsession, day?
3: Oo.
0: So, kana yung lisod?
2: Yeah, ma-lisod siya sa ako ang part kay pati ako makulbaan kay what if maunsa sa siya after. Anap ito? So, mo siya.
0: Yeah. Anyway, 9:59 so matod pa sa among kuandre, among
3: highly requested.
0: Dapat na ako ng sample.
3: If you don't mind.
0: Kinsa may sample na to? Ikaw lang dai.
3: Ikaw lang hypnotize ka pa di ka kaskula.
0: Na ako dire on so ano ko magsample, yung madidirta dire.
3: Tayo ay ang nag-request, ang nag-request.
0: Junita, alika.
3: Junita ka niya.
0: Ikay magical. Ang
3: request dire.
0: Ikay magical na dire ano mahadlok magali dire ba?
3: Ikay hypnotize kay hatag ang kwarta.
0: Dili kay hypnotize ali dire. Ali diri kay kami naka onboard.
3: Ato ang ato ang
4: kulbaan naman.
3: Ato ang internal lang.
4: Kulbaan na naman yung headlock.
5: Sa baron. Wednesday.
0: Ali pa ali ka pa ali pa.
3: Ato interns ako interns na lang kay.
0: Ali Pearl, okay na. Among intern ha si Pearl. Ali Pearl, okay.
3: Ali Pearl, let's go Pearl.
0: All right. So muna siya among intern mga ka-vibes nga si
3: Ano ba og audience ani ilang
0: Angeli. Oh, si Angeli Quintanilla. Okay.
3: Oh sige, puta na sa Pearl. Are you a fan of magic?
0: Are you a fan of magic, Pearl?
6: Yes sir.
0: Yes sir. Yes sir. Oh, yes sir.
3: Yes sir. Okay,
0: sir. Yes sir. Okay, sige. Siya yung magician. Okay, sige. Okay, sige.
2: Okay, rabasyang balhin
0: na. Oh, pwede rabasyang balhin. Okay, pwede rabasyang balhin.
3: Mukha bla na CCTV.
0: Oh, sibog-sibog lang.
3: Wow. No camera.
0: CCTV, follow ha, CCTV.
3: Follow ha.
0: Okay. Motion
3: ha.
0: Naro si CCTV na dire asa ka dire. Oh, yes CCTV kini. Oh, dire na lang. Dire. Ari ka Pearl. Ayan, tapat mo ni John Ace. Okay. All right, sige.
1: It's okay, you can move backward a okay. Little bit. Okay. So, first, I will show you, we have different cards.
0: Okay. Select.
1: So, mag-select a card. So, it's since makita mo naman ang lalain. So, there's two thing na, there's two ways to select any card. So, pwede na to siyang i-select randomly. And so, muna itong buhaton. So, in-shuffle na ko ani. Siya name mo?
6: Pearl.
1: So Pearl, in-shuffle na ko Pearl, you can say stop. So lain-lain nga card na ma-select, right?
3: Atras daw gamay.
0: So, mumugaway din ka na. Para
3: makita sa camera.
0: Para makita sa camera. Ayun. Okay, game. Okay.
1: At saan yung pagawa sa itong marker.
0: Okay.
1: Okay. So in-shuffle na ko, mag-stop lang ka. So you will select a random card, okay? Ready? You say stop lang, okay?
6: Stop.
1: Sure?
0: Okay.
1: Sure?
6: Mm.
1: Okay. So we will select two cards, 7 of spades and 5 of hearts. So pwede ra ka ma-appeal, madam?
0: Oh, appeal ka dam, appeal ka dam.
1: Okay. So kinsa ganahan sa 5 of hearts.
3: Ikaw. Okay, Megs, in love mo ka, Megs.
1: Okay. So just sign the 5 of hearts diri nga part sa taas. And then here, same.
3: Yawan ko.
1: Okay. Okay. So, ayatag. Please, gayatag sa ako. Marker. Okay. Ikaw. There's a signature.
0: Pero mahiday. Pitikas voucher na, ha?
3: Nagkiriyagtigupan na, eh.
1: Okay. So, ate pakita.
0: Okay. Okay.
1: Alright. So, we'll just use these two cards. And, this one. Okay? 5 of heart and 7 of spades. So, atong button is, ako siya i-bend like this. Magiging matag-quiz. So, the reason nga nung na-sign is para dili ko maka-cheat. Even if I want to cheat, I cannot because I signed, mm-hmm. and I'm only holding two cards.
6: Okay.
1: So there's no way for me to cheat. So atong buhaton is your napay sign, right?
6: Yes.
1: Seven of spades with sign, five of heart. Okay. So ato siyang gisigon. This is only an illusion. Don't worry. So magic is mura gyud siyang tinuod no kay mura po siyang tinuod nga nagisig, no?
6: Wala siya nagisig.
1: Wala siya nagisig, illusion ra na siya.
6: Gym mo.
1: Ah, illusion na hypnotize na mo, so pili na mo Captain Pearl. Okay, so let's okay. So mura gyud siya nagisig tinuod no. But illusion na ni siya pero wala ni siya na switch. Mura gyapon na i-sign, right?
6: Mm-hmm.
1: So atong buhaton ni ato siyang gamitan nag magic. Can you open your hand? And you as well. Can you put your hand here? Okay.
6: Meg.
1: Ready. Ayaw ka sa ready. Ay, nangurang mga... Higher, higher. Ay, sorry. Ready. Basta na naman ka-wave. Those in cards should, will be fixed. Watch. Raise your hand.
6: First.
1: And of course, na-fix na.
6: That's crazy!
0: Oh, oh. Anya,
1: anya. Napay mas crazy, ana. Because the cards will be fixed.
6: Oh, oh my God!
0: Alright!
6: Thank you! Oh my God!
0: Alright! That's John Ace, mga ka-vibes! Grabe! Nanakay Kuan! Nanakay Remembrance! I saw the trick sa Kuan! Katong dito sa Kuan! Dito sa... Oh, so kala bewildered kay kadiha. Amazed kay kaday?
6: Yes, daw.
0: Oh, diba? So ana mo na siya. Because when you say magic man good, it's gini, this is the misconception. I'm not sure if mo agree ba mo. Wala mo gyud power ng magic, no. Or naa gyud na power.
2: Like sa man na power ang imong
0: hangot. Kaya mahimo mo tricks. Na mo boy gahom or wala ra.
2: At sa point ang imong hangotok dahil sa daaman. So, diba? Dila sa tamingo na wa, dila sa tamingo na naasig yun siya.
0: Pero it's really more of tricks. Unsa may pinaka-importante nga skill when it comes to magic? Physical skill, I'm talking about physical skill.
4: For me, attorney is, for me, DJ is.
0: Ay, sa ko, attorney, fourth year pa ko.
4: Na ako'y power nga mo, advance nga. What about
0: oh, yeah, puhon, sige. Puhon. Of course, ato yun na-claim.
4: Ato nang
6: ina-invest
4: na. Okay, for me, DJ is, ang physically kailangan ang skills nga imong makuha as a magician is una you know how to handle people especially nga kanang mga heckler.
0: Heckler
4: meaning oh. Kanang okay ganahan mo sila mo oh. Ano oh, sammo kayo ganahan gyud sila nga ila kang palpakon and then also kailangan him. Yes ma'am kailangan na kuan juga will train practice jud nimo maayo imong skills kay once gani nga mo abot ka sa inana nga situation kabalo na ka mo dala sa imong kaugalingon DJ.
6: Wow.
0: Ayan. How about Jan Ace?
1: For me DJ is manage gihapon to handle the audience kay we need more we need na kuan man ma-handle na magtarong kay since we need for the magic we need misdirections we need to kana bitang makuha na mo ang loob sa audience para bilis talaga mo defensive bitang ni Kwan. And at the same time, Kwan po, kanang discipline.
0: Discipline.
1: Because sa magic mo, we need a lot of practice.
0: Mm. Yes. Okay. How about JV?
2: So ako, almost the same, patience.
0: Mm-hmm.
2: Kay, kana everything na, para ito nakita niyo ganina, it took time to learn na dapat imo balik-balikon, mag-study sa yun miyana, kung saon, part na sa kana pagun saan pag interact sa audience but at the same time kana kay bana mong siguro mo mana na sila paspas og kamot ang magician
0: kamot, oh, hand speed no
2: hand speed mo ana ang bana maruti kasan well kadaghana pero kaya siya i-practice gina siya namo para dili sa gina ninyo
0: mahalata ma. Yes
6: mas flawless ilang
0: kuan ay in relation to Mark no I saw this once nga Mark na nag magic niya na iuban nga kanang manghimantay instead of trying to look for to be entertained manghimantay sila
6: how to do it
0: oh tas unsa ay kay bana ko giunsan KJ ba no? Why not just enjoy the show, yeah, diba?
2: Yeah.
0: So in sa iyang gi-raise nga hecklers, how do you deal with hecklers, ikaw Mark?
4: Kuan,
0: if ever naa may nahitabo giun sa nimo.
4: Sa ako ang experience sa stage, two things of audience so gina. Naay ganahan nimo naagi uban nga dili. Ay, kuan man niya. Although gibayaran ka yes, pero na gi uban taw ay nana naman na niya, ay gikuan naman niya, murag ka ng every perform ni mo, naagi pa rin
0: yung sulti. Nadyo'y masulti ba, no?
4: Nadyo'y masulti ba. So, ano lang, at ano lang DJ is, ang ako lang dyan ang permi buhaton is ka ng, since nga naamugod ko sa grupo, and then, dili magod mi pwede i-deploy nga, dili pa mi kamao. So, technically, DJ is ka ng, once nga nanaka sa stage, confidence na gud ka. So meaning to say kana imong gibuhat routine na ginanimo nga imong gibalik-balik nga ako as a entertainer is every day, every time nga nako'y performance naa pagid ang kulba nganu man because I really really love my passion. Tinod yun na siya bisakin sa you as a host, di ba? Makulbaan lang yapon ka nganu man because una ang imong pagka-professional, ikaduha gibayaran ka, ikatulo kay tungod sa gilove nimo ang imong passion, di ka ganahan nga ang kuan sa mga tao ni mo expectation is lahi ra
5: day. Yes. Yes.
0: So, di ka na mapalpak. Oh, oh.
4: So ang answer sa imong question DJ is usara gyud is imo silang i-love the way kung ginsa nimo gi-love ang imong art.
0: Yeah, tinuod na. Hilig yun siya glove. Muna daghan siya tuguyam sa... Shout
6: out, mga babae.
0: Ni-comment na niya. Ay, kuhan si... Shout out, Corporal. Corporal.
6: Si San Cart. Ano siya, iguli ko doon ni Mark panlabad daw. Si Magic na nalaman ang wala buhunol.
0: Classmate ako na sa law school po. Si Corporal, classmate ako sa...
6: Hello, pa. Good morning.
4: Shout out dahil sa kuhan, DRDO. Sa office of DRDO. Sa kuhan, sa kuhan.
0: Sa region, di ba?
4: Sa region.
0: Oh, yan. Yeah, John Ace, ikaw, if nai hecklers, or have you ever tried nai hecklers, how did you deal with it?
1: One DJ, the two ways akong buhaton. Nakatry ko before, grabe gets siya ka high level na ganyan heckler. So what I did is before ako siyang imagikan na feel ako nga grabe naman, sobra naman. So wala na ako siya kuan na. Nagyapon siya sa crowd but nag-focus ko diri sa more on mas ganahan, okay. Mas feeling.
6: True.
1: And then one time put is nai heckler but feel lang na ako nga kaya man siya nga mada sa magic. Which is after ato is naganahan na siya magic. Kaya mas kipa-feel man ako nga and appeal sa akong scraper sa akong mga kuan sulti na ako mga ikuan na kanang magic is for me magic is para lang malipay para maka-entertain.
6: Yes.
1: Na-appreciate po niya din. Nalingar po siya after.
0: Pero naman na-change ang mindset mo. How about you, JB? Nice. So, it's more on sa mga adults naman ni mo, ha?
2: Oh, mas daghan yun.
0: Adult entertainment man.
2: Mas daghan yun, actually. Oh. Daghan mo yung una. Kaya bao, ay, kibao na pa.
6: Kita ko na
2: sa Facebook.
6: Diba? May tutorial, ana.
2: So, may nasaktan kayo yung comments.
0: Listen, ni amaze ang tigulang. Ang bato, wow! Diba? Ang tigulang. So, how do you deal with it?
2: Sa ako, again, the Cebu Magicians Association, we set a standard. Then, what I usually do, good, sa ako,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras, alas 10:13 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Maing buntag mga ka-vibes itong oras, alas 10:14 na. O ganito mga nagunang balita arong mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Patay na napalgar ng sa kalalaki sa lungsod sa Argao nga dunay samad pinusilan. Balitatod ka na ito ni CITU.com intern Pearl Quintanilla. Pearl.
5: Nakit ang patay ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga may samad pa sa pagpamusil sa Upper Tikoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, alas 6:45 sa gabi ni atong Agosto 18. Ang biktima giila sa alias nga Joseph ug nakitaan sa iyang live-in partner nga si alias Edna, 32 anyos, sulod sa ilang balay. Matod sa kapulisan, nag-andam og panihapon sa Edna sa dihang iyang nakitaan si Joseph nga wala na'y panimuot. Gidala siya sa Argao Rescue nga to sa Isidro Quintanar Memorial Hospital apan gideklarang patay. Padayon ang investigasyon sa Argao Police aron matino ang motibo, mga kahimtang sa pagpamusil og mga responsable sa insidente. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Dagang salamat, Pearl Quintanilla. Og mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita aron mga taknaalang sa atong FMR Newsbreak. At ang ininyong laing hugna sa lain pang FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: na ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong Favorite Music Radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:02 na. Ganito mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR News Break. Patay ang managuyab mga ka-vibes sa mga aksidente sa motorsiklo diha sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Balita ito na ito ni CITU intern Pearl Quintanilla. Pearl,
2: patayang sa kamag-uyab human maaksidente ang ilang motorsiklo sa Cebu Tops Road duol sa Skyline Garden Columbari, Barangay Busay, Cebu City pasado alas 9:35 sa gabi ni atong Agosto 18. Ang mga biktima giilang si John Mike 27, driver sa motorsiklo, ug ang iyang angkas nga si Rose Ann 25. Base sa inisyal nga imbestigasyon, misside ang motorsiklo padulong sa kilid sa dalan ug nabangga sa konkretong poste samtang nagsubay sa kurbado ug padulhog nga bahin sa dalan. Tungod sa kusog nga impact, nangalagpot ug naligid ang sa karsada ang duha. Dayon gidala sila sa usa ka pribadong hospital apan pareho silang gideklarang dead on arrival tungod sa grabe nga mga samad. Pearl Angelique Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Pearl Quintanilla. O pa kanina naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa lain pang FMR News Breaks. Unyang hapon, arangkada balita yung mga itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto. Kauman si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimyata nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:06 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on, DJ Sprocket.
4: Hello mga ka-vibes, kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae.
5: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
4: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1. Maano ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw.

0: kalamian na ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan o labaw sa tanan, Lamion!
1: The one, the only,
0: the unstoppable party starter, Ka-Vibes DJ Sprocket!
2: Oras na ito mga kababs, alas 11.09 na. Og andam na ba na inyo ang mga radio diha. Volume, volume, volume kay Ka-Vibes sad to na with yours truly. DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone. Neneng adlaw nga Miyerkules, pizza 19 sa buwan sa Agosto 2026. Volume, volume, volume, volume ninyong radio mga kababs.

Oras na ito mga ka-fans, alas 11:15 na. May pagpaminaw sa tarang mga naminaw diya karon ha. May ngontok, may pagpaniyoto, may pagandam sa paniyoto mga ka-fans. May pagpaminaw ni Giselle Singh. Oh, Giselle Trabok Vistal ha. Mayong mayong pagpaminaw. Siyempre may pagpaminaw abay Neil Brian Estremos. Shoutout ko na ni Jovel Estokia. Og saan eh Tarantula Airsoft. Oh, listening padong syudad kana. Og sa tanong mga naminaw diyan mga ka-vibes no, live na takaroon sa itong TikTok account. O TikTok account na nato ang nag-live karoon. O DJs bracket gunato kung namoy mga greetings o mga pasarot, diha ninyo i-drop tanan. O niya syempre. Oo. Magit pagsakay na ako sa sakyanan. O mga basing. O mama, okay kayo sing, okay kayo. Alright, let's go, let's go, let's go, let's go. Alas 11:16 na mga kabab, bunal!

Sato mga ka-vibes, alas 11.23 na. May pagpaminaw, oy paring DJ Rico Mambo. Shoutout din sa may tayong relokasyon, Papa Naldo, Mama Bones, Aaron nga nag-helper og masa diri. Samong balay, Minaw Meron, mintras nagmasa kaming DJ Rica, lanog-lanog diri. Anong ganahin ka na maglanog-lanog ba no? Oh, kung akong alanganin na sa kalanog, oh, di na ba? Mag-upa na inyong speaker, ha? Volume, volume mga pare! Bunal!

You wanna make some noise? Sabay-sabay tayo! 1, 2, 1, 2, 3!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

mga ka-vibes, alas 12:09 na. Kamo na minaw lang po sa programa ka-vibes, sad sa auto. Oo, grabe, naglago po na ba inyo mga radio niya, ha? Naglago po na. Bangod to ni Pilazo Atain. Naminos na niya sa may Raon, surplus Talamban. Mayong auto niyo tanan, ug may pagpaniod to. Oga. Pasan sa event, August 23, Airsoft Event Operation Bantay Siloy. Rise of Black Shama. Oh, sponsored by Alcoy LGU. Oy! O, oh, kita-kits mo niya, kita-kits mo niya. O niya, shout-out na namin ang mikaroon din sa Raon Surplus Talamban. May pagpaminaw niyo tayo, may pagsayaw-sayaw. Hala, sige, bunal. Ato po na i-greet ang mga kugyan ato ng mga drivers niya. Grab drivers, taxi drivers. Kanang sa GSM Green Taxi, mayong oto. Let's go! Balit.

nato mga ka-vibes, alas 12.22 na! Huwag ka muna minaw lang yapon sa programa ka-vibes sa Chad Saud to sa 93.1 FMR! Favorite Music Radio, Cebu ka-vibes, mauna ni! May pagboto-boto sa radio riha sa atong amigo! One Night Line, usap sa mga banggiitan, gahi nga drone na dito sa Cebu! Carl Omega, aka Carl Omega Ariel! Oh, mayangot to ni mo, Sir Idolo! Mayong otok ni mo. Oh, mga na diya. Siyempre, mayong otok po. Sa kung amano ginahan sa may sityo kong mga sangbarga, Dela Poro Kamotes, mga Gunato family diya. Mayong otok. Maso kay one night amo brand out dira sa Poro. Ako aman, Hermine Hildo, Medo Gunato, Gama Lolita, Lita Gunato. Siyempre, mga otado family diya sa may barangay, Adela sa may merkado. O ara dira si Andot, si Rika. O sa ilan ni Lina Store nga kusogan na utang o hinay ang halin. Yo Eberti Ailen. Masungod to ni Zongta.

0: na ito, mga ka-vibes! Alas 12.58 na kayo sa kaod-tohon. Padulong na gyud ta magpatigulog. Oh! Siyempre, napatay mga greetings si Relo ni Junel Alsola diya sa may Tipolo, Mandaway. May ngod to kaninyo. Og naglagubo na po ng unit ni John Mesias. O, nako na sa may sawang kalero, naghatod og manok dool sa Ludo. O, mana da. O niya. And ako nga hente, Marjon Lagayla, John Michael Kuna, salamat, Bunal. And of course, ato po di greet si, asa naman to? O, si Runa. O, shout out ni Runa. Kau ba ni, kwan ya? Koyog na ni mo, kwan. Bye, Neil Bryan, koyog ni mo. Mana dyan ni, mana dyan ni mga ka-vibes, no? O, musunod na ang programa ang Request 931 ni DJ Rick Mambo. O, ang FMR Newsbreak karong alauna. Siyempre, Request 931, alauna ito na alas 4. Alas 4 na ito na alas 5.30 ang programa ng Servisyo Ka-Vibes ni DJ Langga Neda. O, mauna ni. Ato na koy. Ugma na punpuhon mga ka-vibes. This has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Go na ito ang sabain. Iga butay naglabaw sa tunan. Kana may lain pa. May lain pa. Ayaw pa. Padayon lagi mo sa pagpamina mga ka-vibes. Dira lang sa inyong paborito nga sasunan sa radio, sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka-Vibes. Mana ni, ato na ko mga ka-vibes, ampi-ampi mo tanan kay Love Lab Cook Among Tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na yun, ala una sa kahapunan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: This is the newest.
2: The newest.
0: The hottest.
2: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
0: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: Pabida ba ka? Porbida? Ali, ato nang ibida. Dinhi sa programa kung diin ikaw ang bida. Bida ka vibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 ka vibes. Mauna ni.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Mayong hapon, kabibes, adlaw garon nga Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. O ganiya na ang mga nagunang balita, garong mga takna. Naga City ni pa... Naga City ni Gapasada og 56 ka low-cost housing units. Ang kumpletong detalye ihaton sa tong CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla. Pearl?
1: I-turnover sa city government sa Naga City ang 56 ka low-cost housing units nga to sa mga kwalipikadong benepisyaryo ni atong Agosto 19. Ang programa adunay 168 ka housing units apan 56 pa lamang ang andam nga i-turnover samtang ginahuman pa ang uban. Kauban sa turnover ang ceremonial signing sa deed of donation. Lakip sa mga benepisyaryo ang mga nagpuyo kaniadto sa makeshift houses ug mga naapektuhan sa bagyo nga nanginhanglan og mas luwas nga puy-anan. Usa sa importanteng requirement mao nga ang benepisyaryo kinahanglan tag-iya sa lote diin tukuran ang balay. Kung dili tag-iya, kinahanglan makakuha og permiso gikan sa tag-iya sa yuta. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat Pearl Angeli Quintanilla, Laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kamay.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna.

0: paborito na ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa wana.
4: Request 931
5: Request 931
0: FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibes, the sound trip.
1: Mo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Mo na ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: Og romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.
6: At oras mga kabayam, sa laon na 30 na sa kahaponon, o gamon na minaw sa itong paabor itong Radio Susugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayam. Oy, may hapon sa itong mga kabayam karon, kumusta ang inyong adlaw nga? Hoy, Miyerkules mga kabayam, o pizza 19 na, no? Pizza 19 sa bulan sa Agosto. Tuig 2026 mga kabayes. Oba na pagdaan, hindi nga ito nga programa ang Request 931 din sukat sa launa sa kahaponon hangtod na nga rin sa alas 4 mga kabayes. Matag-adlaw nga Lunes hangtod usab sa adlaw nga Biyernes. O niya sa ito mga kabayes karon mayong hapon, ilabi na sa mga kabayes sa ito karon nga wapa ka paniha, paniudto din ha. Mas maayo nga makapaniudto na ang tanan na ito mga kabayes, no? Mas maayo nga makakaon na mo, makahuman na mo sino mga paniudto din ha. O niya na nang inyong gikabisihan karong trabaho. O niya na nang inyong hagaron nga gikabisihan kayo nga gidali-dali ginin niyo pag-ayo nga mga trabaho mga kabayes. O niya sa ito mga kabayes karong napasa mga karinderyahan, di maupay paghuman o paniudto, nagharay-haray pa din ha. O baka ha, ang uban maupay pagsuod sila mga trabaho, kaya launa naman, ting duty naman, no? Human na silang paniod to, o niya karon, anana sila sila hangkoan, kana ang locker. Pag humanog paniod to, mga kabayabs, relax usa, niya. Pag humanog kani ang panso, o baka ha, kana ang mo time in na sila dito, nibalik sa locker, kaya naglingkod-lingkod pa. No? Maman ay kasagaran. Ang inig ka human, inig ka humag paniod to, relax. O higda-higda, og diyo tayo, og naikahigdaan. O niya inig time in na, inig laon na, musod na sa trabaho, mo time in na, kay mo trabaho na mga kabayabs. Inig time in dito, ig biometric dito, mubalik o gawas, mo atos locker, maglingkod-lingkod. O baka ha, mo atos sa CR, maglingkod dito 30 minutos. Oh, kuan ka na ang kuan daw, ana sila nga, inadlaw man trabaho, di man pakyaw. Inadlaw mang trabaho, di man pakyaw, di ta magdali, no? O, sumuna, inig-time in sa launa, inig-human og paniod to, relax o gamay, unya inig-launa, kay mag-silpon pa mana. Inig-human og kanaang humag-paniod to, silpon da yun. Sus, takwahaw lang nga wana, nalauna na po. Takwahaw lang nga ting soon na po sa trabaho, mga kabayes. Ting time in na po. Sumuna, pag-time in, unya huwag ka pahuway, kay nag-silpon man. Pag humag-time in, ibalik dito sa locker o baka mo mag-CR da yun. Mag-CR og 30 minutos. O niya, sa ito mga kabayabs karong mga biyahero o biyahera. At ito mga taxi drivers, maing pagpaminaw, mayong hapon. Sa ito mga grab drivers, mayong hapon sa tanan. Ingon man usab sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, o sa mga bus drivers, diyas may north bus, diyas may south bus terminal. Mayong hapon ninyong tanan. Uban-uban tayo ni nga itong programang Request 931 diin, mga nagkadaiya o mga nagkalain-lain nga kaagi sa gugma, nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, mga kabayes, ang atong hatagan o pagtagad. O niya, diya naman si Uncle Boy o si DJ Pamela o si Miss Eva at ang i-welcome to the show. Uncle Boy, pasok!
7: Hello, musta mong tanan? Mayong hapon sa itong mga kabayes, mayong pagpaminaw, mayong adlaw, Miyerkules! Tunga-tunga na po sa simana mga kabayes. O ako si Uncle Boy, diyan na po si DJ Rico Mambo. O sa makanunayon, ako manghinaoton kami. Mapanghinaoton nga anaamo karon sa maayo kaayo. Nga kapiskay sa kalagsiks panglawas. Manghinaoton sab gayon kita nga ang adlaw nga Miyerkules mamahimong

0: Malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabibes. Okay, muna siya. Mayong hapon sa tanan. Musta mos mo? Onya, DJ, Pamela o Miss Iba, welcome to the show. Wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon.
2: Hi, mga kabibes.
3: Sa tanan, mga kabibes. Mayong hapon.
1: Hi, DJ Pamela.
3: Hi, Miss Iba.
0: Ay, may hapon, Miss Iba. Pijiri ko,
1: Mambo.
4: Kumusta man ang inyong kahapon nun, Miss Iba? Ang DJ Pamela, ang Uncle Boy.
1: Okay na kaayo, pero medyo duka.
3: Duka? Ano yung duka, mga Miss Iba? Wada ka kuan, wada kayo ka ng sleeping gabi, ikaayo?
1: Kuan, nagbantay ko sa kalibutan, DJ Pamela.
3: Ay, mabay, nahadaghan na mo magbantay sa kalibutan, Miss Iba. Aniya, sa ito mga kababs karon. Oy, ang atong FB page ha, is 93.1 FMR Cebu. Ay mo kalimot sa pag-follow, like o share mga kababs sa itong FB page.
1: Yes.
3: 93.1 FMR. Mauna ni siya. Aniya, syempre ang Cool Boy.
0: Ang ato sab nga app nga pwedeng i-download sa atong Play Store, FMR Philippines mga kababs. Adto mo sa Play Store sa mga Android nga cellphone, download ninyo dito, bisan asa mo, anywhere, yogo, makapaminaw ka mo sa atong programa o sa tanang FM station nationwide. Oo, muna, download ninyong app nga FMR Philippines, dayon, o naana mo sa maong app, minaw mo dito bisan asa nga FM station nga basta kay FMR yun na. Okay, mas iba, DJ Pamela, kinsay sinderon.
1: Ang itong sender, mawkining Osaka lalaki.
3: Lalaki na po doon, Miss Eva. Naunsa mo ng lalaki doon, Miss Eva?
1: Batanon pa niya, 28.
3: 28, onya. Unsa may iyahan ka nung gikabalakan sa iyahang life.
1: Kuan, naani siya'y guwapa. Kaayo nga uya.
3: Ha? Hello, kuya Wagon. Guwapa, yun ay kaayo, Miss Eva.
1: Guwapa, yun ay kaayo nga uya.
3: Marabihan sa iyo. Haya, gudi ay. Onya.
1: Proud kaayo siya, DJ Pamela. Nga, nakauyab siya, ingon anak ka guwapa. Kabuotan. Onya. Mahinhin ko no kaayo.
3: Mahinhin. Onya.
1: Kana, apan. Dito na siya nagduda. Na siya'y gidudahan.
3: Nagduda siya.
1: Oh, nagduda siya.
3: Anong nagduda man taon ni siya karon? Ang samayahang ginudahan.
1: Naibong yun siya, DJ Pamela, Uncle Boy. Nga nung dili kayo hinimba.
0: Oh, sa to pa. Kuan, siya di hinimba di siya.
1: Oo, si Arnel. Kay sa iya diri nga pag-chat na to, niingon man siya nga, ganahan siya sigig simba.
0: Mo ba dahil? Basig malapas ka sa langit dong. Masig kag simba.
1: Unya, kung ang iyahang uya, mukuyog manggani niya og simba, anara kutob sa gawas.
0: Oh, naara gawas di.
1: Oo, di sila musod.
0: Mauwaw siguro siya pare. Nala, kasi kung ano, Arnel, 28 anyos mga kabibes o single nga taga Bohol.
1: Dili oy, siya. Taga Basak na.
0: Asa, Basak Bohol lagi.
1: Ambut lang po, basak rin gibutan.
0: Oh, Basak Bohol na sila.
1: Basakan
0: ba, Basakan Bohol. Asa, magkamit ko ba?
1: Unsa mo sa Uncle Boy? Basak Mandawi, Basak Lapu-Lapu.
0: Amo ba, dahil din yung Basak Bohol.
1: Oh.
0: Na, okay, si Arnel, 28. O, 28 anyos ni siya nga na problema. Di man na kay problema, Arnel. Pero sige lang, ato na lang siya nga tagan. O, kuan kay, kanaang maura na yung problema ron nga na hadlok. Murag, nakasulti ka nga naunsa ni mong uyab. Nga ligan mo soon. Soye ko no goyo, no, di ba, benditahe. Di ba mo, huwag mo aso kay na, delikado. No? Ingnang pare, Dre, palihog kong bendita nang nagbarog sa gawas. Bitaoy na nahala. Karong taw-taw, DJ pa, DJ Rico Mambo.
4: Mauna siya mga kabayab sa tuning hatagan o pagtagad. Karong taw-taw na ang kaagi sa gugma kinabuhi ni nga tong sinder nga si Arnel nga taga Basak. Basak ba ni sa Bohol, Uncle Boy? Basak kay maano ni siya. Tanaw na to kung sa pagkaunsaan nga nung naabot sa punto. Abot sa punto higayon nga diin siya nagkauna-una sa pagbabuhagay. Iniiyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayab. Kapong palagi niya, nga mura ba og na problema siya ning iyang hinigugma karon kay murag masimba kuno sila na kuno sigawas digud kuno musud na nahala kana lang ato ni tan-aon karon og saon tani pag-analisar iyang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabayan. Ang sumaga na minaw mayong hapon sa tanan Miss Eva, balik ta karong taon mo please sa mga kanta Miss Eva. Onya, syempre sa to mga kabayabs diha karong nagtikaw-tikaw. Hala sige, pag-usgin yung mga radio kaysa itong pagbalik karong taon-taon. Ang istorya sa ato ang sender nga si Arnel, 28 anyos atong himay-himayon. Ining ato nga programang Request 931 mga ka-vibes. Dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni.

FM Radio. Favorite music.

M Radio, favorite music radio.

0: Mayong hapon mga kabibes, o ganyan na usab ang laing FMR News Break. Bomb joke sa kadayawan live stream, 19 anyos gipasagaan og kaso. Ang kumpletong detalye ihatod sa tong CITUCOM intern Ferl Angelique Danilia. Ferl,
1: gipasakaan og formal nga kaso ang usa ka 19 anyos nga lalaki human gingong nagkomento og bomb threat alaw sa live stream kalabot sa Kadayawan Festival sa Davao City. Gipasaka ang kaso ubos sa Presidential Decree number 1727 tungod sa pagpakailap og bakak nga impormasyon bahin sa bomba og explosives. Nagsugod ang investigasyon human adunay komento nga nag-ingong adunay bomba nga gitago sa Coastal Road. Gisusi dayon sa EOD og SWAT team ang lugar apan walay nakitang bomba. Nasubay og nadakpan ang suspect pinaagi sa cybercrime investigation. 42,000 ang girekomendang piyansa alang sa kaso. Gipanghimangnuan sa kapulisan nga seryoso nga paglapas sa balaod ang paghulga og bomb threat bisan pag-iingong joke lamang. Pearl Angeli Quintanilla, CITUCOM intern na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: 93.1. Maanan ni.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. Easy.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

At oras magkakabayab sa las 2:16 na sa kahaponon, ong kamuna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, mga kabayabs. Oras mga kabayabs, karong na minaw, adlaw garon nga, Miyerkules, ako balikon sa magkausap pizza 19 sa bulan sa Agosto, mga kabayabs, tuig 2026. O yun, karong hapon na, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o bagtagan, ining atong nga programang Request 931, mga kabayabs, diin, sukad na sa launa sa kahaponon, hangtod na nga rin sa alas 4. O niya, sa itong mga kabayabs, karong naminaw sa itong mga radio, live na ita sa itong apod nga FB page, no? Live ta mga kabayabs sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Balihog taglantaw sa itong FB page o kaya inyong mga cellphone din ha, i-search niyo din ha ang 93.1 niya space FMR space Cebu. Amo na siya. O niya, sa mga naglantaw, karon sa itong live, mga kabayabs, sa itong FB page o sa itong YouTube account, doon na punta, on-air punta siyempre. On-air ta sa itong mga radio, mga kabayabs, 93.1 dial sa atong mga radio. Mauna siya. O niya, karong hapon na lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi, mga kabayab, sa ngatong hatagan o pagtagad, ining atong nga programang Request 931. Apan sa dili pa, mayong hapon sa tanan ato mga kabayabs garon sa mga naglingkod-lingkod din ha, sa mga white duty, sa mga nag-day off ining adlaw ng Miyerkules, nang laba mo din ha, nanahala, pagkusginan yung mga radio, kay aron ato ning tabangan sa paghimay-himay ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ining atong sinder karong usa ka lalaki, 28 anyos nga si Arnel, mga kabayabs. Ugo sa pagkaunsa, mauni ang istorya ni kabayabs Arnel, mga kabayabs. Muna ni siya, ato paminaon. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, taguan ko sa alias nga Arnel, 28 anyos, og single, og usa ko katrabahante, mga kabayabs, diri ra pod sa Basak. Mga kabayabs, mga DJ, na ako'y uyab og 25 anyos na usab siya, mga kabayabs. Kaoban mis trabaho og kapin usa na may katuig o kapin sa tuig na may, mga kabayabs, ya sulod sa muang usa ka sulod sa muang duha ka gugma. Sa tinuod lang, mga kabayabs, mga DJ, wa gyud ko magdahom o wa ko mag-expect ba na sugton ko niya kay kung guwapa highlight sugutan o height o complication, mga kabayabs, makaingon magyud ko nga perpekto na gyud kayo siya o kanabitong ang panggitason niya pang model gyud o kanabitong pang candidate gyud sa beauty pageant ba, mga kabayabs. Gani taas yan ako o gamay, mga kabayabs, bisan o one year na mikapin, wa pa ko nakaadto sa ilahang lugar. Apan siya halos weekly o halos kada semana tuas amo ang balay kay ako mang dalhon, mga kabayabs. Proud kayo ko niya kay bisan ang ako ang pamilya nakaingon nga jackpot kuno ko. Gawas nga beauty, gawas nga gwapa, gawas nga maka-proud ang iyang kagwapa, mga kabayabs, buutan sab kaayo siya. Hinhin kaayo o tingog, mga kabayabs. Murag dili ka maong masuko ba? O grabe ka masinabtanon, o grabe ka understanding. Sukad-sukad, wami nag-away yun, mga kabayabs. O maukuno na ang gitudlo sa iyahang ginikanan ng dunia. Ang ako lang nabantayan, mga kabayabs, o akong nabantyagan niya, kay dili kayo siya tigsimba. Kung ako asyang dalhon, kay lagi katoliko man ta, mga kabayabs. Mauna nga, o dalhon ako siyang simba, magsige man siya og alibay. Naghangib kayo siya grason. O niya, wala sab ko makabantay nga manguros siya. Gusto unta ko nga permimi nga magkuyog og simba, mga kabayabs. Apan, ingon pa niya, wa siya nagdako nga relihiyoso o relihiyosa.
Kung musimba man gani mi, mga kabibes, anharagin mas gawas. Kay di sab siya mo, di sab siya mga lawat. Kay wa ko siya maanad, mga kabibes. Ako lang siyang ipasagdan kay ako na bantayan. Akong na-notice nga lain ang iyang reaksyon basta simbahan na ang amuang hisgutan, mga kabibes. Kay dunay usa ka higayon ni ana nga ako siyang na paila-ila sa ko ang classmate sa high school nga taga-Ilaha usab, taga-Ilaha ra pud, mga kabibes. Nahibong lang ko kay pagkagabi ni ana ni chat man ang akong classmate, mga kabibes. Ang akong classmate ni chat din ako nga puong paniya nakadungog kuno siya o nadungog kuno ang kaliwat sa akong uyab, mga kabibes, nga ungo dito sila hang lugar. Karon naglibog na ko kung tinuod ba ni o dili, mga kabibes, o pasangil lang ba ni. Gwapa gyud kaayo ning akong uyab pero misteryosa kaayo, mga kabibes. Unsa may inyong unsa may angay na kong buhaton ini? Unsa may inyong matambag nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes? Ako siyang pangutan-on kaha nga ungo ba sila? Tambag gid ako ninyo og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, mabuhatan og duwa sa radio, mga kabibes, kining akong kaagi sa gugma.

0: Babe, kanaang kay bawo ka?
1: Unsa may?
0: Kay bawo ka, wagi ko magdahom ba? Wagi ko mag-expect nga ibuhade kong sugton. Kay siyempre, kanaog. Ako lang yung huna-hunaon, murag layo rin yung kaiko sa imuha. Sa imong kagwapa ba? Murag, gani, makaanak ko sa isa kong kagalingon nga. Di ba siguro may parison? O di ba siguro may bagay sa kong uyab? Daimaris ba? Kay, ikaw bawa na magyug ka. O, ikaw, gwapahay lang, pwede magyud. Ikaw magiging kinakagwapa din itong kitrabahoan. O, gawas ba, ana? Napog kay height. Napo kay gitason. Gani, makaingon ko ba nga mas gani, taas pag yung kanako. Di lang kay gani, taas pag yung kanako. Di, maris mo na nga. Mapasalamat yung kaigon ni Mugdako. O gani, sa ato ang relasyon, soda-sod sa usa katuig. Huwag yung ko kabantay nga naglalista. Muraog, masinabtanon kayo ka. Muna nga, dako kay pasalamat sa itong labaw nga magagagahom. Nga, nakakaplag kong babae nga, susama ni mo kabuutan. Susama ni mo kagwapa, Daimaris.
1: Kanyang, dili man sad na angay ikapangutan na, Arnel. Kay buutan man sab ka. Unya, tanaw po na ako ni mo. Ligdong kaayo kang pagkataw. So, mauna nga, na-develop po ko ni mo.
0: Muna, basta ako na yung Maris, dako gigay na akong pasalamat. Dako gina ako kayong pasalamat nga imuhang gidawat ang akong gugma. Huwag akong ipasalig ni mo nga, panggaon ko ikaw ang tudsangtod.
1: Salamat ka ayo, Arnel. Gihigugma sabdi ka.
0: Salamat
1: so,
0: kayo, Day.
1: So, ayaw na paguna-huna og mga unsa-unsa diya, ha? Kay deserve ni mo ang akong gugma.
0: Sige, Day. Mas maay pa. Pita man, Day. Karong kuan na ba? Subinaha mo ulit man ko sa... dito ba silang mama? Ganahan ko nga, nadunti ka. Ganahan ko nga, ato ta. Magkuyog ka.
1: Sige, Arnel. Magkuyog ko.
0: Kanaday. Sige ha, magkuyog ta. Karong Subinaha.
1: Ado
0: ta silang mama.
1: Oo.
0: Og maugini akong nabantayan, mga kabibes. Sa akong hinigugma. Apan, mapasalamaton kayo ko. Kaya kung gisugot kay lagi, pwede magyuning gupahan niya. Og mauto sa among gikasabutan, nga dadoon ako siya sa mua. Kaya kada simana, salaglag simana, muuli man ko sa mua. Ngadto silang mama ba? Kaya nagboarding house raman ko diri sa syudad. Og mauto mga kabibes, nga pag ako siyang gida sa mong probinsya, sa mong balay, o gunya, mauni mga panghitabo mga kabibes. Day, Maris. Kay bawa ba ka?
1: Unsa man?
0: Sila sa mama, nakaingon ko sila nga jackpot kuno kay ko. Kaingon ko sila sa mama nga kanaang perti kuno nako, mura kuno kog nakadaog sluto nga. Nga nauyab di ka.
1: Kanang maupa di ay Arnel.
0: Nakita man gud nila nga buotan ka og di lang kay kana, nakita po nila ang imuhang kaaniyag ba, imong yung kagwapa. O niya, Day, musimbar ba na sila? Matag Domingo, mauna man ganyan mong naanda din sa probinsya. Nga matag Domingo, musimba gid mi. Kuyog ta ha? Ganahan ko mag-uban tag-simba?
1: Kanang Arnel, wala ba akong nakadala o kanang bistik para pang-simba ba? Pwede ari lang ko dali sa inyo ha?
0: Kanang na may kuan, doon raman tag-merkado. Magbalita. Ato tas merkado. Ganahan ko dahil nga musimba ta. Kuyo sa pero, pamilya.
1: Arnel, ganahan man ko diri sa inyo ha. Kay probinsya ba? Unya, presko ang kanang hangin. Unya, ang inyo gani mga binuhi diha nga manok o? Kanang inyo ang mga baboy? Kay mga himsog kaayo sila,
0: himsog,
1: no?
0: Ayo. Okay. Ay, kabalaka. Kay iniguli na to. Pwede. Anak din mag-ihaw tag manok.
1: Mag-ihaw?
0: Okay, basag ako agi plano. Musimbaw sa taday kay adlaw man Domingo. Unya, ganahan ko ba nga kuyog bitaw tas simbahan para natay sakto nga blessing bagikan sa kahitasan.
1: Kanang Arnel, pwede kita lang duha kana hindi lang ta mo kuyog sa imuhang ginikanan.
0: Ikaw. Sige lang, kita na lang duha. Basta kay musimba ta ha.
1: Sige.
0: Og mga ito mga kabibes, nga ako mga punsiyang nadagin noon. Pero nagbaho kong kuan gano'y nagbaho kong agni niya mga kabibes. Kay mura ba guwagid siya gusto nga musimba? Mura guwagid siya hangunahuna ba ang musimba? Daghan kay siyag alibay. Partang daghan na grason niya mga kabibes. O gunya, pag-abot na mo sa simbahan, maunay mga panghitabo mga kabibes. Maris,
1: ala
0: to simbahan.
1: Kanang, saman, lagi.
0: Uy, ato ta susod, saman, ato ta susod.
1: Kanang, Arnel, ari lang ta diri sa gawas.
0: Nindot man ko dito sa susod, kay na akong mga, akong higala, banaray, si Kuan, Rothschild, bahidag sa Marie Reyes, ako man ang higala. Uy, parang ato ta dito ba, na napaman siya, dapit sa iyang galingkuran, si Kuan, Marie Reyes.
1: Ari lang ta diri, Arnel. Kanang komportable ra ko diri nga kuan, diri nga dapit. Kanang dili ta mo sulod kay huot kaayo.
0: Mas maayo magkasud taday, Marie. Mas maayo adto ta susod ba tubangan kita sa pare kay pa

0: dinhi na lang ta.
1: Kabantay ko ba? Kabantay ko sa kong hinigugma nga si Maris. Mura man og, mura ba og, mura man og dili gud siya ganahan mo simba. Unya, napugos na ko siya kuyog din ni simbahan. Di po siya musood, sad. Kay gusto ginyang arila may magbarog diri sa gawas. Unsa man kay problema ani niya? Unsa man kay yahang gitaguan ni ka? Ang anong murag kabantay sab ko niya nga murag di manguros. Unsa man gani siya katulik ko madani? Na unsa man gani kong uyab? Og mao to mga kabibes, kabat na kabatikod gyud ko nga mura ba og wa si manguros, mura og magsige lang siya duko-duko mga kabibes. O niya, akong dadon sud simbahan di gyud siya oy. Ari ra gyud ko namis gawas, og gani wa gimay nakapangalawat mga kabibes. Kay wa di gyud siya mo adto sud simbahan. O niya og naapod nagdangarang ang tigkalawat, lakaw siya. Sangil siya pangihi mga kabibes. Og niya, naay akong amigo, naabot ang akong amigo nga classmate nako kani adto. Diin na timing pod. Na timing po mga kabayabs nga wa siya din ha. O akong amigo na igisulti din rin ako. Nga pong palagi ko niya. Ang ako kunong uya mga kabayabs. Nadungog kunong ungo di ay sa ilahang lugar. O gunya, mo ni mga panghitabo pag uli na musbalay mga kabayabs. Day, ganang kamatikod ko ni mo ba kanina? Muramang kag nabalisa ganina day Maria.
2: Unsa si Maria?
1: Unsa to man mo? Day mo ba kanina muramang kagwa sa kuan kondisyon kag ganina?
2: Kanang kato di ay. Kuan man gud ay nel kanang naglain ako ang lawas.
1: Mao ba?
2: Mura ko kailan tanon.
1: Sige, palitan ti kag tambal. Palitan ti kag murag tambal aron mura pong kag maayo.
2: Iingon ka nga magluto ta og manok.
1: Magluto ta. Ako inis papa.
2: Sige lang. Ilain lang ang dugo ha.
1: Ay laing dugo.
2: Okay, ganahan ko dinuguan.
1: Magpalit lang tag dinuguan. Ilain na lang nang.
2: Lahi man na.
1: Pilar may dugo ng manok dai.
2: Lami man ang dugo sa manok.
1: Mao ba?
2: Oh,
1: nanahala sige kay bahala gud. Sige, kay akong ipaihang manok ha.
2: Oh, sige.
1: Moadto sa ko dito sa unahan kay akong atoon si papa ha.
2: Sige, Arnel.
1: So magkong uyab. So magkong uyab nga mura maganahan sa dugo daw. Manok ipalain. Sige na lang kay basig. Basin og nanga ba? Basig mamahimo na kong amahan. Iyon na pa. Iyon na pa. Na may ni-text din sa ko ang cellphone. Uy! Ako ba ng amigo ganina? Akong amigo nga na nakita na ko dito sa simbahan. Unsa niyang giingon? Unsa niyang gi-text din ako nga? Unsa ni nadungog ko no nga ungo ang akong hinigugma? Nadungog nga ungo dito sa ilaha kay silingan ra sila. Unsa ka no? Di ba ka ungo ang akong uyab karon? Unsa ka ti usa ka ni ka tinuod no nga nadungog nga ungo kining ako ang uyab? Siguro basig yahan na po ning buhat-buhat. Basig na ibog siya ning akong uyab, basig yahan ning gitripan. Unyag magbuwag mi, yahang surik buton. Unsa ka? Pero nakamatikod man pugos kong uyab nga karon ngitag dugo. Palain ang dugo sa manok. Unya ka ganina, murag nagduha-duha og sud sa simbahan. Mura ba umhadlok? Unsa man ning hitabo? Day, Maris.
2: Arnel, naabot ka na di ay?
1: Ganaang day, Maris, ganaang asag itong lugar sa inyo sa kuan Mindanao to inyo ha no?
2: Pero ang akong mga kaliwatan joy na dito sa south.
1: Mao ba?
2: Oo.
1: Ganaang
2: ngayon man di ay?
1: Wala lang, ganahan lang unta ko bang kay bawa naman ka. Dugay na tas tong gugma o niya. Permi po ti kadalhon din eh. Ganahan po nunta ko ba nga mabot pong higayon nga imuhasog kong ipaila-ila sa imuha po mga ginikanan dito sa inyo sa inyong lugar sa mga kaliwatan.
2: Kuan man Arnel, layo ang Mindanao o niya. Kaya maubitaw nga na ako diri. Diri ako sa kuan sa may basa kay ganahan ko nga mo palayo o niya makaingon ko ba nga makabarog ko nga ako lang usa.

0: Pero mas nindot magunta to. Mas nindot ba nga kana bitong ato po to sa inyo ha? Sa inyo hang lugar po para makasuroy-suroy ko dito ba? Di ba? Nindot kayo na. Labi nang magkuyog tang duha.
1: Kuan lagi, Arnel. Mahal po ang pamasahe. O niya, maulagi na. Layo ang Mindanao. Pwede naman na nga, diri na lang ta. Dili day ka, okay, anang. Sa inyo hara ko magsigiga. Anhi.
0: Okay man, pero mas labing nindot o magkaila po ba sa mong kaliwatan. Pero sige na eh, maumang ka. Nanahala. Sige na lang. Mga ka-vibes, mga DJ, maugining ako arong nakahatag o kahasol kay diri nako. O saan nang ganyan to? Katong gitext diri sa akong amigo nga nadungog lagi daw ni kasi lingan na ikunun ni sila dito. Og nadungog ko nun ni ako ang uyab. Ay ako ng mga kaliwata, nadungog ko nung ngaongo dito sa ilaha. O ni mga ka-vibes, mauning ako akaro problema. O sa may angin akong buhato, nani ako ba ning sulti, ako ba ning ingnon akong uyab, di ba siya ungo? Pero nahadlok po ko, basig masakitan siya ba? Basig buwagan hinoong ko. Mga ka-vibes, angay ba kong mutuo sa ko ang classmate? Angay ba kong mutuo sa iyahang gitabi di rin ako? O unsa man ako pagpamatuod nga? Unsaon ako pagprobe nga dili ni ingon ana nga kong uyab? Tambagid ako ninyo mga ka-vibes, may unsa man, ako ba nang ipadayon akong gugma o ako bang pangutanon? Basta kay naglibog na gyud ko karon. Unsay angay na kong buhaton ining ako akarong gugma mga ka-vibes? Diri na lang taman. Daghang salamat sa inyong pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang. Niusuki nga tigpaminawan nining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Cebu. Arnel.

0: At oras mga kabayam, sa las 2.37 na sa kahaponon, ong! Kamu na minaw, kamu na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Ano sa mga kabayams, karoon na minaw sa mga naglantaw din. Nagtanaw mo sa itong Facebook Live, kami na lang duhani, Miss Eva. Oh, kami na lang po balik di nag-anad-anad na lang, nag-practice-practice na mi kay karong Lunes po hon mulagwang na gid ang atong tanan nga kuan na pa may usab dire pero ambot mo kuan man di man mo drama.
1: Oo, busy na siya diha sa kuan.
0: Sumo na ato sumo mag practice ka drama day. Lingyo-lingyo siya. Sumo na ang katong mga na sila si kuan, ang atong mga intern mga kabayabs, murag karon na lang silang Lunes. Kutub, last nila sa to ang silang pag-OGT, no? O silang pag-intern din sa to ang kuan si Bianan. So muna, sa to mga kabayabs karon, anad-anad ta nga, kami na lang punduhan ni Miss Eva. O niya, sa mga naminaw karon sa to mga radio, di gya punta ka text, no? Huwag gya punta ka na ang text line tungod kay, di pa ayo pa, o gi pa-hospital pa na to ang adering tablet.
1: Gi-admit.
0: Huwag pa mauli eh, mga kabayabs. O niya, sa mga naglantaw ay sa tong FB page, pwede mo nga mo comment din na. Hain mo pagduha-duha sa pag-comment din na sa ubos.
1: Yes.
0: Ipadangat ang inyong mga greetings din na. Inyong mga request, mga kabayam. Si ingon man usab, ang inyong mga bulawanong panghuna-huna. O gunsay angay nga buhaton. Ini nga itong sinder karon nga maokining si Arnel, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Nga na problema na siya kini kasagaran ra ba ni Miss Eva sa mga sa mga maupay pag-abot karon sa mga maupay pag-ablis la mga radio maupay pagtan-aw tong live mga kabayabs kini si Arnel nakauyab din siya kini kuan nakauyab sa guwapa kay mga kabayabs saktos gitas on sakto
1: basta kay kuan murag pang model
0: murag kunog Barbie lagi ko no pretty yung guwapa pong paniya onya mga kabayabs ayang amigo kay nagbagat sila dito simbahan sus mo may gi-text yang amigo nga ganang iya kuno ning silingan di ayon niya gidungog kuno ning kaliwat ani indi to Miss Eva sila ha asa kan dapita po ni kanang gidungog kuno ng ungo maingon sa iyang classmate unya mao na iyang problema karon ni nakamatikod ra ba siya nga ug musimba sila Miss Eva di ra ba musuod simbahan kuno
1: hala no
0: oh murag na, mo na karon naglibog na ginhon siya unsa baghan di ba ni tinuod kang ungo ni kong uyab nga akong gidaog simba mura ra bag kontra gusto o niya, pag-abot sa simbahan, naabot na toon ba yung simbahan, di gin musod. Kaya ato rin gigon siya sa gawas, maglingkod-lingkod. Ana. O niya, maron, nakatrigger siya nguna ho na Miss Eva, kay ang katulig yung gitext lagi sa iyang amigo.
1: Sayang amigo.
0: Iyang classmate nga, bay, classmate, kung ano ba na, kanay mong uyab ya, silingan ba na namo dito sa mua. O niya, karon, ang kaliwat raba na, gidungog raba ng ungo. La, kanay ya, karon siya. Mana iyang karon unsa ba kanino?
1: Kay ang
0: istorya ra ba pud ana Miss Eva wadto kas bukid.
1: Unsa man?
0: Kasagaran istorya sa mga tiguang katiguangan ba. Moana na sila nga, oy, rekomambo ay mo pag ay mo kumpiyansa kay kanin sa una baili pa may uso kaniadto. Mamayli gamo anang lugar ra, mamayli gani mo ayaw gid mo kumpiyansa og panguyab anang mga kababayen an din ha.
1: Kanang gwapa.
0: Oh, kay gawas nga kasagaran adto labi nagsubukid kaliwat. O moana sila. Kasagaran ra ba mga kaliwat ra ba nato diha kasagaran.
1: Pag
0: dili man gani kana ra bang mga gwapa din ha, mga ungo ra ba na. Mga ungo kuno. Kay mao mo kuno na sila ang kasagaran man gud mo ana ba na sa iba.
1: Unya luoy kayo nang mga batignaong di diri ko
0: mambo. Ang mga batignaong di na ungo. Mana bitaw na sa iba kay mo ana sila nga kasagaran man gud sa mga ungo gwapa gina ngano man kay para nga madaning mga lalaki.
1: Naapoy point.
0: Oh, aron ko na aron ko na madani ang mga lalaki sa iba nga manguyab sa ilaha.
1: Kanang akit-akiton.
0: Oh, manguyab sila ha unya. Unsa mag kanon baka ka o patak na baka ka. Na may pangutana. So ay gimo kumpiyansa. Mao man istorya sa mga di ba ka napon. Akong huna-huna di ba lang pugha na burit-burit aron di ka mulaan.
1: Okay para okay para di mulaan.
0: Pero mao na istorya sa mga karaan. Ay mo kumpiyansa na mga gwapa din ha.
1: Kay pero sus, kuan.
0: Mga gwapa, mauro ba na yung mga
1: kuan, umo. Kuan, Jericho Mambo, kabantay ka itong nag-viral sa una nga sa katong mga kuan ba nga, na yung mga vampira-vampira nga yun ana, mga gwapo o gwapa niya.
0: Mao lagi.
1: Katong gani.
0: Istorya, Miss Eva, nga basta kuno ungo, basta kuno kuan. Mao kuno na yung mga hitsuraan, mga gwapo kuno kay kuan man daw na kana para madani ko
1: no pero unsa oni na mga apikihon og dagway unya mao gitoy tinuod nga ungo
0: pior nang tao gyud. Loya po no binuwa ang kaana dito ta pastilan loya po sa abi kay kita bati tagnaong di apik kita gyud na ni pior gitang tao katong mga gwapa gwapo mga ungo
1: pero kuan di ayto ang kana di mga batignaong mao di ungo ingon ana unsa may na
0: bitaw no. Honesto mga ka-vibes, karon lang sige comment mo din ha guys. Kana ang ato ning himay-himayon ang istorya ni Arnel. Kay unsa bagay di ungo bagyo gani yung uyabo di ba, no? Apan sa dili pa mis iba mag-time check usa ta kay atong oras. Kadi otro kay ni mga ka-vibes. Ang atong oras mga ka-vibes alas 2:42 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras, alas 2:43 sa kahapon noon, mga kabayabs. Kisa man yung mga naglantaw sa itong ipipage, Miss Eva, sa di pa di ay, no? Ato sa ning basahon, o kinsa ni mga naglantaw sa itong ipipage, si Basilio Rudolph o si Rochelle Bidang sa...
5: Bidang!
4: Asa yun Bidang...
5: Rochelle...
4: Bidangs Marie
5: Bidangs Marie Rias.
4: O sa'yo pong ni Bidangs niya, Miss Eva?
5: Ingon siya nga, shout out ni Jericho Mambo o Ginday...
4: Okay, okay, okay.
5: Ano sa to? Nahimo na
4: ko. Na. Sige, padayon mo si Eva.
5: O niya, niingon po, po siya nga. Pagkanindot, paminawo ni New DJ. Mura mamog mga dramaturgo pagka-lovely.
4: Mura na lang kita ng dramaturgo.
5: Oo. Tapos,
4: salamat sa paglentaw ha.
5: Ni Kuan, ni Basilio Rudolph. Iyan ang panidaan inigtungang gabi eh. Kung lupad ba? Kung wala na sa iyang tupad, automatic na. Wak-wak. Wak-wak na na. Wak-wak nga ni.
4: O Kuan, Miss Eva, iya ka ni patambala, no?
5: Ha?
4: O di ba iyan ka nang...
5: Ah, pareha ato katong Kuan, ka ng mga maestro.
4: Kabantay mo na sa Facebook nga, huy pa nang alimpo, mga kabayan.
5: Oo, niya mo ingon, tabyog. Kung, ana, di Jerry, kumambo ka nang, kung mo tabyog, ungo. Kung di mo tabyog...
4: Og mo tabyog, di ni ungo. Ang ungo ni, tabyog ni. Sus, payita. Ali, tabyog yun, ungo yun.
5: Oo, ana, o niya, pahunong nga kung di ungo. Oy, ay, ni hunong po eh.
4: Kanungog mo na mga kabayabs, Facebook, nga naana nga kanaang hoypan-hoypan ang agtang istoryahon. Kinsa mo kang ungo aka? Kinsa mo, pila mo kabuk ungo nga naas lawas ining kuan? Sus, payita.
5: Inya mo ay na, dusi mi kabuok.
4: Ah, ganang ungo. Una na mo, tumbag raba po, Miss Eva. Lagi,
5: oo.
4: Muna lang ipatakdan.
5: Onya, sige, kuha at...
4: Kuha na.
5: Pasudla, ana.
4: Pila, kisa maning naadere, kisa maning ungoan naadere. Ako nang silingang ungo.
5: Ay!
4: Bebe, pukawa, kisa pa malang ungo, bebe, pukawa. O, pasudla sa lawat, pasudla. Panguaan ang mga gipamutang ng panguaa. Ana din, ana po ito. Katong akong gikatawaan tong kuan mo sa iba kay ana siya nga. Daghan na kay may mga ungo.
5: Daghan, ingoy?
4: Ano, naabot ka nito na diha sa lapu-lapu na mga ito mo nang naisgutan niya nga. Diha sa lapu-lapu, daghan na may napatak doon. Ana.
5: Paita, ala, basig mauni, tagabasak lapu-lapu.
4: Bilahin ni siguro. Naamit ito, nag-viral ganyan na mga ka-vibes, no? Nga kanang tambal-tambalan lagi o niya. Tambalan sa mga alborario o niya karon asultion nga, kisam ning ungo ah, taga-asa mo. Sus, musulti mag mga lugar mi si iba. Sus, ang mga tao po na, ungo, naapilan na rabata, nag-viral na rabata ng kalit. Kay,
5: disgutan no?
4: Ta dito sa mananambal, kay ungo, kita yung ingon din napita.
5: Sus, kakuyaw.
4: Ay, nasa sa itong mga naglantaw, Miss, hi, Ma'am Mundi, mga pagpaminaw.
5: Yes.
4: Ma'am Almera Hinares.
5: Oo, ingon si Ma'am Mundi na, nasaon yu DJ, mura man sa buog kahimtang namo gabi nga nagkanaas ang atop.
4: Na.
5: Nigawas akong anak o mag-iingon nga ma, wala ta abata o wala wakwak sa atop. Mga alas tres sa kadlawon, wala ko'y tulog kay saba kayo ang iro. Sigig layat niya, lantaw sa bintana.
4: Lama mundi.
5: Oo, oh, kay na. O niya, niingon po siya DJ Rico Mambo, tutukan niya iyang uyab sa mata.
4: Tutukan.
5: O nagtuwad gani siya sa mata sa iyang uyab, confirm dayon.
4: Iya ko ng uyab ay patuwa man.
5: Unya, og naa kay Lana, unya mubukal confirm sab na DJ.
4: Oh, kana.
5: Oh kana no on.
4: Oh. Kana lang kag Lana.
5: Oh, kana na lang. Murag mo tuo ko ay na.
4: Kasi nga ni Bihana mas iba si Arnel.
5: Oh, si Arnel.
4: Kana lang Lana nil kay mao man ay pong sa mga mananambal nga. Basta ko nog mubukal kunong Lana mas iba, pasabot ko na naduol kunong kay ngongo.
5: Ah, maobitaw. Anya. Ingon si Star Con si Halwa, guys. Hi Miss Eva, wala na ro'y ungong panahon na oy. High tech na ang panahon. Great lang ko sa Wagas family sa Lupa Compostela.
4: Oy, kabayams, kana ang konsel Wagas o mga ungo oron high tech na pud si Eva. Nakuan po na po sila group chat.
5: Oh, nya. Nya magkuan sila. Oh. Adto ta dito dapat kay naibuntis.
4: Oh, asa man ay mga buntis ron. Andi rin napita kay disco mangod atong aging buwan, disco na buntisan mga babae daghang buntis.
5: Kanya tinuoy.
4: Bitaw no, grabe ka high tech mga ungo no mga.
5: Nanay group chat.
4: Oy, mamundi kana bitaw giingon mamundi nga naay kana magkanaas imong atop mamundi.
5: Oh, basi iring na.
4: Sa bukid na mis iba mo ana day mga katiguangan. Pagkuhag bagakay.
5: Oh, kay ko ano in tus lukuan.
4: Pagkuhag bagakay isang ikuan ni ana simong paros din na og silong-silong ba na kay ang mga balay kani adto mis iba silong-silong ba man.
5: Ang kana kay ibutang ni Jericho Mambo, suwa may na.
4: Lahi sa nasuwa, lahi sa nabagakay.
5: Ah, okay.
4: Kaila kagbagakay. Kaila po.
5: Gani, kaila.
4: Mauna siya. Mauna dito sila.
5: Pahaitan ganina ang tumoy.
4: Oh, pagkuhagbagakay niya, patalinsi. Iana dito, ibutang dito sa kanaang, ugdi sa ilam, ilam silong. Mm. At sa kanaang, singa ni Simong Balay ba, kanang attic dito, Miss Eva. O, baka kanang, sagbayan
5: sanipahan,
4: ba?
5: Oh, sanipahan. Ba?
4: Oh. Ato dito kilid sa kanang mag-ana ang sinukdan sa atop ba?
5: Oh, sanipa gani.
4: Sanipa.
5: Oh.
4: Niya karon, kanang suwa, pwede pong kuno na, Miss Eva.
5: Oh, sa silong.
4: Oh, ana pong kuno suwa, kayo ug makakuan ko ng suwa kuno. Muana am ko ng ungo. Uy, humuta ko na ng suwa. Kaila.
5: Unsay suwa? Suwa sudaan?
4: Oh. Pero naano ba istorya na Miss Eva nga, di ba kani, burit-burit lang ba?
5: Oh, mga katigwangan.
4: Mao magana, magtapok ang mga batanon sa una Miss Eva, magdagkot og suga ng rampanilya, ana ba? Muana dito mga katigwangan. Sus, kay bawa mo dong, day. Kay bawa mo kani adto, akong apuhan, ipasangil, pamanaas lang apuhan. Akong apuhan, naamon to'y kinaadman.
5: Naamon to'y
4: kinaadman, may tawag ng mga naigong-gahong.
5: Kaya ng mga kamaumukuan.
4: Naamon to'y kinaadman inyong apuhan kani adto. Sus, tiaw mo na, pahunungon ang wakwak.
5: Stop.
4: Naagani, wakwak gani nga magsigig.
5: Patugpahon. Patugpahon.
4: Patugpahon, di astog karan.
5: Mutugpa po eh.
4: Sus, problema ko na Miss Eva karon kay kamao mo patugpa. Sus, tuod man, itugpa ko na Miss Eva. Magtugpa dito ron sa kanaang wakwak. Ang problema, di naman siya kamao palupad. Pero yung problema, hama na nga, usahay mo kaanas siya nga. Pritting kinatawanay na mo kay kamao siyang patugpa. Sus, yan lolo na ay kinaadman. Patugpa ko ng wakwak. Tugpa ko na eh.
5: Nyawa sila na ilhan.
4: Wala, kay langgam raman na ko na.
5: Langgam raman ko na namin sa iba. Balipura na siya kuan ni Jericho Mambo. Abyan. Abyan na siya.
4: Mura, muna ipong nila. Abyan ko na.
5: Okay, ilang giingon nga basta duol na ang wakwak kay kuan. Layo pa na.
4: So, duol,
5: layo pa ang kanang ungo. Kung layo na ang wakwak, duol na ang ungo. Makana mura kag ko anon ba? Mura kag kanang
4: ilaron. Pero mao lagi na pangutana mangoda na karon. Kani adto dali kay ta makatuwa na mis iba, makana nito hala. Grabihan no, mao gin nag mulakaw-lakaw ta gani kani adto kanang magabian ta.
5: Murag
4: ang atong kahadlok magsagol pasig nay wakwak ro no. Mo na nga kani adto mis iba magdagan gigo eh.
5: Magdagan ka?
4: Sugoon ko kanang patis palitag patis o sus magdagan kung maayo
5: okay,
4: Miss Eva
5: okay ang inyuha sa bukid kay kung ano man o tabukon og sapa
4: tabukon sus hatos lagi kagdagan magayo kay liman ka nang gihadlok na kagistoryahan ka nga naagi kuno
5: para sa siguro ni Jericho Mambo magdali kag pauli mao siguro
4: mao na siya karon ang karon panahon na mao na yung anda kong pangutana og napa ba na ron nga kay bawa naman ta karon unsa na ron ka high tech mga bata gani karon ku ano man gani kaayo
5: bitaw no
4: na karon may pangutana
5: hindi
4: no?
5: Na mahadlok og ungo
4: okay sige sa di pa nato basahon ang mga nagcomment diri sa Obos Miss Eva sabi di pa nato basahon nilang mga pung din eh. Kaya ngatong oras alas 2:51 naman ato sa ning ipling usa ka pahinumdum ha usara ni mga kabayeps balik rin dayon
3: ang kinis na niya
6: in fairness nag glow up

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Okay, alas 2:52, Miss Ima, sa itong FB page, may ato tanawin ako sa mga pong sa itong mga kabayabs di ribi, sa ilang ka-sultaining about sa ongo, Miss Ima. Naadiha, Miss Ima, itong FB page.
3: Okay, ngayon si Ma Monde nga, shout out ni Sir
2: Sunny Calzado. Oy, hi, Sir Sunny.
3: Tapos, niingon si Ma'am Almera Hinares, malingaw yun ko sa imong katawa, DJ Anday Eva selfie. Oh, thank you kaayo, Ma'am Almera. O niya, ingon si Ma'am Monde, napagbuntag sa'yo ni gawas ko ang iring sa silingan diri sa among atop. Nagdinakpanay, naglabing-labing.
2: Nanguwag di ay.
3: Mariusep, wa ko'y tulog, aahak yun.
2: Mura bitaw na makahadlok, may buta ng
3: iring.
2: Oo, kanang
3: iring. Oo, kanang manguwag. Oo.
2: Ngiyaw man nagmaayo.
3: Oo, unsa may tinga. Kanisa, kanang kuan, tingog sa iring nga nanguwag. Unsa.
2: Maana bitaw namin sa iba, niya kanang labinag na lamin na kayo mong katuba.
3: Oo.
2: Lamin na kayo mong hanginanok niya. Mo'y madunggan niyo. Sige, nag...
3: Oh, bitaw no, saba kaayo kana mga ina na murag bata nga naguha.
2: Oh, murag sa kagula ungo na magiruro no.
3: Da
2: ito kada ding iring day nga nagsigig bugno ay kay nag kuan na idea ay kana ang nag sena sila nag hazard.
3: Oo, unya ingon na si Ma Monde. Shout out Tio Lito og Tia Tining.
2: Hi Tio Lito og Tia Tining, may hapon.
3: Hi, may
2: hapon. Sumuna no, ato mga kabayabs karon, ato na lang ning unsaong kanini. Usa lagi ana, ato ning kuan mi sa iba. Pwede po ni idol siguro nga to simbahan. Ino niya ba dahi kuyog taday niya? Pero basig... Bendetang lokay mo sa iba.
3: Oo. Timingon dyan niya ka nang kuay.
2: Ka nang ting bendetang lokay ba?
3: Na.
2: Okay. Dahi, kay daning o saka ka nang lokay dahi.
3: Kay... Okay, pabinditahan
2: so,
3: na
2: sorry mo na para. Oh, oh. Maapis ka na, papis ka niya ba?
3: Kanya.
2: Dre, papiski ka niya kung saka bendita. Dre, o saka niya kung uyab. Oh, ana ba?
3: Pero basin sa DJ Rico Mambo nga, naghinayang siya kay maulagi na, guwapa.
2: Oh, rinahinoon. Oh, oh. Para sa ko, guwapa yung kay na, bahala na lang ungo eh.
3: Oh, basta di lang ka kuanoin. Basta di lang ka unayon.
2: Bahala na lang ungo Arnel. Oh, para sa ko Arnel, bahala na lang ungo Arnel. Basta guwapa na Arnel.
3: Oh, kanya.
2: Sa umna ni mo nga, priteng kuan inana, dili toon go, dili toon ungo, pero bati po. May ka na, guwapa ko na agad, niya ungo.
3: Nya mo na pa mo sa
2: naron na kay ka maglaglaag mo pwede ka magsakay-sakay.
3: Oh, kanya, onya, kuan, mangayo kag unsa na ilang i-haplas para free.
2: Oh, ana, libre sud an.
3: Oh.
2: Labi na karon nagmahal ang gasolina. Kana na lang nil,
3: akong
2: tambag ni Monel, kuan na ay, ana na, kuan na lang na nil, aguntahan na nil. Oh, ni nana, guwapa gud na gud niya. Wa mo iaway-away kay masinabtanon kuno kay Miss Eva.
3: Oh, kaayo.
2: Masinabtanon understanding.
3: Oh, hinhin kay kuan, tingo.
2: Pero tingo pa ha. Pang beauty queen, kinagwa han gi kuno ni ang uyab.
3: Oh.
2: Ah, bahala lang ungo nay, aguntahan lang na. Ang importante din ha, wa ka unay agpaak ni ha.
3: Oh, kana mo ni sakto. Nya ganahan ra siya dugo-dugo.
2: Oh.
3: Kana ra.
2: Ya, okay lang ungo basta dili tulisan o dagmalan.
3: Oh, kay na, mo ni sakto.
2: Oh, kaya mga ungo ra bagyo, duwa ra bagyo taon na sila manghilabot na makaingon tabanga. Nay bawa na tong gigkamera sila.
3: Oh, oh. Kanya. Mm. Ang uban ana kay para lang jud nga mapasangin line og anang mga ilang mga modus ba nga giungo ni ato ang mga ato ang baboy ato ang kuan giungo. Ingon ana pero ang kuan dito mga silingan ra nangawat.
2: Oo, niya katupod yung silingan yung classmate nga nagtaho niya sa iba. Sa wa pa siguro basin sakto imong pagdoda basig naibog to si mong uyab noon
3: kay
2: wa para ba na imong uyab niya kana ang basig naibog to niya kana ang ako ning
3: basig nakaingon ang iyahang amigo nga gwapo pa man ko aning Arnel niya nganong wa mami nagkauyab ana
2: na basig daoton ka niya mahig ka magbuwag mo ingnon nimo ungo de kaday ana ni buwagan ka karon sa ungo sa ungo ana buwagan ka karon din ha mo diskarte din to nga de na dito ungo di ay niya. Pero tiyan, hindi mong mahaya na sa on na lang na nimo nila. Ako na lang, maungo sumag sa di, ay na lang ginagkoa na, sagdi na lang na nil, eh, banggaan na lang ginapag-ayo din na.
3: Ingon po ni Mamon, di, basin ko noog lain o relihiyon, ang iyab-uyab.
2: Oo po na, wala po takakuan.
3: Oh, okay, wala man po niya giingon diri sa iyahang message.
2: Suway ko noong ingnan, samang kalahi kag-relihiyon.
3: Oo, maunang din yung mamuros.
2: Mukuyog minimo,
3: pero nga nung mukhaon magdugo.
2: Basig ilang relihiyon mas iba mukhaon ragdugo. Onya para sa love uban na lang siya sa simba sana para sa love Uban, ah, okay. Para tungod sa iyang gugman, kuyog na lang siya Miss Iba o Simba. Okay, niya nga tong oras, paspas magkaya mamundi. Salamat kayo si Muhang paglantaw
3: niya. Yes, og ni Ma'am Almera Hinares. Og sa tanang mga nanantaw, daghan kayong salamat.
2: Alas 2:57, mabalik na karoon taon-taon mga kabibes. Kaya makauba na to si Uncle Boy, DJ Pamela. Ini nga itong programang Request 931 mga kabibes. Siyempre, sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ipangayong awit sa tuang sinder mga kabibes. You'll be safe here. At paminaon, at oras, alas 2:57 na. Mauna ni, mga kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Atong oras alas 3:04 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabibs, o ganyan na ang nagunang balita karong mga orasa. Mga estudyante gipabakwit sa Baay City human sa pagpanghulga.

0: Ipabakwit ang mga estudyante sa Negros Oriental State University BAIS campus karong Agosto 19 human mikatag ang giingong hulga batok sa usa ka magtutudlo. Matod sa Negros Oriental Police Provincial Office, naapektuhan sa evacuation ang college ug high school department sa campus. Giingon nga ang hulga nagikan sa usa ka estudyante nga nasuko human mapakyas sa tulo ka subject. Padayon pa ang pag-verify sa kapulisan aron matino ang hinungdan sa hulga o ang ubang detalye sa maong insidente. Alang pa sa mga dugang mga balita, atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Mayong hapon, ka-vibes!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. 93.1. Mau na ni. Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
2: Imong gibati.
0: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
2: Simpatiko.
0: O gromantiko.
2: Romantiko.
0: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo. At oras mga ka-vibes, alas 3:28 na sa kahaponon. Og kamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, noong Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Uncle Boy, may si iba o DJ Pamela?
3: Yeah.
0: Alright, may hapon sa tanan. Og adlaw karon mga ka-vibes nga Merkoles. Oy, og mga adlaw, tigmo-tigmo on sabta. Onya murag daghang piyesta karong mga buwa-buwana, Miss Iba, no? Daghang yung baboy, maihawan ni buwana. Onya, siyempre, DJ Pamela, unsa may mahatag ninyong advice atong sender karon nga na problema sa siyang uyab kay Pong, palagi murag ginudahang ungo, Miss Iba. Na, DJ Pamela.
4: Bueno, unsa may mahatag advice mo, Miss Eva?
3: Ako, DJ Pamela, koan, kanang iyahan na lang panidaan.
4: Panidaan?
3: Iyahang pangutan-on, Jude, o nga nung dili siya ganahan mo adtog simbahan, ingon ana, o niya, nga nung dili siya mga lawat, ana.
4: Kaya?
3: O goon sa iisulti sa iyahang uyab, kung nahigug magyud siya, ana, aw, iyahang dawaton, o iyahang paminawon, ana.
4: Ano lang?
3: Oo.
4: So, may na, koan po siya, koan na lang po siguro mo na, iyahan na lang ng istoryahon, Miss Eva. Pero murag lain man god
3: yan okay, na panid-an. Okay, murag siya mas stress DJ Pamela. So sige ko na ho na. Mas maayo na nga iyang
4: pag-uwat na lang paakon pa.
3: Iyan na lang i-open sa iyahang uyab. Unsa may nauy?
4: Mas

0: Ah, nanahay okay lang, na. Paniid lang, Uncle Boy. Mauna, no, imo lang ginapanidan, pero maulang ginasagay kong didjeri ko mambo, nindot siya ng ungo, kay naatay kuan, natin mga lakaw nga labi naglagyo, naada yun. Di tama kuan, di tama dili sa traffic, labi nang diris may country mall o. Dihas may banilan, ngantos talamban, sus, makaanak ka, may pangungo, kay naas babag agi-agi.
1: Walay traffic.
0: Walay traffic, pero muna, no, sa ato mga kabibes karon nga naminaw, labi na ning atong sender, pait po biyan ni sayang part, pero muna, kuanin na lang na, hinahinahin lang paniid niya. O baka ha, kana ang mado kag simbahan, pagkabuog ko sa kabo ditong holy water, na isabiyag. O diba ito, liguog ko no, tikaan ni Daibay, o diba? O, kuan, mas taingon ana na lang, doon na lang pare niya. Dre, paliog ko no ko, Dre, big tanaos kong uyab, di ba ni Ongo? O, pero mukuan gina, mukisikisi gina, nahala, Ongo, guro gina. No, ikan lay, inahina yan, nagpaniid kay, ay lang pong largo ha, kay na, basig biyaan ka na, buha para baka na.
1: O, basig ingon po, katong giingon po ni Mamon, di basin og, lahig tinuhuan.
0: Mauna, basig lahig siya style ba?
1: O, mauna lang niya ipangutana, basig lahig tinuhuan.
0: O, nahala, sige, didjeri ko mambo.
2: Muna, nito sa mga kabibes karon, mauna po ito kong masulti, para sa ko alagi Uncle Boy, bahalag ungo na lang na, ay, at least guwapa makana. Oh, kuan na lang na, pasagdi na lang na, panggaan na lang na, bahalag ungo, magani tinood. Dan halaw ina sa mga kabibes karon, salamat kayo sa magkanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4 sa kadlaon, hangtod din ng orasos kahaponon mga kabibes. Sa mga naminaway po sa pagpatingog sila mga radio din ha. Oy, karong taon-taon, musunod ang servisyong kabibes, kauban sa DJ Langganida. Musunod usab ang arangkada balita sa hapon, kauban gihapon sa DJ Langganida. Musunod usab ang arangkada balita, kauban si Ninia Corpus ug Jeek Batalyonis mga kabibes. Dayon ang TV Patrol. Oman sa TV Patrol, mga playlist, mga kabibes, dayon ang replay sa drama. Mga kaagi sa gugma, kinabuhi dayon, playlist na po. Aron lami ang ato ang pagkatuog niyang gabi, no? Sige, o niya, sa ito mga kabibes, karon wala naman tayo kong oras, ikay una, Miss Eva.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, DJ Pamela, ikaw na po!
3: Mara, ako na lang usap sa DJ Pamela, magingon, stop, tingin na na start, doon naging salamat o may hapon, kanatong tainan mga ka-vibes, Uncle Boy!
0: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon, tigo ang bitaw, paniti di bataros, DJ Rico Mambo!
2: Okay, nasa mga kabibes karong naminaw, sa di pa di ay ato nakaoban kaganinang buntag mga kabibes ang atong chief engineer si Sir Virgilio. Karon din na si Sir Edgas. O niya, naapon Sir Gabriel, si Ma'am Junits. O nga nga atong station manager mga kabibes, DJ Langganida. O niya, sa itong mga kabibes karong naminaw, kumusta mamundin ha, di alitay kuan ang Uncle Boy. Sa di pa di ay natay mga kuan diri pang-extra mga kanang isayangin ni pa isla sideline. O natay sideline na idiri ang Uncle Boy. Apan sa dili pa si kaniang DJ Jail mga kabibes, na dahil siya po'y booking karong umaabot sa Badu mga kabibes, no? Si DJ Jail, ang atong vibe mix DJs mga kabibes, mag-uban-uban ko na mo din ha, dahil yung karong sa Badu, Pizza 22 mga kabibes, ining bulan sa Agosto, ang haday mo kuno sa may sitio, bye-bye, barangay. Sige, tayo sa ato ka diyo, dahil sinya si Kuan. Okay, sige, ato tanahon sa... O niya, sige, ato sang balikon ha, kay di ato sa ning asar man to iyahang listahan dari kay nagpa-plug si DJ Jail ang atong vibe mix mga kabibes diin para karon ning Sabado pohon mga kabibes. Ato sa ning ikuan ang Uncle Boy.

Okay, sige, unya na akong balik kung sa makausa ha, mga kabibs. Karong pitso 22, adlong Sabado. Karong bulang Agosto, si paring DJ Jail ini makauban. Anas may barangay Kanta Bugon, Aluginsan, Cebu, mga kabibs. Onya, ini po makauba karong Sabado usab. Anak puntas may barangay Baye Asturias. Sa ito mga kabibs, karong naminaw. Antos may barangay Baye Asturias, Cebu, mga kabibs. Oban-oban po ito sa ilahapod ng kapiyastahan, no? Kaoban na ito di as DJ Rica, napod si Koan din ha, kana ang...

og tumagaoban din ang sound system, ang look, light and sounds, mga kabay. Okay, Uncle Boy, nakaiapas din, Uncle Boy. Okay, sa dili pa di ay ato mga kabibes karong naminaw ato sa debing igret ang akong higala be kay naminaw dai kuno siya karong di Jericho Mambo ang suod ako nga si Bro Nukes Minaw og si Bro Abatayo sa ka taxi driver nga naa karon diha sa may Kulon oh nga nagparking samtang naminaw kuno siya apan sa dili okay mao na to di Jericho Mambo. Okay, niya, sa di pa na akong balikon sa pagkausa mga kabayab sa karong umaabot as Sabado, mag-uban-uban mo ni kabayab DJ Jill, anak sa may sitio Baybay, Barangay Kanta, Bugon, Aluginsan, Cebu. Ato ni Vibe Mix, si paring DJ Jill, o niya mag-saulog kurus ka piyastahan karong Sabado na nipuhon ang Kulboy, Pizza 22, tuig 2026, no? Agosto 22, sitio Baybay, Barangay Kanta, Bugon, Aluginsan, Cebu. O niya, karong umaabot niya pong Sabado mga kabayab, mag-uban-uban usab ta kauban ang look, lights and sounds. Ako si pare DJ Rico Mambo, si DJ Rica og si paring DJ Ariel Arellano. Ana tas may barangay Baye Astoria Cebu mga kabibes. Mag-uban-uban ta og advance happy piyesta ninyo karong Sabado pohon. Barangay Baye Astoria Cebu. Sa ilang pagsaon ang kapiestahan at tumagaoban si DJ Rica, DJ Rico Mambo, si paring DJ Ariel Arellano, ang sound system mga kabibes, ang look, lights and sounds. Mag-uban-uban ta ha, karong Sabado na mga kabibes, o ay mo din ha pag kuani advance happy piyesta sa barangay Baye din ha, no? Atong invite ang tanan nga makikuan, makisadsad o makidomingo diskural o makisabado sadsad di ay karong Sabado pohon, Pizza 22 mga kabibes, ining bulan sa Agosto, Barangay Baye Astoria Cebu, sa ilang pagsaulog, sa ilang kapiyastahan mga kabibes. Oban-oban og enjoy mga kabibes. Wala tayong kong oras, ako na lang usap DJ Rico Mambo magingon, lihok na mintras sa'yo pa, mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabibes. Sa diba tamo biyas kanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sunata din hilamang sa atong paboritong Radio Sugbo, Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Alas 3:37 na. Mayong hapon, nagdagang salamat. Bye-bye!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung tambay ka, kabibes ka.
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: natin yung paborito ng ating sakaaninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

favorite music radio 93.1 Mapunani.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Waan na ni.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muuno. Mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani-ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:35 na mayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug Lukop, Naso. Dingon manusab sa tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Andam nga Muunong, Andam nga Maminaw, Andam nga Mga Lagad. Nagkatuwad to ali akong opening spiels. Serbisyong Ka-vibes, kauban ang inyong ubos nga alagad. Langga nada sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon sa tanang mga ka-vibes nato nga nangisna karong mga orasa. Ang uban nato nangapi pa lamang. Ako man ako pangapi. Gisayuhan ako pangapi. Kaya nga no, kung mangapi

0: ko nga duol akong programa manugaab ko samtang nagprograma ko. Kasuway na ko ana nga nag-adlib ko din hina nugaab ko live. May nanakiwa kayo madungog. So, sayuhon ako kung pagpangapi. Diba? Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes din ha. Nga daghan kaayog gitiwas karong mga orasa. Kay ni ka-Friday, holiday, walay trabaho. Dapat today, tomorrow, ragyo dilahang higayon. Nga mahuman ang ilang trabaho kay kundili. Pa-reporton, gani mo. Eh di pwede man ano, pwede man kay-request nga mo report pero na kay bayad. Pero mas may manggid nang maka long weekend. Mas may manggid nang maka larga og laing na like nasod gyud ayo mo sa kwartahan. Maayong pagpaminaw sa mga ka-vibes nga team bahay. Kaganiha pa sa ilahang panimalayo na bored na sila. Ako ma-bored. Ako ganahan gyud ko nga nara ko sa balay. Di ko ma-bore. I am the type of person nga di ko ma-bore bisan naara ko sa balay for a very long time. Yes, daghan kay ko kaya or pwede or mahuna-hunaan nga buhaton aron malingaw ko. Kadaghanan ini dili pwedeng i-share sa kahanginan, charot. Lain-lain na din sila gihunahon. Wag unsa di ka langga aron lingawon ang imong kaugalingon secret. Ano na hindi na ko isulti ninyo, magbuot mo. Almira Henares, hello to you. Kanunay gid nga early bird si Almira. Candy Herrera, hello. Maayong hapon. Sa tanan na to mga ka-vibes, live ta sa itong official FB page 93.1 FMR Cebu. Palihog bita, naawa ko ninyo, be. Please bitaw ni, kay nag-inusara silang ganada. Naanatay ko underi ka ng pasampol, no? Ang ato ang mga interns. Ang ginahinay na mag-isulag kawala, duha na lang nahibilin, si Pearl o si El, wapagyod sila. So, mo nagid ni siya ang itsura, no? Back to reality. So, nag-inusara silang ganada today. Palihog, tanawa ko ang amo ang live streaming niya. Let me feel the love. Oh, i-comment din ha, ina langga nada, I'm here for you. Ina dito dali. Comment now na, hi. Ina langga nada, I'm here for you. Nya butang niya dayon og heart heart. Oh, may nana ba? Ganahan kong ingon-ana na yung mga pa-heart-heart mo sa inyong comment. I-comment. O niya, syempre, if you're watching the live, palihog po dog i-share. Mas may mga yun ang i-share ninyo aron daghan ng makahibaw nga nagpakatap ta o good vibes. It's a beautiful Wednesday, mga ka-vibes. Agosto 19, 2026. Today is World Photography Day. Ay! Kisa mahiligon og mga pictures din ha. Kisa hilig og photography. Ang uban, giiskwilahan gyud ang photography. Ang uban, self-learned. Oo, nangita ra gyud og unsaon. Pero ang uban na, nagid sila ana. Nasilay kanang, nasilay eye for that. No? Makita nimo ba, inig picture ni leather, na story. Nakoy makitaan anak nga mga tawa man na niya gistudyuhan, dili siya photojournalist, dili siya photographer, pero iyahang mga posts, iyahang mga content with photos na ay story bisan og walay caption. Kana akong ganahan, ma-admire na nako kanang kaybaw sila mo capture og story pinaagi sa usa ka hulagway, no? So today is World Photography Day, dili photograph, World Photography Day. So kanang mga milestones, moments sa kinabuhi nga angay i-capture, no? Nindot na. Ingon sila, sa panahon ko no karon, always nagyod natong i-capture every moment, no? Mataglihok, ay aminin, magunagali sa pag-ampo, sa pag-bless the food, ang pag-picture. Ang uban malimot na galig bless the food, kay moderetso mag-una, dili malimtan ang picture sa pagkaon. Pero ang pag-bless the food, before mo kaon, nakalimtan na. Oh, ay kunin yung ingnang kuan, kay I'm sure, ingon anak ta, diba? So tanan, ato nang i-capture. So mga ka-vibe, sinaot pud unta, no? Na every time na ataan nga moment sa to ang kinabuhi, we are kanang present. Kasabot mo na ako, kanabang na-capture ni mo, imong gipicturan, pero dili ka, you were never present. You know what I'm saying? Kanabang, naa ka physically, you're physically there, but your mind isn't there. Naa ka, nito nga ka, for compliance. Ay, kinahanglan mo to nga kay ingon manggod silang ganeda ka ng kuandaw ni ka ng company dinner. wala gyud imuhang mind, imuhang heart, wala diha sa occasion. Nya, tungod kay ganahan ka na kay i-post imong social media, picture nimo, imong i-post. But the moment nga pangutan-on ka, ana nga specific ka na nga certain moment, o nag-unsa galita adtong August 19 nga nag-dinner ta, wa kay masulti because you were never there. Diba? Imuhang mind naglupad-lupad, bisan asa, naghuna-huna ka og other matters. So, mga ka-vibes, while it's important that we capture every moment, it is also important that we remember that moment. Tanan, no? Usahay bitaw, malimot na gid kog picture na ako anang era. I think it goes with the age. But di ko makalimot sa nahitabo, no? Katong simple hug, that warm hug nga nahitabo between a friend and kami, inana ba? Dili na nimo angay kalimtan. But of course, since it's World Photography Day, mas nindot ko na mo na capture. Because nowadays, digital, so masave ra, soft copy, go to G Drive, naara dito, or naara kay folder sa imuhang PC, or naa kay own, nakay Dropbox, o asa pa man ang imuhang isave, nakasay mong phone gallery, pero ganahan yung gihapon ko i-print ang photos. Diba? I'm very happy that when we got married ni husband ni Anthony, naapami anak nga era, nagpa-print pa mi, na naagyod sa album. Bunyag sa kung ana, first birthday na, but wala, ang mga uban wala na. But I made sure na ako'y na-print a few photos sa iyahang toddler days niya, naa siya sa moang wall. Diba? Mga inana nga moments, mga ka-vibes. So I hope doon na pa mo ana, aron na amoy mabalik-balikan. Ingon si Mondi, siya humwa, still here for you, DJ Langganada. Thank you so much, Mondi. Ingon si Almira, na-miss na ko sila sa request 931, ganihang mga, yes, Almira, murag dili na kayo sila makadrama, gyud, kay padung na gyud na sila babay tanan. Naarami na minaw ni mo, DJ Langganada, ingon si Almira, thank you so much. Ganaan ba? It's also very important to let somebody know na naa ka. No? Usahay, dilipod ka ng necessary ang kanang verbatim. No? Ngayon mo sila tinaan ako. Pero mom ko na akong girequest this afternoon. Kaya di man ako makita. So thank you kaayo, kanito man. No? Dalaghan kayong salamat sa inyong pagpahibaw. Usahay, labi na uga kanang sa mga moments bitaw nga gikinahanglan ng imong presensya. Pwede ragin ni mong ipa-feel sa ubang pamaagi. Ang uba, naalay ka ng magparamdam through gestures, na ay food. No? Kanang mga acts of mga love languages, may nana ba? No? So in ana mga ka-vibes, thank you kaayo, but this afternoon I want to feel the love. Ay, to my sister, Donna Avignante Dinopol, fighting, and to the Dinopol couple, Joseph Dinopol, praying for the recovery, get well soon. I'm also praying for healing, pero okay na, thanks God. Okay na siya, Joe. To Donna, go, fighting, ragged, I love you. Naagparamdam ang ako ang intern, akong anak, si Pearl Angeli Quintanilla. Kana, that's how you make me feel that you're just here. Bisan wa mo karong hapunan ako physically, I know nga nako sa inyong heart and mind. O, diba? Clingy silang ganeda. Clingy kaayo ko. Na first time ako ni after a very long time nga nag-inusara ko. Naanad ko sa presence ni Elle ug ni Pearl. Diba? All of a sudden, wala na. Ganun talaga. Charot. Parang break up. Diba? Ingon ana. Diba, Christine? Ingon ana. No, kana sugdan na nato Greek. Sugdan na natong tawag-tawag si Christine aron ang mga pila ka adlaw ang mulabay, mulingkod na gid siya dinhi. Ana man na, ana man ang galawan. Mm. 'Di ba Christine nakasuway ka ana Christine nga nakay tawo nga naandan sa imong kinabuhi. Nya all of a sudden mawala no, kasuway ka ana lang ka. So, kasuway ako ang nakasuway ang amo ang usa ka intern. So, atang-atangi pa ngayon nato yung opinion sa mga umaabot nga adlaw. Dili lang sa nato siya pakuratan karon kay makuratan siya mang luspad unya. Sa tagaan nato siya time na mag-prepare. Inani man na sugod, ginani man to sugod una no ang uban. Shout out pangutan on sa opinion niya. Magtando-tando ra siya dito sa Picas Glass. Oh, dito sa Picas Aquarium. Nya sunod nga si Mana, inighawa na pud ni Pearl ug ni El. Malingkod na po na diri si Christine, kaum siya choice. Oh, unsaon pag-grado, di sa siya mulingkod din he. Diba? Uy, balik ta. Diba, inonot no? Kano naonad na ka, diba? Taod-taod ba yapod? Nga kauban ni mo. Tas all of a sudden, wala na. Hindi mo na siya makita. Charot! Nakainana nga tao sa mong kinabuhi, Christine? na ala di break di siya kaangko na minaw guro yang hi no ka nang inana and it's so lisod whenever moving on is kanang lisod mga ka vibes no kana magpadayon bitaw it's very difficult. I'm talking about moving on ha kanang sa present sa usa ka tawo nga imo nang naandan sa imong kinabuhi. Hao man gud ni siya kay kanang karong si manahon na kutob ang ako ang mga CITU com interns. So next week mag-inusara na lang gyud mi kaming tanan sa among programa. Ang drama nga request 931 ay wa gyud. Lagmit mo lugwa nas Junita din ha mo drama. Atangin ninyo ha ang launching sa career ni Junita sa request. Naanad na magod ang mga listeners Junits. Oh, daghan na kayong mangita, naanad na sila ba? So si Christine, mulugwa si Junita. Atangin ninyo. Ako'y mo handle sa kanang career ni Junita og ni Christine, ha? Ato ipasit in sa request 931. Ayan. So mga muna mga ka-vibe. So karong hapon na solo flight sila nga na pero make me feel loved. Please make me feel that I am not alone. Nga naman, kinanglan mo and mukuan mo kanang mo comment mo sa ato ang live karong hapuna. Pero syempre, bisan og nag-inusara silang ganada, kanang we are always ready, no? Bisag unsa pa'y mahitabo, kaya natin yan. Nag-apot ay ka-vibes advisory, diba? Sa so, itong ka-vibes advisory, no? Ipaubos or ipaubos na usab ang Visayas Power Grid sa yellow alert status sa Agosto 19. Hangtod karong gabi, mga ka-vibes, no? So, kinitungod sa nagkanipis na gyod nga reserves nga may resulta sa kakuwangan o availability sa pipila ka mga power plant. May pa ang to ang power ning nipis ang imuhang naong wa pagyud gihapon. Baga pagyud gihapon. Sa ilahang advisory gipahibaw sa National Grid Corporation kon NGCP of the Philippines. National Grid Corporation of the Philippines nga yellow alert status ang ipatuman. Sugod karong alas 5, hapit na 10 minutos, 12 minutos na lang. Yellow grid na ta. Yellow alert. 5 p.m. hangtod alas 10 sa gabi. So 5 p.m. until 10 p.m. ang Visayas grid kasamtangang nag-operate no sa very weak power. Mauna nga kinahanglan gyud basin lagmit dunay rotational brownout. Pero atong tanawon kay gabi dunay chismis nga nay rotational brownout para buyag para hisgot. Wala man nakatugpod ta with aircon. Oh, on pang aircon, on pang electric fan, di ang ending ipanuhot. So ayan ha, sa mga ka-vibes na to, labi na gyud ang dunay trabaho. Oh, kinahanglan andam mo, naamoy mga game plan. Pangalagad highlights na ta, konsolasyon nako nakadawat og bugas pinaagi sa bigay-biga sa masa sa Kapitolyo. May paabot og hinabang nga bugas ang Cebu Provincial Government. Ubo sa liderato ni People's Governor Pamela Baricuatro, pinaagi sa bigay-biga sa masa program. Adto ng hatag sa lungsod sa Konsolasyon. Walagi ko kadawat ani. Taga-Konsolasyon man ko. O sakay basihan, ang hatag ang Konsolasyon. Bugas. Nga naman ni Mayor, walagi ko kadawat. Lain sila no, kung puwa og aping og puwa og ngabil, dili apil. Kita ko kanang nagpila dito ay dito sa may laray ganina. Murag mauguro to ng hatag o bugas. Lain lagi mo, namoy pinalabi. Wala ko kadawat aning bugasa. Basin pwede pa ni-claim ang akong bahin. Wala po mo sa liluan. Basin na schedule. Karun kinang hatag naman ang Konsolasyon. Diba? Anak, kay Bona Tangano Day, nakabutang diri. Para sa pamilya o para sa mga marginalized family. Marginalized ta? Oh, di ba? So ayan, sa mga ka-vibes na to nang hinaot mi nga nakadawat tanan ha, katong mga kwalipikado nga mahatagan sa maong bugas nang hinaot mi nga nakadawat mo mga ka-vibes. Halad sa pagtuo 2026, ipahigayon mga ka-vibes mo ni siya ang Cebu's Faith, Culture, and Heritage in One Celebration. So doon ay panagtagbo no? Sa usa ka dakong kasaulugan, usa ka Faith, Cultural, and Heritage Celebration. Agosto 29, adlaw Sabado. Mo ni siya mga ka-vibes ang usa ka kasaulugan nga rooted in the Catholic tradition of the Sugbuanon. So ang title kay Halad sa pagtuo. Usay naa ana na ay prayer theater, music, cultural expressions, collective offering of devotion, and Thanksgiving. Again, that's August 29, Adlaong Sabado, mga ka-vibes. And syempre, sa mga ka-vibes nato din ha, nga dun ay mga gustong pagpangalagad sa ilahang komunidad. Pwede kaayo min ninyong pahibawon, mga ka-vibes. Ha, musulti mo, chatra mo, message mo. Pwede mo message atong official messenger 93.1 FMR Cebu. Or pwede po nga mo email mo sa fmrcebu@gmail.com. Inyo lang yung isuggest unsa ang kind of pangalagad nga gikinahanglan sa inyohang komunidad. Sulti imi, kaya itong pangitaan og paagi, kaya ang serbisyong ka-vibes, magpadayon yun na og pagpang-apod-apod og pangalagad ngadto sa ito ang mga ka-vibes nga nanginahanglan. But we cannot just give out unless kahibaw mi og unsa. Diba? So please let us know. Ayaw kaikog nga pahibawon mi mga ka-vibes. Alas 4:55 na, mo na tong ka-vibes advisory o pangalagad highlights ning adlang Miyerkules, Agosto 19, 2026. Ay, sa di pa mahuman ang ato ang pagpangalagad karong hapon na ato ning hisgutan. Ato ang topic this afternoon, mga ka-vibes, no? Kabahin ining mga recent events sa ato ang community. Nga doon ay kalambigitan ang mga bata, ang mga estudyante, ang mga batanon, mga ka-vibes, no? Ako na ning gisugdan og hisgut kagahapon, but I didn't dwell so much because doon na tayo bisita yesterday. So this afternoon, atong i-dedicate ang ato ang episode to talk about that. Doon ay ningagi sa ako ang feed yesterday or last night nga ako pong gishare that no child is born violent. Dili violet. Violent. No child is born violent. Gikan siya sa ABS-CBN nga post, no? Ingon si registered psychologist Julian Fornilios of the UP Los Baños Department of Social Science. Ingon siya, walay bata na gipakatao nga bayulinti na. No, kanabang nagsugod na gid siya nga mangaway, manapat, magpasakit sa iyang isig kataw. Wala gyud. Ma-develop na mga ka-vibes, no? Ang attitude sa bata, ang pamatasan sa bata, ma-develop na siya according to unsa ang iyahang gidak-an nga environment. Okay? Next, mga ka-vibes, kung ang bata po dako na, na-develop na ang iyahang personalidad o unsay klase siya nga tao, o sa siya nga kind of kid, no? Doon na po po'y additional factors. Dili lamang ang iyahang gidakaan nga environment. Appeal na po ang other factors. Unsa man na mga ka-vibes, especially nowadays, na ato na yung gipamulong. Social media, diba? That is why I feel so strongly about this one because mismo sa ato ang industriya, sa ato mga kaubanan sa pagpanibya, no, naagyoy mga irresponsible, no, nga pamaagi aron sila makapanibya or aron makakuha og views or dugang na mga followers. With the digital era now, with social media now, the more nga intriguing, the more nga medyo bayulinte, the more nga medyo na ay conflict ang imuhang content, mas daghan ang mutanaw, mas daghan ang muklik, mas daghan ang views na imuhang maangkon. And it is so sad that nowadays, maunay mo patigbabaw nga tanaw na to, mahinungdanon kaayo. No, it is so sad nga maunay ato ang prioridad because to us nindot kaayo kung kanang daghan kaayo ga follow sa amo ang page. Nice kaayo itaas ang engagement, which is true. No, we monitor, we check our contents published. Among i-check gamay ra ang views. Among i-check uy taas og views, taas og engagement, 'di ba? Kind of feel na medyo basin-bati ni siya or weak ni siya na content. But you have to make sure maklaro din mo og define unsa kaha ang good content. Di ba kung mo define tag-unsay good content, ang uban ang definition ninyo, it's a good content kung taas ang engagement. I'm sure. That's how you define it. Di ba? Asa naman di ay itong, it's a good content kung nakatouch ta og heart sa atong isig katao. It's a good content if we were able to change a life. It's a good content if doon na tayo na-influence, no, to do good deed sa ato ang community. Murag nawala na siya, no? Sad reality, nawala siya. Na mauna ang mag-una sa ato ang huna-huna. Murag on top of mind, when you create something, when you produce something, when you share, reshare, post, repost, unta ang imuhang unang huna-hunaon, doon na ba'y nindot nga maani ang amuang followers ining amuang content nga i-share? Nawala na siya. No? Kana bang maghinuklog ka, mamalandong ka, nawala na siya. Because automatic, ang ato ang gusto, daghan ang views, taas ang engagement. That's why, mga ka-vibes, no? Kung doon naman galing nga pwedeng i-appeal sa listahan. Listahan sa mga tubag. What went wrong? Unsa may nahitabong sayop nowadays? Pwede nimong iuna lagi, social media. Pwede nimong ibutang sa listahan, ginikanan. Pwede nimong ibutang sa listahan, mga ka-vibes, no, kita. Kita mismo as one community. Again, I'm sure ako na ning nasulti in one of our Kalandrakas episodes, no? Bisag unsa ang imuhang role nga gidala sa community. Plain housewife, hands-on mama, working mama, professional, manager, taas kag posisyon, ikaw ang pinaka-powerful nga personalidad sa community. Dako kay tag responsibility, especially na nga naragyo sa to ang mga kamot, ang power to change a life, diba? With just one click, mga ka-vibes. So, ingon si kining si registered psychologist Julian Fornelios of UP Los Baños of the Department of Social Sciences, walay bata na gipakatao nga bayolente. So, probably, no? Kanang number of factors na mo lead to a child to behave like that, no, naagid na gigikanan unsa man naa sila gitawag o naay kanang kini there's a clinical term, it's called the copycat effect, no? So according to study published sa Journal of Clinical Medicine, the copycat effect, it's a psychological phenomenon. Kung diin makita man siya na published siya, kadaghan siyang na-share, no? So, ang usa ka tao, sundon niya kung unsa ang iyahang nakitaan. Iyang i-imitate ang kana nga behavior. So, kana siya, mga ka-vibes, often observed in cases involving crimes, no? Mga violent acts, and can be triggered. Kinsay ga-trigger? Nara, media coverage of such incidents. Doon na gipagawas ang KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, nga statement, no? Reminding all of us, reminding everyone to be responsible journalists. Again, dili ta kinahanglan og kanang broadcasters code of ethics or code of conduct or whatever na mga balaod. As a person, unta kahibaluta na by sharing those very sensitive contents can cause harm to a lot of people. Again, sa una mo anak ko, every time, no, di ba, sunod-sunod maning nani nga panghitabo mo anak ko, naglibo ko if I still want to talk about that or just shut it down, shut it off. No, but I cannot just keep quiet and not share unsay ako ang na-feel. So what I feel is that dako kay tagtulubagon sa kung unsa ang nahitabo sa tuang community. But ang ending always is we like point our fingers to this group of people. No, we point our fingers to the online game creators, to social media, to the teachers, ay nanggawas, teachers gipasanginlan, ang uban ang gipasanginlan ang tanang mga online games. Nalimot ta that once we point our finger to that po, da, kana nga direction, kana siya nga person, pila ka buok ang nagpoint sa atoa. But when wala gid nato gi-mention ang ato ang kaugalingon. So unsa man ka dinhi nga community? I will tell you unsa ako ang role. I am a mother of a 14-year-old girl. So now we ask, I ask, unsa ka ha ang ako ang gibuhat as a mother? Unsa ka ha ang ako ang gibuhat nga dunay impact or dako nga impact sa personalidad sa ko ang anak? We don't need to answer those right away. Kay I guess maybe we need some time aron atong huna-hunaon pag-ayo. Kung usa po dato ang na-contribute aron mahimong ingon niini ang mga bata karon. Kay yesterday or katong nibutho ang balita, kadaghanan gyud sa comment unsa may sud sa utok aning mga bataa, na unsa maning mga bataa. 'Di ba? But ako honestly automatic kanang ang ako ang na-feel kay nag-worry ko na I felt kanang murag nahadlok ko. Basin doon ako'y nabuhat aron makahatag og bati nga impact sa kung unsa ang kayang buhaton sa akong anak. Kay di ba kasagaran nimong mabasa, okay man gud na siyang bata, ah bright, buutan, daghag friends, why all of a sudden gibuhat na niya nga act? Di ba? So mga ingon ana ba? So, and I feel that lisod siya tubagon in one sitting. Ano man, daghan man gud kag tubagon nga factors. Ako, automatic, ang nasa ko ang mind, I remember, kanang aron dili mo hilak, aron dili mabore, gadget gidayon. O, so naana, ang usa sa mga nabutang sa listahan, gadget. Kay mohilo man gyud putuod ang bata, dili man gyud putuod ma-board ang bata if tagaan gyud nimo og gadget. Diba? Until nga naanad, nag-cut on how to use the gadget, nag-cut on og bisag unsa nga mga duwa. So tuan na, nang gawas na dito tanan ang naasay mohang listahan nga gusto natong i-blame nganong ingon niini ang mga nahitabo sa tuang palibot. Diba? But I really, really hope kita tanan, mo'y mo sit down and talk about it. Kitang tanan, mo'y mo lingkod and think. Ug unsa ka ha, ang ato ang gibuhat or atong nabuhat, unsa ka ha ta? Listen ka ayos siya i-discuss. Nga naman, wala sa man, unsa man, perfect ka lang ga, neda, perfect ka as a parent. No, I'm not saying perfect ko as a parent. In fact, never gig ko niingon nga, dapat ingon ani akong gibuhat sa kong anak. So, sakto ni. Because at the end of the day, mutuog gihapon kung wala gi perfect, no? Nga pamaagi aron padako na nga to ang mga anak. It's always, every day, every minute, every single minute of the day, it's always a learning process. Lain-lain ba nagpersonalidad ang mga tao? Diba? Makugang ka, nga nani mani, o sige, nani na lang nako pag-deal akong anak. Diba? Then maybe you can share notes, no? Which, in anak ko, I ask ko, nani, akong anak is 14 anos, nani, mohang anak, pilaydad si mong anak, or pilaydad si mong pag-umangkon. Just to check, if ingon anak bagyod kadaghan ng teenagers karon, inani bagyod sila, irritable, o minana ba? Then if moingon nga dili, okay ra, then maybe kinahanglan na ka maghuna-huna and make sure mas matutukan nimo ang imuhang anak. Diba? So again, daghan kayo taog available ng mga factors nga pwede na tong basulon. But dili siguro na to kalimtan ang punot dulo. So unsa ang punot dulo? Unsa may sinugdanan? No, because yes, motuo ko that no child is born violent. I'm sure motuo tang tanan. Kisa gunang diretso pagkatao, kamao na manukmag. Diba? So, kana siya mga kapatid. So, of course, di ko ganahan. Kaya nga no, inani yung gi-allow na makuha ang pusil. Nga no, naman siya access sa puno. Mga inana man dayon, no? But, again, no, lain-lain tag-discarte also on how to discipline our kids. Doon na tayo tagsa-tagsa nga mga kanang guideline sa balay, no? Rules and regulations sa balay. So, maybe we can think about that. Atong hunahunaon pag-usab, dubitaw no mo niya kung rules and regulations. Honestly, pila man ninyo karon, no, pagkakita, pagkabasa ninyo sa balita, pagkakita ninyo sa video, no? Aside from sharing, forwarding that video, kinsa man karon ninyo ang naghuna-huna nga basin kamo mismo maoy mahimong number one, simba ko biktima, ikaduha, biktima, no, ang nakalas ug ang bata nga maoy namusil, biktima sila parehas. So kinsa man ninyo ang naghuna-huna ana, diba? So kana, maybe we can think about that. Kay honestly, this is something good nga dili good na to. Dapat ibasta-basta na lang and just like allow things na magpadayon, no? Kay right now I'm praying good. I'm kanang first time pud sa ako ang life nga nagpray ko for the Filipino family. Tinuod good na sa di sa pagpagkanang kuan. Mo pray ra magyud ta para sa tuang kaugalingong pamilya, para sa kanang maluwas imong anak, to keep your family safe kung asa sila. But honestly, last night I prayed for every Filipino family jud nga unta magiyahan pata sa more ba, so that we can keep producing mga bata, no, nga mao gihapon paglaom sa ato ang nasod. Unsaon man na pag-produce na tog ingon ni ana, kung nagsige na malanig hitabo ning mga butang nga kanang hadlok kaayo, di ba? Sa mga panghitabo nga medyo wa nakitay control, let us turn our attention to God. He will guide us in everything we do. He will also enlighten our minds to discern. Gikan ni Candy Herrera. Siya, yes, DJ Langga Neda, balik kaayo ta maka-judge. Usahay nalimot ta nga base na atay na contribute as to nganong nahitabo ang mga dili angay mahitabo. Examine usa sad ang ato ang self, usa ta mo pinpoint sa uban, dili mang hugas kamay. Hi to Ate Lutis, hello, gikan to ni Mondi ha, katong una na akong gibasa. Diba? So manginana mga ka-vibes, no? Maybe now is the time na dili ta magpa-bright-bright, dili ta magpa-may-may, no? Kining ako ang gibuhat karon sa akong programang Servisyong Ka-Vibes, wa ako nagpinamay. Again, every time at I share something, every time I open my mouth and talk about social issues, this doesn't mean nga ako'y haud or ako'y may, wa ko nagpinamay, para po ni sa ako ang kaugalingon. Always ako yung ibutang para ako to siya nga mga words, para ako to siya nga mga mensahe, diba? So I really hope na ato nang padayonon sa paghuna-huna, and let's do something about it as parents, no? Sa balay gihapon nato magsugod ang tanan. Ana 5-8 na mga ka-vibes, mo na ito ang pagpangalaga daning adlaw nga Miyerkules, Agosto 19, 2026. Balik ko ugma para sa lain na usab nga pagpangalaga. Apan kasamtangan, una tang moaginod sa unahan to give way to our arangkada balita musunod na. Salamat sa tanang mga ka-vibes nga ning unong nato nitanaw sa ito ang FB live streaming sa mga naminaw sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, ug ang mga naminaw pinaagi sa to ang AM FM PH audio streaming app FMR Philippines. Daghan kaayong salamat sa inyohang pag-unong sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Servisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu, Ambing, Lablab.
1: This is the newest.
2: The hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu,
1: Ka-Vibes,
3: mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: ko ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.1 FMR, your

0: 19, 2026, Miyerkules. Binabantayan ng pag-asa ang tatlong bagyo. Isa rito ang nagpapalakas na sa habagat. Kaya extra ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez at ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kinakabahan kami kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob.
1: Iba't ibang lugar sa Metro Manila muli nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Mga residente puspusan ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng baha. Department of Health nagbabala sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa baha. Magkaliwin na ikakasal na sana sa Cebu City, patay sa aksidente. Academic pressure, isa sa tinitingnan dahilan sa pamamaril ng minority edad na sospek sa Zamboanga. At House Prosecution, hindi idadaan sa shortcut ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga suspension at delay.
0: Puspusan ang paglilinis ng mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos magkalat ang mga basura dahil sa malawakang pagbaha. At live mula sa Malabon, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, magdamagang umulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga karating na probinsya. Kaya ang resulta niyan ay mga pagbaha ulit na bumunga dito sa mga taga-Metro Manila. Pero ngayong ang humupa na o tumigil na yung mga pag-ulan, ibang problema naman ang kinakaharap nila dahil nandyan yung basura at yung ibang lugar naman ay pahirapan yung paghupa ng baha sa kanilang mga lugar. Kahit na mainang ulan lamang, tinatabla na agad ng pangamba si Catherine dahil sa isang kisap mataumano, kayang tumaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nitong nakaraang mga malalakas na pag-ulan, tinangay umano ang mga lamesa niya sa first floor ng kanilang bahay. Ginagamit pa naman daw niya ito sa kanyang tindahan.
2: Ay, kinakabahan kami.
4: Kasi
2: baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob. Sana naman mabigyan kami ng support na dito, kahit bigas, kasi nagugutom kami.
3: Matapos ang malawakang pagbaha noong Lunes, muling hinamon ng magdamag na ulan na may kasamang baha ang mga residente ng Don Pepe Corner Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Hapon na nang humupa ang baha sa lugar, pero problema pa rin ang bumungad sa kanila. Tambak na basura kasi ang kumalat sa mga kalsada. Sa kahabaan naman ng NS Amoranto Corner Don Jose, naabutan ng PRTV News na nagdedeklaging na ang mga tauhan ng LGU kaninang tanghali. Kasama kasi ang kalsadang ito sa inabot ng hanggang bewang na baha kaninang umaga. Sa gitna yan ng pabugso-bugsong ulan sa Quezon City. May ilan ding bahagi na lunsod na inabot ng lagpas taong baha matapos ang magdamag ang pag-ulan. Mabilis din itong humupa ngayong hapon. Sa Maynila naman, gutter deep din ang naging baha sa GK Road sa May Baseco. Pahirapan ang pagdaan sa lugar ng mga maliliit na sasakyan. Nagkaroon din ang baha sa May Roas Boulevard Corner Service Road. Naging passable naman ito para sa lahat ng mga motorista. Naitala rin ng Manila City DRRMO ang gutter deep din na baha sa bahagi ng parking lot ng San Lazaro Hospital. Gaya sa ibang lugar sa QC, ay humupa rin ang baha sa Maynila matapos ang pag-uulan. Pero sa Malabon, kahit tumigil na ang ulan, ganito pa rin ang itsura. Halos tuhod pa rin kasi ang taas ng baha sa F. Sevilla Road na isa rin sa mga dinadaanan ng mga motorista. Lakasan lang ng loob ang labanan.

0: dahil kahit ang mga e-bike, abay, nilulusong ang baha.
1: Ninya, sa mga oras na ito ay wala nang ulan dito sa bahagi ng Malabon at sa ibang parte pa ng Metro Manila. Pero kung nakikita mo sa aking likuran, itong bahagi ng FC Villa Road, ito yung isa sa mga kalsada patungo doon sa City Hall ng Malabon. Kung makikita nyo, ay talaga namang pahirapan pa rin sa mga maliliit na motorista ang pagdaan dito dahil gutter deep pa rin yung baha. Sabi ng ilang mga residente na malapit dito sa lugar ay halos mag-iisang buwan na nga ganito at hindi nila nakikita lupa sa bahagi na ito ng Malabon dahil nga sunod-sunod yung mga pag-ulan. Simula nung nagsimula yung malalakas na pag-ulan nung nakaraan pang buwan ay hindi na nila ulit nakitang natuyo itong bahagi ng FC Villa. Ninya?
2: So hindi lang pala yung mga pag-ulan itong mga nakaraang araw ang rason kung bakit baha dyan, ano? JM, sabi mo mag-iisang buwan na ganyan ang senaryo dyan sa Malabon. And talagang ang Malabon, ano rin eh, talagang kilala na bahain na lugar, ano? Ano raw ba ang ginagawa nila dyan para naman kahit papano ay masolusyonan finally itong ganitong problema?
1: Ninya, sa ngayon nga ay ang ginagawa ng MMDA kabilang ito sa mga tinututukan ngayon ng pamahalaan, especially ang MMDA ay nagsasagawa sila ng mga pumping para naman kahit papano ay mabawasan. Pero kasi ang problema ninya, dahil kahit may ginagawang solusyon itong MMDA, itong lokal na pamahalaan dito sa lugar na ito sa FC Villa, ay dahil nga sunod-sunod yung ulan itong mga nakaraang linggo, ay nadadagdagan pa rin yung baha dito. Actually, nung Lunes nga, kung saan talaga namang sobrang lakas ng ulan at tuloy-tuloy nung tanghali ng Lunes, ay umabot pa ng hanggang bewang yung baha dito sa lugar na ito at bumaba lamang daw ng mga bandang hanggang tuhod. Pero yun nga, hanggang ngayon nga, pahirapan pa rin yung pagtuyo dito sa lugar na ito. At mayroon pang ilang lugar ninya dito sa Malabon na baha pa rin. Siguro mga tatlong lugar pa yung mga tinututukan ngayon ng lokal ng pamahalaan ng Malabon. Ninya.
2: Okay, ingat ka dyan. Maraming salamat, JM Pineda.
3: Umabot na sa higit 3 bilyong piso ang pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa infrastruktura. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Ilang linggo nang nararanasan ng walang patid na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Halos 2,000 bahay ang naitalang nasira. 1.4 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, higit 42,000 individuals pa ang namamalagi sa mga evacuation center o katumbas ng 12,000 pamilya. Ayon sa NDRRMC, 5.3 na milyong katao ang apektado sa Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Katumbas naman yan ang higit 1.5 milyon na pamilya. Dahil sa lakas ng bagyo at habagat, nagdulot ito ng pagkamatay sa 27 tao. Karamihan ay mula sa Benguet dahil sa landslide. 17 ang nagtamo ng sugat at patuloy na nagpapagaling, habang isa ang patuloy na hinahanap sa Batangas. Ayon sa NDRRMC, higit 700 million pesos na tulong na ang kanilang naipamahagi sa mga apektado. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dahil sa walang humpay na ulan, binaha rin ngayong araw ang ilang lugar dyan sa Bataan at Zambales at rescue operation inilatag. May umaarangkad ng balita si Rod Izon.
5: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Maribelas, Bataan patungo sa Industrial Zone Freeport Area of Bataan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, bumaha sa ilang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Kabkaben at Barangay Townsite sa Maribelas Town. Naglalatag na rin ng rescue operation ang MDRRMO Maribelas sa Barangay Townsite dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang mga binahang kalsada, lalo na ang mga light vehicles. Sa Hermosa, Bataan. Hindi pa rin passable ang barangay Kataning portion ng Bataan National Road habang malalim na rin ang baha sa bahagi ng barangay Mabuko. Sa barangay Almasen, na tatlong talampakan ng baha ay namahagi naman ng food packs ang Bataan Police gamit ang mga bangka. Ang MDRRMO Samal Bataan ay naglalatag na rin ngayon ng rescue operation sa mga lugar na lubog na sa tubig. Sa Zambales, sa report ni Police Colonel Benjamin Ariola, hindi ngayon possible sa mga light vehicles ang kahabaan ng lansangan ng barangay Binuklutan o Longapo Bugalyon Road sa Botolan, Zambales. Hindi rin possible sa mga sasakyan ang daang patungo sa barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Hinihimok ng Department of Health ang lahat ng mga lumulusong sa baha na agad magpagamot para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Babala ng DOH, maaring makamatay ang leptospirosis, ngunit may iwasan kung maagang magagamot. Mula Enero hanggang Agosto 8 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 3,400 kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Higit 200 dito ang namatay. Ayon pa sa mga eksperto, hindi lang ang mga taong may sugat ang maaaring makakuha ng sakit dahil pwede rin itong pumasok sa mga mucous membrane ng katawan katulad ng bibig at mata. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na kumonsulta agad sa doktor sa loob ng 24 hanggang 72 oras pagkatapos ng exposure sa baha.
2: Patay ang magka-live-in sa Cebu City matapos na maaksidente ang sinasakyan nilang motor. Yan ang umaarangkad ng balita ni Clark Pasuit.
6: Kita sa CCTV footage na ito ang matarik at kurbadang daan sa Barangay Busay, Cebu City. Makikita ang isang itim na SUV paakyat sa matarik na daan nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo pababa. Tumama ito sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Kinilala ang biktimang sina John Mike at ang girlfriend niyang si Rose Ann. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Trans Central Highway ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Pagdating nila sa padalisdis na bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang rider kaya't bumangga sa gutter. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idiniklara rin silang dead on arrival. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Tropical Depression Neneng na binomonitor sa loob ng bansa sa layong 430 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa halos 900 kilometers west of extreme northern Luzon naman ang Tropical Depression na nasa labas pa ng PAR. Habang nasa 3,000 kilometers naman silangan ng bansa ang bagyong may international name na Saudel. Pero habagat pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Walang direktang epekto sa bansa ang mga bagyo pero pinapalakas ng neneng ang habagat lalo na sa western portion ng Central Luzon. Hindi ito inaasahang magla-landfall kaya walang nakataas na wind signal. Mananatiling tropical depression ang bagyong neneng sa susunod na 24 na oras bago humina sa Biyernes habang papalapit ng Taiwan.
2: Senate Impeachment Court spokesperson, binueltahan ang ilang issue sa impeachment trial.
3: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay plano this Sabado?
4: Music Radio.
5: Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
6: Idineklara ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na Day of Mourning ngayong araw, Agosto 19 sa lungsod. Ito ay matapos ang pagkasawi ng dalawang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University dahil sa pamamaril na nangyari alas 7:45 ng umaga kahapon Agosto 18. Kanselado din ang klase sa lahat ng antas ng mga paaralan sa lungsod bilang pakikiisa nila sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga nasawi, mga nasugatan at nadamay sa pangyayari at sa buong komunidad.
7: To ensure that the safety and well-being of our students and our community remain our highest priority. As a solemn expression of our collective grief and respect for the life loss changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed as a day of mourning.
6: Sa isang panayam ng isang media outlet kay Mayor Kimer Olaso, sinabi niyang isa sa posibleng motibo ng namaril ay ang academic pressure dahil siya ang palaging nanguna sa kanilang klase, ngunit bahagyang bumaba ang kanyang grado. May pinagdadaanan din umano itong depresyon na posibleng nagtulak sa kanyang gawin ang pamamaril. Target niya din umano ang isa sa kanyang mga guro na di natamaan ng kanyang barilin. Kahapon, pinairal ng Bureau of Customs ang suspension sa ama ng suspect na isang district commander.
8: Siyempre yung tauhan ng Bureau of Customs, si Lieutenant Lars, mahusay naman na official yan. Kaya lang, kinakailangan ko suspindihin talaga at tanggalin muna siya sa kanyang posisyon upang magkaroon tayo na talagang malinaw na investigasyon kung hanggang saan ang pananagutan niya.
6: Bagamat nagluluksa ang akademya, nangako naman ang presidente ng ADZU na makipagtulungan sila sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad.
9: University is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established.
6: Sa ngayon ay nasa maayos na kalagayan na ang siyam na sugatan habang patuloy na ginagamot sa ospital. Bumisita na rin si DepEd Secretary Sunny Angara sa Zamboanga City at nakipagpulong sa mga opisyalis ng lungsod at ng paaralan hinggil sa nangyaring insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Puntong ito, makakausap natin si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Magandang hapon, Dr. Randy.
11: Good morning, good afternoon, Ninya. Thank you for inviting me.
10: Thank you, Doc, ano, for coming on the show kahit Zoom. Alam namin maulan sa labas, pero talagang kailangan naming ma-process kahit tayo na wala doon sa lugar, ano, matinding shock at takot ang dala ng nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Paano po dapat i-process ito muna ng publiko at ng mga estudyante ang ganitong bigla ang trauma?
11: Okay, so unang-una, yung comment ko ay we have to stop making simplistic attributions kung bakit nangyari ang ganito. Because some of the attributions we say are almost laughable.
10: Hmm.
11: Okay? Like kung sabihin natin nangyari ito dahil sa stress, pressure. Eh lahat naman ng estudyante nakakaranas ng stress and pressure. Hmm. Diba? Or something else. So it's very important that we postpone, you know, giving attributions or causes. Kasi, I always say this, wala naman talagang isang cause, ang daming causes. Okay? Kung basehan natin ang research, there are indicators kung saan galing ito. So number one, usually may grievance yung bata. Okay? May galit. Puot na tinatago. Pangalawa, access to weapons is another factor. Number three, exposure to past shooting incidents in school. Tapos siguro, na-fascinate siya. And lastly, yung merong leakage, ibig sabihin, nagsabi na siya sa ibang tao, pero walang pumansin. Tuloy, hindi na-report. These are better, multifactorial causes or correlations to what happened.
10: Mm-hmm. You're right, and yun nga, mahirap maging simplistic about it na meron pang nagsasabi dahil naglalaro ng video game, kaya niya to nagawa. Eh marami naman naglalaro rin ng video game. For example, Roblox, di ba? At may iba, kanina narinig natin yung report na dahil raw sa pressure sa eskwelahan. Marami rin namang nape-pressure sa eskwelahan. At yung grievance, yun, isa yun sa mga tinitingnan na, na sinasabing may grievance siya or masama ang loob or galit ba sa teacher. Perhaps nagbigay sa kanya ng mas mababang grado at hindi siya sanay doon, di ba?
11: Yes.
10: Itong mga iba't ibang factors po na ito, siguro contributes to what? Can you give us a context on how something like this can happen?
11: Well, Ninja, I also want to say kasi, if we just give simplistic attributions, no, then everyone can do the same thing. And then it would be easier to excuse them. So the next time we'll hear, nabully, may mental health issue, na-depressed, kaya siya nag-shoot. And then it becomes acceptable. No, it's not like that. In fact, what this guy did is abnormal. Okay? It is out of the ordinary. In fact, totally unordinary.
10: Uh-huh.
11: Okay? So, how do we process it? One thing is that we have to stop people somehow from reposting the videos. Okay, that's one. Because every time, because yung video na yan is like a trophy eh. It's like a trophy for the shooter. And then, it was live streamed. Ang ibig sabihin nito, it implies that there is a following. Meron siyang following. And imagine, this guy becomes a sort of hero or martyr. Kasi after doing something that they couldn't do, he analyzes himself. And it's a terrible thing. As much as possible, we don't repost the videos. Pangalawa, we stop talking about this guy. Okay, to prevent making him a hero or a martyr, an idol. And then we focus on the victims and how to fix things.
10: Mm-hmm.
11: And especially how to prevent. I think that's a better focus.
10: Opo. But also we heard the mayor, I think, say that he's also a victim, the shooter. And can you explain, Doc, yung sinasabi niyo, why is he being idolized? Why is he a hero? Kasi for a lot of us, what? Hindi namin makomprehend yung ganung klase ng pagtingin sa isang ganitong shooter.
11: He's not a hero for us, definitely. He can never be a hero, but he will be a hero for people who already are potential perpetrators.
10: Yes.
11: Okay. Because this guy might come from a community wherein this is a dream for them to do. For instance, merong lumalabas na reports on social media about TCC, true crimes, something. Okay.
10: Ano po yun? Doc, what is that?
11: It's like a syndicate, a group that grooms people. It grooms kids, vulnerable kids, to do violent things. This guy is an idol or martyr for them.
10: Okay, yun yung sinasabi nga ninyo noon pa. I think it has something to do, correct me if I'm wrong, with NVE. You talked about NVE, how do you pronounce it? Nihilistic, violent extremism, Dr. Diosa.
11: Yes, NVE is nihilistic, violent extremism. And we understand very quickly or very easily violence and extremism. But there's this component called nihilism. And ang nihilism, ang ibig sabihin, parang wala na silang meaning sa buhay, walang purpose in life. Okay? And so, if they have no purpose or meaning in life, what's life to them? They can take their own and they can take the lives of others.
10: And Doc, but with regard to this kid,
11: these people could take advantage.
10: Yes, and yun nga yung sinasabi yung mga groomers, hindi ho ba? They groom these vulnerable kids to make them do the worst, di ba? Katulad nga ng killing others and even sarili nila, no? But for example, in this case, if you're saying that wala na siyang purpose or meaning sa buhay, parang ito po, iba siya doon sa Tacloban incident na parang yun, parang mas walang purpose. Ito parang dahil sa pressure sa eskwelahan. Kumbaga, para sa kanya malaking bagay yung grades, for example. At noong, let's say, hindi natin alam yung circumstances, ano? Kung school pressure yan at may grievance sa isang teacher, di para sa kanya, ang purpose siya ay grades. Parang ganun, may purpose naman siya. Kaso, na-trigger siya na gawin ng ganitong klase ng karumal-dumal na krimen.
11: Minya, thank you for bringing that up. Now the myth is broken na students, good students, intelligent students cannot do such things. Now we have proven that no matter how good the reputation of the kid is, no matter na consistent honor student siya, vulnerable pa rin sila. Okay, especially to groomers because yun ang trabaho nila eh. This is their expertise. So now we have to be careful and monitor our kids because they can be targets really of these syndicates.
10: Yes. And from a psychiatric standpoint, Doc, ano ang nagtutulak sa isang minor para magawa ang ganito? Ito ba ay isa lang isolated na violent act or sintomas ang mas malaking, let's say, a mental health crisis among our youth? Doc?
11: I think if it's NVE, nihilistic, violent extremism, I think it's a matter of syndicates taking advantage of the vulnerability of kids. So ito yung trip nila and they cannot afford to manipulate, so they do it. Okay.
10: Apa.
11: Pero about now, is it an isolated event? I think it's a growing community. And yun ang nakakatakot. It's a growing community. And Ninya, this is kind of scary. We talk about copycat suicides.
12: Mm-hmm.
11: Copycat shootings.
12: Mm-hmm.
11: And from research, we now know that copycat shootings happen the weeks immediately after a fresh event.
12: Mm-hmm.
11: So, and that's the scary thing. So now we have to monitor, because things like this might happen even more frequently in the coming weeks.
10: Yes, yes. Actually, yun nga po, kahit na sabihin natin na we hope and pray na wala na sanang ganito at ito na yung last. But unfortunately, no, from what the other countries have also experienced and even us here in the Philippines, after Tacloban, ito na, kailangan talagang maging mapagmatsyag ang ating, ang magulang, ang paaralan, at iba pa, at otoridad, no, even our mga kapulisan, di ba? Para mas matulungan po kami, no, yung mga ordinaryong tao na hindi naman talaga maalam sa psychiatry or psychology, ano po ba yung mga red flags o pagbabago sa ugali ng isang kabataan na na dapat hindi ipagwalang bahala ng pamilya o ng eskwelahan?
11: Unang-una, kapag may sinabi siyang medyo gaganti siya. Okay? Pagganti. Pangalawa, meron siyang fascination about, you know, guns or violent activities. Pangatlo, merong fascination about previous shootings. And number four, kung meron siyang galit.
10: So talagang importante yung open lines of communication, no, sa ating mga anak, which is really very challenging, no, para sa mga magulang. Pero kaya yun nga, bilang panghuling question ko na lang po, paano ba dapat buksan ng magulang ngayon ang usapin tungkol sa trahedyang ito sa kanilang mga anak? Lalong-lalo na po yung may mga maliliit na anak. At ano ang sasagutin natin kapag nagtanong sila ng ligtas pa ba ako sa school?
11: Nidia, these are questions even psychologists won't be able to answer now. Okay? Because everything is going so fast and we don't really know what to answer or what to say.
12: Mm-hmm.
11: Pero you know, something safe, no? It's just asking them how they are.
12: Mm-hmm.
11: You've heard of yung shooting incident. What are your thoughts about it? Ano yung nafe-feel mo?
12: Mm-hmm.
11: You know? And siguro yung reassurance that the parents will always be there.
12: Mm-hmm.
11: I think that's the best thing now. And I'd also like to add something about the schools, okay, before we end. I think the schools need to do more than just inspecting bags.
12: Mm-hmm.
11: I think now they need to, you know, level up, particularly with body scanners, x-ray machines,
12: mm-hmm.
11: things like those.
12: Mm-mm.
11: Because now, we know that nowhere is safe.
10: Opo. Yun nga po ang nakakalungkot, ano? At lahat ito ay kailangang pag-usapan kahit mahirap. At maraming salamat sa inyong expertise at marami ho kaming natutunan muli sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Randy De Llosa. Samantala, patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang school safety sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng 2 estudyante. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
13: Pwede mag-sue. Kung hindi safe, suspended.
14: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnels kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
13: Inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools.
14: Magkakaroon din ng DepEd ng Nationwide School Safety Drill sa August 25 para sa kahandaan ng mga paaralan. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante at school communities. Ongoing din ang monitoring at assessment ng PNP sa mga paaralan. Samantala, hiniling naman ng Presidential Communications Office na maging maingat sa pagbabalita ng mga insidente kinasasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, sinagot ni Jose Castro ang pahayag ng ACT Teachers Party List na wala sa lugar ang paninisi niya sa mga guro. Wala raw siyang sinisisi at nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang mga guro. Aniya, nagpapaalala lamang siya na malaki ang gampanin ng mga guro bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Dagdag pa niya na may ilan kasing mga guro na hindi nagsilbing magandang modelo sa mga kabataan. Ipinakita ng Palace Press Officer ang ilan sa mga gumugulong na investigasyon na may kaugnayan sa mga mag-aaral sa Davao City at isang guro. Dapat ani ang humingi ng paumanhin na nagbigay ng maling konteksto sa binitawan niyang pahayag.
13: Sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
14: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Kinumpirma ng DILG na hindi dumaan sa inspeksyon ng school security ang junior high school student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
16: Dalawang baril ang naipuslit kahapon sa Ateneo de Zamboanga University ng junior high school student na namaril ng kapwa niya mag-aaral. Sabi ng Department of the Interior and Local Government, hindi dumaan sa pagkapkap na mga gwardya ng eskwelahan ang mag-aaral, kaya nadala ito sa loob ng paaralan.
17: Yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement. Kailangan na lang palitan yung protocol kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan.
16: Lumalabas rin daw na ang ama ng estudyanteng namaril ay iniwanan ng kanyang baril sa loob ng sasakyan. Isa daw itong kapabayaan bilang law enforcement personnel na may naka-issue na baril.
17: Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian. Ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
16: Kasama naman sa isa sa ilalim sa investigasyon ang mga gadget ng estudyante. Pero ayon kay Rimulya, posibleng malaki ang naging impluensya ng online game sa estudyante.
17: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng biyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
16: Dagdag pa ng kalihim, panahon na daw para tignan ng mga mambabatas ang pag-regulate sa mga first-person shooting games sa bansa. Kasama rin sa ginawa ng junior high school student ay ang pag-livestream sa isang website na ang tawag ay Watch People Die. Iimbestigahan rin ito ng PNP para makumpleto ang detalye. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Hinamon ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte na unahin muna ang transparency sa kanyang tanggapan bago manawagan ng accountability sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
18: If you want transparency, you should start with yourself.
6: Ito ang buwelta ng House Prosecution kay Vice President Sara Duterte matapos siyang manawagan ng transparency at accountability sa lahat ng sangay at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, tila nililihis ng Vice Presidente ang atensyon mula sa mga isyong lumilitaw sa impeachment trial.
18: Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this, no?
6: Kung transparency ang pag-uusapan, dapat muna umanong ipaliwanag ni Duterte kung paano ginamit ang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2023, nakatanggap umano ang OVP ng 2.3 billion pesos na appropriation. Sa impeachment trial, kabilang sa sinusuri ng prosecution ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Samantala, isinangkot din ang prosekusyon ng mga biyahe ni VP Sara abroad sa usapin ng transparency. Kung personal funds umano ang ginamit ng bise sa kanyang mga foreign trip, hinamon siya ni Capunan na ipaliwanag kung saan nanggaling ang perang ito.
18: How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
6: Ayon kay dating Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, sakop din ng transparency ang mga biyahe at operasyon ng OVP.
19: Transparency applies to all aspects of governance. Eh, kung kasama dyan, yung paalis-alis mo sa bansa, so kung saan ka napupunta, kasama po yan. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito.
6: Para sa House Prosecution, hindi lamang dapat hinihingi sa ibang opisyal ang transparency. Dapat magsimula ito mismo sa isang opisyal na humaharap ngayon sa impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Suspendido nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tuloy ang talakayan po natin sa nalalapit na 17th araw ng pagdinig. Makausap po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita.
20: Magandang gabi rin po at sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay.
15: Apo, Attorney, paano ba yan? Dalawang araw na ang delay dito po sa ating impeachment trials na pinapanood po ng buong bayan. Ano po ba magiging epekto nito? Dalawang araw po yan, medyo matagal yan.
20: Ang epekto niyan ay magkakaroon din ng delay sa presentation of evidence. Kasi may mga schedule na yan kada araw, may mga sinampina na na testigo. At kada isang araw na walang pagdinig, mapapatong-patong no, yung mga maiipon na dapat ipresenta. Nasa portion pa lang tayo ng presentation ng prosecution's evidence. Wala pa tayo dun sa defense evidence. So magkakaroon talaga ng delay ang paglilitis.
15: Mm-hmm. So, Attorney, so ibig sabihin po ba nito, no? Maaaring madagdagan itong hearing days. So, sinasabi yung prosecution daw or even the defense team, baka nagkakaroon ng delay in tactics. So, ano tingin niyo po dito? Madadagdagan pa ang mga araw na ating babantayan?
20: Discretion naman yan ng impeachment court, ng presiding officer, kung dadagdagan. Pero sa tingin ko, baka susunod din pa rin nila yung original schedule. Mag-a-adjust na lamang siguro ang prosecution at ang defense sa presentation ng kanilang witnesses. So kung apat na testigo, baka gawin dalawa na lang. It's either ganon or hihiling sila ng extension sa presiding officer at sa impeachment court. Pero you have to understand kasi na nasa prosecution pa lang tayo eh. So pag natapos sila, hindi pa naman automatic na magpipresenta ng ebidensya ang defense. O pwede pa kasing hamunin ng defense yung sufficiency kung sapat na ba ang ebidensya na naipresenta ng prosecution. Ang tawag dun ay demurrer to evidence. No? At pag nag-file sila ng demurrer to evidence at nag-grant, ibig sabihin nagbutuhan at dinismiss no, ang kaso dahil mahina ang ebidensya, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya ang defense. So mabibilis. Pero pag sinabi naman ng court na sapat ang ebidensya, denied ang demurrer, so yun ang problema natin. Magpipresent na ng ebidensya ang defense, at dahil kulang na lang yung number of days, eh malamang kailangan mag-adjust, babawasan ang testigo.
15: Mm-hmm. Din, eh naghain po na ikalawang perjury complaint si VP Sara kay Ramil Madriaga. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment trial?
20: Yung kasing perjury, karapatan niya ng sinuman noon na naniniwala na siya ay naging biktima ng isang pagsisinungaling under oath, no? Karapatan niya ng Vice President na magsamba ng kaso. Ang epekto nito ay unang-una, yung bigat ng testimonya ni Madriaga, magkakaroon ng pagdududa syempre mula sa mga hukom, no? Dahil ito ay merong kinakaharap na kasong perjury, ibig sabihin ay nagsisinungaling. Nasa pagkasaalang-alang, nasa consideration na ngayon ng impeachment court kung paano nila iti-take, no? Kung i-appreciate nila ang statements ni Mr. Madriaga as truth, totoo ba ang sinasabi niya o hindi, ito ba ay bahagi ng kanyang pagsinungaling o hindi. Pero hindi mapipigilan ang pagtestigo ni Mr. Madriaga dahil lamang sa may kaso siya na perjury. So, kumbaga kahit na may kaso ng perjury, tuloy pa rin ang pagtestimonya niya. Depende na lang sa mga hukom kung paano po ito i-appreciate.
15: Mm-mm. Pero dapat nga po ba ipatawag ng prosecution si Madriaga? Kasi sabi rin ng depensa, handa silang ipatawag si Madriaga bilang sa hearing na ito. So kapag nakita na po natin si Madriaga sa loob ng kwarto kung saan sinasagawa itong impeachment trial, ano ang magiging weight nito dito sa ating binabantayang pagdinig?
20: Alam nyo, so far wala pa kasing link no na ebidensya na nagtuturo kay VP Sara na nakinabang dun sa pera o may participation siya directly, no. The last witness na nagtestify, sinabing si VP Sara ang nagutos para ibigay ang pera kay Colonel Achica. So kung magsasalita si Madriaga, siya siguro yung kauna-unahang testigo na magli-link, magdidikit kay VP Sara doon sa mga aligasyon ng anomalya at irregularidad. So mahalaga ang testimonya po ni Madriaga. Kaya I believe ipapatawag talaga siya ng prosecution kasi kulang yung naratibo, kulang yung kwento pag wala yung statement ni Madriaga.
15: Mm-mm. At yan nga po, no, ang aabangan po natin din. Ano. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po.
20: Magandang gabi rin po sa inyo.
10: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol ang ilang isyung hinaharap ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Angela Babad.
0: Totally untrue. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol patungkol sa ilang ulat na naniligaw o nangungumbinsi umano si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada, magkapatid na Villar at Senator Loren Legarda para bumoto sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa 16 na boto na kinakailangan para mapatalsik ang Vice Presidente.
21: I asked the presiding officer na tawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part.
0: Sinabi rin ni Tongol na naniindigan si Escudero sa nauna niyang ruling noong July 6, maliban na lamang kung merong mag-aakyat nito sa Supreme Court.
21: Hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon.
0: Nilinaw din itong goal na sa ilalim ng mga alituntunin ng Senado, maaaring lumabas ang mga senator judges sa gitna ng paglilitis, basta't nasa loob lamang sila ng Senado o jurisdiction ng Senate President. Bilang pagtugon ito sa ilang haka-haka patungkol sa social media post ni Senator Robin Padilla, kung saan makikitang kasama niya sina Senator Christopher Bongo at Senator Mark Villar na nananatili sa Senate Lounge habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnay nito, nilinaw ni Go na short break lamang ang nasabing pananatili sa lounge at patuloy anya nilang ginagampanan ang kanilang papel bilang senator judges.
1: I was the first one with two others na nandito sa floor. Yung nagpa-picture doon sa lounge. Dumaan po ako. Lumalabas naman kami for pupunta kami sa mga sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor.
0: Samantala, aminado naman si Tonggol na meron ng delay sa paglilitis. Kaya naman tinatalakay na anya ang posibilidad ng pagbabago ng schedule gaya na lamang ng pagdadagdag ng araw o pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Naniniwala ang isang political analyst na may chilling effect sa mga gustong mag-donate sa sinumang kandidato ang pagkakadawit ng private campaign donors sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder.
0: May epekto sa lahat ng mga personalidad na nais mag-donate sa isang kandidato ang pagkakadawit ng mga negosyanteng nag-donate ng pondo para sa kampanya noon ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa political analyst na si Professor Antonio Contreras. Dawit kasi sila ngayon sa pagbibigay ng 75 milyong pisong campaign donation habang nakaupo pa si Marcoleta bilang partylist representative. Hindi rin kasama ang kanilang donasyon sa Statement of Contributions and Expenditures si Marcoleta.
22: But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who would like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigyan kami ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a sose. Tapos ginamit sa kampanya, ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot lang yun yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay.
0: Pero hindi naman inaalis si Contreras ang posibilidad na mayroon ng conspiracy sina Marcoleta at mga donors ito para isagawa ang plunder sa pamamagitan ng umano'y ill-gotten wealth.
22: Pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao yon. Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible. But it is the burden of proof lies on those who are accusing. Therefore the government because it's a criminal offense.
0: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Personal na isinuko sa Land Transportation Office ng celebrity na si Derek Ramsey ang kontrobersyal na supercar na nakapangalan sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ni LTO Chief Marcus Lacalilao na humarap sa LTO si Ramsey kasama ang kaibigang negosyante na si Violago upang tumugon sa inilabas na show cause order laban sa kanila. Kasabay ng pag-surrender sa sasakyan, isinuko rin ni Violago ang kanyang driver's license. Sabi ng LTO Chief, humingi ng dispensa si Violago at inamin ang kanyang pagkakamali sa pagkakabit ng maling plaka na hindi opisyal na galing sa LTO. Ganito man, sabi ng LTO na gugulong pa rin ng investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng paggamit ng hindi otorisadong plaka. Muli naman nagpaalala si Lacalilao sa mga motorista na bawal magkabit ng improvised plate sa mga sasakyan.
10: Balita ang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
23: Hello, Miss Nina! At sa lahat ng mga karangkada, matapos ng ilang araw na sunod-sunod, ang patikim kung sino nga ba ang newest ka-lurks trio para sa bagong programa na aabangan sa GTV at GMA Online. Ngayong araw, official nang ipinakilala ang bagong trio na makakasama sa newest Sunday Night Kachismisan, ang ka-lurks trio na sina Ashley Rivera, Bounce Rufo at ang inyo pong lingkod. DJ Jaiho, ang bong chika now na sa Jai Hot Exclusives. Nakapanayam natin sina Baus Rufo at Ashley Rivera matapos ang pictorial para sa bagong show sa GTV at GMA Online, ang Colorworks.
3: Nakakatuwa, of course, sobrang saya ko na basically nagamit ko po ang bunganga ko para kumita ng pera at para makilala ng tao. So, kailangan alagaan ang bunganga ng mabuti.
23: Inalam natin kung paano nagre-ready si Ashley at si Baus para sa bagong proyektong ito na live every Sunday.
4: Siguro yung paghahanda in a way na maging careful din ako sa mga sasabihin ko. Syempre, 'di ba, kasi once na may narinig tayong chismis, hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari. So, I will try my best to be as, you know, as neutral as possible.
3: So, ito na nga ang Colorworks na inyong mapapanood sa GTV 8:30 PM simula September 13. Parang ano to, summary ng lahat ng mga nag-trending, lahat na pinag-usapan during the week. So, para kaming reflection paper.
23: Inalam din natin kay Baus at Ashley kung ano kaya ang pagkakaiba ng show na ito sa ibang mga programa.
4: Merong mga blind item, pero syempre, iwas kami sa libel.
23: Kamusta naman kaya ang bonding ng newest Colorworks trio?
4: Si Jai Ho, matagal ko na siyang naka-work, as in years ago, like mga more than 10 years na ata. So, matagal na kami magkakilala. Si Baus naman, nakasama ko na rin sa anniversary ng Chicks to Go podcast.
3: So, manood po kayo ng Colorworks sa GTV starting September 13, 8:30 PM po ito. Kami po ay i-airin ng live. So, anything can happen. So, who knows? That also might be our last episode.
23: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako pong resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
5: Maraming salamat and congratulations sa Jai Ho.
23: Thank you po. Maraming salamat. Colorworks, abangan.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
15: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako naman si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
7: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
24: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw.
7: This is FM Radio. FM

0: siyam na bayan sa Occidental Mindoro. Apektado ng malawakang pagbaha, mga may sakit at matatanda inilikas ilang pamilya sa bubong ng bahay sinagip. Consumer nagulantang matapos makatanggap ng 1.6 million pesos na Meralco bill. Outpatient Department ng San Lazaro Hospital binuksan na muli matapos pasukin ng baha kahapon. Posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis pinaghahandaan. Ah, gandang gabi, Vice! Magbabalik!
1: Orient, ladies and gentlemen!

0: sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Nakatutok tayo sa mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules. Ang latest sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga at ang sitwasyon ng mga lugar na binaha dahil sa matinding buhos ng ulan.

0: Isa ang bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pinakamatinding napuruhan ng baha at nadulot po ng hapagat. May ilang bahay sa gilid ng ilog na gumuho. Live mula sa Abra de Ilog, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, malalim pa rin bang baha dyan?
1: Alvin, sa sumandaling ito ay nag-umpisa ng humupa ang baha sa maraming lugar dito sa Occidental Mindoro, gaya dito sa aming kinaroroonan dito sa Abra de Ilog. Pero malawak ang iniwang pinsala nitong pagbahang ito, lalo na sa sektor ng agrikultura.

0: Pag-usapan po namin na talagang hindi na kayang hindi na po kayang apulahin.
1: Hindi alam na mag-asawa kung saan sila titira ngayon, kasama ang isisilang na anak. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng gabion sa ilog para maprotektahan ang komunidad.
2: O, gabion sa inisip ko kasi ang bato, nandito lang yung mga bato, ang daming bato nila dito. Ma-maximize yan, bayanihan, tapos put forward parang po siguro yung mga tupad na, di ba, kasalip na pa walis-walis, diyan mo, diyan natin ilagay yung sa tupad, palagay ko malaking tulong para maprotektahan yung kanilang mga bahay.
1: Nalubog sa baha ang nasa 10 barangay sa Abra de Ilog. Umabot sa bigit kumulang sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Gamit ang mga rubber boats, narating na mga rescue team ang mga bahay na lubog sa baha at inilikas ang mga residente, kabilang ang mga matatanda at may sakit. Sabi ng MDRRMO, hindi nila inaasahan ang dami ng tubig na dala ng habagat.
3: As a matter of fact, itong ating naranasan ay parang record breaker na naman sapagkat ang ating yung halos 300 millimeter mercury na ulan bumuhos lang sa 6 na oras.
1: Hirap din marating ang mga barangay ng Udalo at Santa Maria dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 380 pamilya sa Abra de Ilog ang nasa mga evacuation centers. Wala rin sinayang na oras ang mga rescue team na humingi ng saklolo ang ilang residente matapos malubog sa baha ang kanilang bahay sa Sitio Banakan sa barangay Tangkalan sa bayan ng Mamburao. Sa bubong na nasa gift ng mga rescue team ang 8 residente. Hanggang 5 talampakan naman ang inabot ng lalim ng baha kagabi sa Sitio Dike sa barangay Payumpon. Taon-taon ng problema ng mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar.
4: Ay, nakakagalit. Kami hirap na hirap na dito sa kami. Sobra na. Sana naman ay sa isang taon huwag naman nang bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
1: Sa tala ng PDRMO, higit 200 milyong piso na ang pinsala ng pagbaha.
5: Bukod sa apektado ang ating mga magsasakala mo, ang mangingisda natin, kung ano yung haba ng pag-ulan kasi nag-issue ang mga lokal ng pamahalaan ng no-sale policy, so apektado talaga sila.
1: Binahari na higit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Alvin, nasa 4 na bahay dito sa Abra de Ilog ang nawasak o kinain ng ilog. At kanina ay inumpisa na ang pag-re-channeling o yung paglilihis ng daloy ng tubig sa ilog para maiwasan ang muling pagguho ng lupa sa gilid ng ilog at hindi maapektuhan yung mas marami pang mga bahay. Naibalik na naman ang supply ng kuryente dito sa Abra de Ilog pero problema pa rin ang signal ng mga telepono, mga cellphone dahil mahina pa rin. 3 barangay dito ang 2 araw nang walang supply ng tubig matapos masira ng baha ang linya ng tubig o yung mga tubo mula sa kabundukan. Alvin.
6: Dennis, narinig ko yung soundbite ni Nanay. Yung mga opisyal ba dyan ay iniuugnay nila yung baha sa katiwalian o kurakot sa paggawa ng mga government projects o flood control projects?
5: Oo, bukod niya doon sa nanay na na-interview natin, talagang maraming mga residente dito ang nagagalit dahil nga kung hindi daw maayos yung flood control project, ay hindi kung maayos sana yung flood control project, hindi sana mangyayari yung pagbaha kasi napakaraming mga gumuhong flood control projects dito. At kanina nakausap ko din si Governor Eduardo Gadiano ay sana daw kung yung flood control project ay sana daw ay nakaprotekta kung hindi gumuho. Lalo na't mga bagong tayo pa lamang yun, ilang taon pa lamang, merong natapos lamang ng 2024 at 2025, Alvin.
6: So hanggang ganun lang, Dennis, walang pwedeng ituro na managot kung bakit baha ang maraming lugar sa Occidental at Oriental Mindoro?
5: Noong mga nakaraang mga buwan ay umapila na rin dati si Governor Gadiano na imbestigahan din yung mga flood control projects dito sa Occidental Mindoro na sinasabing mga umunoy substandard, Alvin. Pero hanggang ngayon ay wala pa tayong update kung ano na ang naging resulta nito.
6: Ay nako, maraming salamat, Dennis Dato. Sinabi ng ama ng estudyanteng na Maril sa paralan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno

0: na naiwan ang kanyang mga baril sa sasakyan na ginamit sa paghatid sa bata sa eskwelahan nitong Martes. Lumalabas na rin ang anggulong posibleng naimpluwensyahan ng isang online gaming platform ang estudyante na Papa Troll Karen De Guzman.
1: Dalawang baril ang narecover mula sa ika-apat at ikalimang palapag ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang pamamaril ng isang grade 8 student nitong Martes. Pagmamay-ari ng ama ng estudyante ang mga armas na isang customs police. Paliwanag na naturang tauhan kay Customs Commissioner Ariel de Pumuceno na iwanan niya umano ang mga baril sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa bata.
2: Ang routine niya, usually, siya naghahatid sa anak niya. That's according to him. That's what he told me. But yesterday, dahil nga sasakyan niya yung ginagamit panghatid ng anak niya, nandun din yung dalawang baril niya. Kaya lang, ang naghatid sa anak niya kahapon, yung driver niya. Nagkaroon tuloy na access yung anak niya sa mga baril niya.
1: Dahil nakasasakyan, hindi na umano dumaan sa inspeksyon ng mga gwardiya ang bata, kaya naipuslit ang mga baril sa silid-aralan.
3: Hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan, basta sumakay sa kotse. Yung bata po'y dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat.
1: Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, hindi katanggap-tanggap na iniwan niya ang mga baril sa sasakyan.
3: We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ang gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan.
1: Sinibak na sa pwesto na sabing customs police at mahaharap sa mga reklamong administratibo. Pero ayon kay Remulla, dapat lagyan ng pangil ang batas para mapanagot ang mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa kanilang armas.
3: Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit, sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Isn't the owner of the gun equally responsible?
1: Samantala, muling napag-usapan ng pagban ng social media sa mga menor de edad matapos lumabas sa investigasyon na posibleng naimpluwensyahan din ng online gaming platform na Roblox ang namaril na estudyante.
3: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Baka panahon na natignan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon. Pero hindi naman one size fits all lang solusyon dito sa problema na to eh.
1: Batay sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 50 ang mga insidente sa mga paaralang kinasangkutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL.
4: Despite of that, meron ding mga action tayo. That is the deployment, continuous engagement, nakikipag-usap tayo sa mga school authorities, including the communities, no? Including the parents. This is not the work of the police alone. Kailangan natin lahat.
1: Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga social media platforms sa bansa para alisin ang lahat ng larawan at video na may kaugnayan sa insidente ng pamamaril sa Zamboanga City. Inatasan din ng Anti-Cybercrime Group para i-monitor at i-report ang pagkalat ng mga sensitibong video online. Samantala, magsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang National Bureau of Investigation sa insidente.
5: Tingnan natin kung ano yung kabuuan ng istorya. So it's an ongoing investigation.
1: Nangangalap na sila ng mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situation briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa. Binanggit din ng pamahalaan ang pinaplanong pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. At live mula Pasig City, nagpapakita. control easily. Izzy, ano-ano ba ang natalakay sa sitwasyon or sa situation briefing ng Pangulo kanina?
7: Karen, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. yung lawak ng epekto ng habagat sa buong bansa na nakaapekto sa milyon-milyong pamilya. Nabanggit rin niya yung mga agaran at pangmatagalang solusyon sa pagbaha, katulad na lamang ng underground drain catchment pati na ang nature-based solution.
8: Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa isang situation briefing tungkol sa epekto ng habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang apektado ng habagat, habang 27 ang nasawi at 17 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon sa pagbaha, kabilang ang paglalagay ng mga underground drain catchments.
9: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
8: Nagsagawa ng feasibility study ang isang Dutch company kung saan natukoy ang 30 lokasyon para sa nature-based solutions at catchment areas.
10: Tulad po ng sa Aguinaldo, almost half hectare po ng golf course ay ating hukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains.
8: Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapalit sa disenyo ng inlet drainage system sa mga pangunahing kalsada bago matapos ang taon. Kabilang dito ang Rojas Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue.
11: Kasi kahit na magaki na yung drainage mo, kunyari yung Santa Isabel, pinagaki na natin yung drainage sa ilalim, pero yung mga inlet, kung maliliit pa rin, mabagal ang pasok sa ng tubig, lalo na pag nabara na ng basura yon.
8: Base naman sa situation report ng Department of Education o DepEd, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa habagat at Tropical Depression Neneng.
7: Karen, ayon pa kay Pangulong Marcos, ay mas mabilis ang humupa yung baha ngayon kumpara noon na inaabot pa raw ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi rin niya na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations at naka-standby kung sakaling kinakailangan at tuloy-tuloy rin yung dredging na ginagawa ng pamahalaan. Karen.
6: Maraming salamat, Izzy Lee. Lubog pa rin sa baha ang 17 barangay sa Laguna at ilang lugar sa Cavite. Live mula Calamba, Laguna, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, kamusta ang panahon? At may ginagawa ba para humupa naman ang baha sa lugar na yan?
12: Karen, sa 2 lugar na napuntahan namin dito sa probinsya ng Laguna, una sa Barangay Landayan sa San Pedro City, pauna ang binibilang ng mga residente sa Purok 6 pero hindi pa rin humuhupa ang baha dahil sabi nila, yung creek na lumang ginagamit ng kanilang community, natabunan ng lupa mula sa pribadong nagmamayari nito. Dito sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, baha pa rin at walang indikasyon na huhupa ito sa mga susunod na araw o susunod na oras. Tuloy lang ang araw-araw na gawaing bahay ni Celerina na parabang naglalaba lang sa batis. Bagamat makulimlim pa sa kanilang lugar sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, maghapon ang hindi umulan kaya sinamantala niya ang magandang panahon. Yun nga lang, wala siya sa batis o ilog. Lubog lang sa baha ang kanyang bahay.
13: Noon po naman walang ganyan. Ngayon na lang po siguro mga almost 2 years na po.
14: Oh, ano nangyari?
13: Ayan po, nagkaganyan na mula nung ginawa lang yung bangbang na yan para gawin daw agusan ng tubig, pero lalong lumala.
12: Ayon sa kapitan ng Barangay Landayan, dumulog na sila sa kinauukulan at sinubukan ding makiusap sa sinasabing may-ari ng lupa.
15: Ang nangyari, oh, sinarahan. Ngayon, yung daluyo ng tubig sa Purok 6, naharangan na. Tinambakan yun eh. Sabi nga, private property raw yun. Kaya pagpulong po kami rin sa pamilya at kami nakikiusap ang sanggunian, na kahit magkaroon ng daan ng tubig. Pero hindi po kami pinabigyan.
16: Sinusubukan ng news team na kunin ang panig ng San Pedro City Government maging ng may-ari ng lupa. Sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, lubog din sa baha ang mga residente ng Purok 5 at 6.
17: Pag tumaas yung level ng Laguna Lake, damay dito sa lugar na ito. Kasi itong lugar na ito, catch basin to.
18: Hindi ba kayo nagkakasakit sa pagkababad sa tubig?
17: Ah, alipo nga.
18: Oh.
17: Hindi naman. Sana na pa ako, sawa na alipo nga.
16: Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay pa sa probinsya ang apektado ng baha. Kasama dito ang 2 barangay sa San Pedro City, 3 barangay sa Binyan, 2 sa Pakil at Los Baños, habang 4 naman na barangay sa Calamba. Sa lalawigan naman ng Cavite, may 50 pamilya pa ang nasa evacuation center sa Imus. Lubog pa rin kasi sa baha ang kanilang lugar, kaya ang mga naipundar na gamit sa bahay ng mga residente, lubog din sa tubig.
19: Hindi ko maintindihan kasi syempre pinaghirapan mo yan tapos sa isang iglap lang ulan. Mabigyan naman sana ng solusyon na mawalan to kasi parang hindi na normal yung buhay namin.
20: Gusto po namin mangyari yung hindi na po kami na mangangamba, matatakot kasi kada bahad na lang po nang liha na kami ng malipatan.
16: Sabi ng alkalde ng Imus, hinahanapan nila ng solusyon ang problema.
21: 10% lang sa aming side ng Imus halos ang bumaha. Pero talagang hindi maiwasan ang basa, tuloy-tuloy na pag-ulan. No? Pero ngayon, gumagawa na kami ng paraan, nagkaroon na kami ng rerouting noong kanal, naumpisahan namin noong isang araw.
16: Umaasa ang mga apektadong residente rito na hindi na magiging mapaminsala ang mga parating na bagyo at habagat.
12: Karen, sa inilabas na pahayag nitong hapon ng San Pedro City Government, sinabi nila na hinahanapan naman nila ng solusyon yung problema ng mga residente ng taga-barangay Landayan sa kanilang lugar. Makikipagpulong mulian nila ang kanilang mga opisyal doon sa may-ari ng pribadong lupa na nakaapekto doon sa creek na dating daluyan ng kanilang tubig. Sa ngayon, ang sabi ng San Pedro City LGU, wala pa namang pinal na drainage plan ang lokal na pamahalaan para ipatupad doon sa kanilang community. Dito naman sa Barangay Lingga sa Calamba City sa Laguna, wala nang ulan pero ang tubig na meron dito sa kanilang komunidad sa Purok 6 at Purok 5 mukhang hindi pahuhupa dahil mataas pa rin ang tubig na nanggagaling naman sa lawa ng Laguna dito sa aming kinalalagyan ngayon. Karen.
6: Maraming salamat, Johnson Manabat.
7: Isang araw, isinara ang ilang outpatient services ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa tindi ng pagbaha na pumasok pa hanggang sa kanilang gusali. Bagamat bukas na muli ito, pinaghahandaan ng paggamutan kung paano maiiwasan ang muling pagkakaantala ng ilang serbisyo. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
22: Todo kapit ang isang pasyente sa kanyang kapatid habang dinadialysis sa San Lazaro Hospital ngayong Miyerkules. 29 anyos lang ang pasyente pero kinailangan i-dialysis matapos tamaan ng leptospirosis.
23: Nakita ko naman po yung paghihirap niya. Hindi niya po sinabi sa amin na lumusong siya.
22: Activated na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. 14 na ang kanilang nagiging pasyenteng tinamaan ng sakit na sanhi ng ihi ng daga.
24: Next week, marami ng pasyenteng medyo dadagsa po sa amin sa San Lazaro Hospital. Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
22: Sa emergency room ng ospital, isang pasyente rin ang isinugod kanina. Hirap nang umihi ang lalaki na 5 na palang nakararanas ng sintomas. Post-exposure prophylaxis o pag-inom ng doxycycline ang pangunahing payo ng mga eksperto. Mismong mga empleyado ng ospital, nakapila rin para sa gamot na ito lalo't marami sa kanila ang na-expose din sa baha sa loob mismo ng ospital. Sa mga kuha ng mga empleyado ng paggamutan, kitang lumubog ang kanilang parking area at iba pang bahagi ng compound sa baha. Pumasok din ang baha sa main building ng ospital. Hanggang kanina, ang ilalim ng elevator, baha pa rin.
24: Ang ang struktura ng San Lazaro Hospital, medyo luma na siya. At ang nangyayari, pag luma ang struktura, medyo mababa ang pagkagawa, kaya naaabot siya ng baha.
22: Pero may isa pang dahilan kung bakit bumabaha ang Estero de San Lazaro. Mula sa mataas na bahagi ng gusali, kita na dapat ang daloy ng tubig sa estero. Yun nga lang, natakpan na ito ng mga bahay at iba-ibang istruktura. Ngayong araw, bukas na muli ang mga isinarang outpatient services ng San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw nila, mananatiling bukas ang kanilang emergency room para pagsilbihan ang mga nangangailangan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
0: Alamin po natin kung magpapatuloy pa rin ang maulang panahon mula kay ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas na nasa Quezon Avenue, Quezon City. Ariel, uulan pa rin ba?
2: Alam mo Bernadette, mababawasan na yung mga pag-ulan pero patuloy pang iiral ang habagat dito sa bahagi ng Luzon. At ngayong Miyerkules ng gabi, numipis na yung kaulapan at nabawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Luzon. Pero pinakataas pa na heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas pa ang red warning level sa Zambales at Bataan. Orange warning level naman sa ilaga at kanlurang bahagi ng Metro Manila. Kasama po dyan ang Camanava, Maynila, Pasay, Paranaque at Las Piñas, western part ng Tarlac, western at southern parts ng Pampanga, western Bulacan, northern at western Cavite at western Batangas. Habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi pa ng Metro Manila, sa buong probinsya ng Nueva Ecija, ibang parte pa ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, buong probinsya ng Rizal, western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, central Batangas at northern occidental Mindoro. Pinalalakas pa itong habagat ng dalawang bagyo malapit sa ating bansa. Una po dyan ang Tropical Depression Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Taiwan. Huli itong namataan 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bahagya itong humina na lakas na 45 kilometers per hour at bumilis naman na kanyang kilos pa-northwest, pa-west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ang ikalawang bagyong humila sa habagat na sa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa West Philippine Sea na patuloy pang lumalayo sa ating bansa sa layong higit 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Bukod sa dalawang ito, meron pang isang bagyong binabantayan sa malayong silangan naman ng Mindanao sa labas ng PAR. Lumakas pa ito at naging tropical storm na may international name na Saudel sa layong higit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Tutumbukin po ng bagyong Neneng ang direksyon ng Taiwan kaya hindi ito inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Doon sa Taiwan ito posibleng maglandfall o lumapit at bago lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, August 21. Hihirahin ito, paakyat itong habagat sa ilagang bahagi ng Luzon habang yung bagyo naman sa West Philippine Sea patuloy pang kikilos palayo sa atin at hihina ang hilas sa habagat. Yung bagyong Saudel naman sa silangan ng Mindanao ay tuloy-tuloy nalalakas habang kumikilos pa-northwest sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Posible po itong sumilip sa ilagang silangang bahagi ng PAR sa susunod na linggo at pwede rin may mabuong panibagong bagyo mula sa buntot ng Tropical Storm Saudel, bagamat di naman inaasa ang papasok sa PAR. Kaya patuloy pong umantabay sa updates sa mga binabantayang weather disturbances sa paligid na ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 20, araw ng Webes, sa Luzon, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa madaling araw sa ilang lugar sa Ilocos Region. Kalat-kalat na ulan naman ang aasahan sa Northern at Central Luzon at Mindoro, maghapon po iyan. Araw naman na sa Bicol at Calabar Zone at pagsapit ng gabi ay mababa na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mainit at maalinsangan naman maghapon sa ibang bahagi ng Pilipinas. May ulan po bago magtanghali sa Zamboanga Peninsula. Sa hapon, kalat-kalat na ulan ang aasahan sa Maypanay at Palawan. Pero yung malalakas na paulan ng thunderstorm, aasahan yan sa Bukidnon, Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro hapon hanggang oras ng hapunan at pagsapit ng gabi posible pa yung mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Soxergen. Ito naman sa Metro Manila, maulap at pwede pang may kaunting ulan sa umaga. Madaling araw po at umaga yan, pero sisilip na ang araw at mababa ang tsansa ng ulan maghapon. Pero sa gabi, pwede meron ulit daraang pag-ulan. Samantalang patuloy pa ang pagpaulan ng habagat, ay tuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na sa 186.41 meters nitong Miyerkules ng umaga ang taas. At Bernadette, sa aking kitatayuan ngayon sa May Quezon Avenue sa Quezon City ay manipis na rin yung kaulapan at wala na rin inaasahang pag-ulan. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, pamilya!
0: Gretchen, sunod-sunod ang gintong napapanaluna ni EJ Obiena. Saan naman susunod na sasabak ang ating willing Pinoy pole vaulter? At ibibukod sa iba pang tournaments, paghahandaan na rin ni EJ Obiena na depensahan ang kanyang titulo bilang Asian Games Champion. Samantala, pangungunahan ng dalawang world champion ng Philippine Jiu-Jitsu team sa ASEAN matapos magtagumpay sa mga international competitions kamakailan. Nagpapatrol, Paige Xavier.
1: Patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Olympic pole vaulter EJ Obiena kasunod ng sunod-sunod niyang ginto ngayong 2026 season. Nakasungkit ng ginto si Obiena nitong Martes sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Para kay Obiena, malaking tulong na kasama niyang mag-ensayo ang kapwa Olympian na si Emmanuel Corrales.
3: And having Emmanuel Corrales with me day in, day out, and we goofing around, it definitely helps push yourself a little bit further than when you're alone.
1: Kasunod na magandang pinapakita sa season, kumpiyansa si Obiena ang madepensahan ang title sa ASIAD at umaasang makabalik sa top 10 sa mundo.
3: I feel sharper. I feel a lot more in control. I'm definitely going to Asian Games as a defending champion, so that's big. I still want to win it.
1: May ilang torneo pa si Obiena bago ang Asian Games sa Setyembre. Matapos ang Asian Championship at JJIF World Championships, todo ensayo na muli ang Philippine Jiu-Jitsu team para sa Asian Games. Pangungunahan ni three-time world champion Annie Ramirez at four-time world champion Kimberly Custodio ang Team Philippines.
4: Actually, yung pressure, mas iniisip ko yung pagbaba eh. Hindi yung paglalaro. Yung pag-weight cut, kasi for me, yung unang-unang challenge talaga na dadaanan ko.
1: Kahit veterano na si four-time world champion Custodio, unang beses niyang sasabak sa Asian Games.
4: Magte-train ako ng harder, harder than I ever trained before. Kasi alam ko, ito yung first Asian Games ko. And then, you know, at 39, hindi natin masasabi, baka ito na rin yung last Asian Games ko. So sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako.
1: May halong veterano at bagong mukha sa men's jiu-jitsu team, kabilang sila Iman Baluyo at Luigi D.
5: I think I've matured enough to the point that I can definitely be up there with the other seniors.
9: I'm just using the pressure to get better, to be able to perform as best as I can.
1: Target ng Team Philippines, mapantayan o higitan ang tatlong medalyang nasungkit sa 2022 Hangzhou, China. Paige Xavier, ABS-CBN News.
25: Sa pagbabalik ng TV Patrol, consumer nagulantang sa halos 1.6 million pesos na bayarin sa Meralco ngayong buwan. 14 na bayan at lungsod sa Bulacan, lubog sa baha. Diquez Rodriguez Rizal, bumigay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
27: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
26: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
28: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Social Intervention ang Department of Education at pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University sa mga estudyante, magulang at iba pang natroma sa nangyaring pamamaril sa loob ng junior high school nitong Martes. At live mula Zamboanga City, nagpapatol si Queenie Casimiro. Queenie, kamusta ang sitwasyon ngayon?
1: Yes, Karen, walang pasok sa Ateneo de Zamboanga University maging sa iba pang mga paaralan sa lungsod kasunod ng nangyaring pamamaril. Labis naman ang kalamhati ng mga malalapit sa dalawang estudyanteng nasawi sa trahedya. Sarado ang Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules kasunod ng nangyaring pamamaril sa kanilang junior high school na ikinasawi ng dalawang estudyante at ikinasugat ng iba pa. Pero sa labas ng campus, may mga nakikisimpatya sa mga namatay. Nag-alay ng kandila, bulaklak at laruan ang ilang mga magulang. Ayon kay Lottie Arieta, na kaibigan ng pamilya ng isa sa mga namatay, hindi man sa Ateneo nag-aaral ang kanyang mga anak, pero ramdam niya ang sakit na nararanasan ng mga magulang na nawala ng anak.
2: Dapat school should be a safe place for our children. Di ba? Our sisters and daughters. So, I feel for the parents. Sana, the two students are just being processed. So, no one's to be blamed, I think. So, maybe society and social media should be parang maging tighter with violence in lectures. So, we grieve with Ateneo. Week today, it's a mourning day for the entire city. So, we bleed blue with them.
1: Nitong Martes ng gabi, ilang mga magulang ang nag-post sa kanilang social media accounts kung saan nagpahayag sila ng takot para sa kanilang mga anak. Ayon kay Hasmin Hamsain, bagamat nagpapasalamat siya na ligtas ang kanyang anak, nakikidalamhati siya para sa ibang mga magulang na nawalan ng anak.
3: Yeah, alhamdulillah that, you know, she is at home. She didn't go to school. So, I am lost for words.
1: Bumisita naman sa Ateneo de Zamboanga University si Education Secretary Sunny Angara para makita kung saan nangyari ang pamamaril sa gusali. Ayon kay Angara, malaking tulong ang mataas na bakod, metal detectors at maraming gwardiya para sa seguridad. Pero mas makatutulong umano kung may nangungumusta sa mga mag-aaral.
4: Ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. So talagang kailangan pag-igihan po natin. Yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo is make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo, kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome po sila.
1: Sa ngayon, misteryo pa rin itunuturing ni Angara ang posibleng motibo ng estudyante sa pamamaril.
4: Yeah, hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan. Huwag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya.
5: Ano nakikita mo tibo dito sa pamamaril?
4: Hindi yun ang misteryoso ho sa amin talaga kasi wala naman hong parang hindi naman totoo yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan.
1: Kinausap din ni Angara ang ilang mga magulang ng mga mag-aaral na kasalukuyang sumasailalim sa psychosocial intervention sa main campus ng Ateneo. Inamin ni Angara na kulang sa guidance counselors ang DepEd. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, maaaring makatulong ang kanilang mga social workers sa pagbigay ng mental health support sa buong Ateneo community.
6: Ang importante in aftercare, kasi yung ganitong trauma, psychologically, emotionally, tumatagal. And our social workers are equipped to handle that.
1: Nanawagan naman si Gatchalian sa publiko na iwasan nang i-share ang video ng aktual na pamamaril sa social media. Kung hindi umano makuha sa pakiusap, may batas na maaaring gamitin laban sa mga nagpapakalat ng video na nakakasama sa mga kabataan.
6: Tigilan na natin kasi una, hindi nakakabuti sa sitwasyon. Tandaan natin, sa tuwing may bata, magulang, guro na nakabasa ng mga nakakita ng mga litrato na yon or nabasa yung narrative na hindi naman verified, it re-traumatizes them.
1: Personal ding nagpunta sa Zamboanga City si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at kinausap sa telepono ang ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril na isang customs police. Nasabi sa kanya ng tauhan na naiwan niya ang baril sa sasakyang naghatid sa bata sa Ateneo.
7: Si kahapon, nung makausap ko siya, inililibing yung anak niya. So, medyo hindi ko naman kaya pampadetalye. Ano? So, inihintay ko rin yung magiging imbestiga. From here on, dapat ang Philippine National Police ang mag-imbestiga. Kami susuporta lang. Definitely, meron negligence yan. Ayoko i-preempt yung investigation. Ano? Kaya lang, dahil nga baril niya yung ginamit, yan ay talagang nagkaroon ng kapabayan dyan.
1: Ayon kay Nepomuceno, mahusay na opisyal ang ama ng bata. Pero kailangan muna siyang sibakin sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa krimen. Binisita naman sa ospital ni Vice President Sara Duterte ang isang estudyanteng babaeng nasugatan sa pamamaril.
8: Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pagmumonitor ba sa ating mga estudyante. At hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooter. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pagmumonitor.
1: Binisita rin niya ang burol ng grade 10 na estudyante na nasawi sa insidente. Ayon kay Duterte, kung meron mang batas na maglilimita sa paggamit ng mga menor de edad sa online platforms, dapat magsimula ito sa mga provider.
8: About 25 to 29 million students in schools. So dapat kung pag-usapan natin o ipasan natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform.
1: Karen, bukas wala pa rin pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University. Sinuspindi na rin ng pamahalang lokal ang pasok sa iba pang mga paaralan sa lungsod. Sa Lunes na, babalik sa klase ang mga mag-aaral. Karen.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
9: Napalapit ng halaga ng piso sa 62 pesos kontra US dollar ngayong Miyerkules. Naitala ang intraday high nito sa 61.995 pesos, pero nakabawi ang piso at nagsara sa 61.815 pesos. Huling beses na sumadsa ng piso sa record low levels noong July 24. Ayon sa ilang analyst, humina ang piso dahil sa paglakas ng dolyar sa Amerika, habang binabantayan din kung tataas ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Umabot ng halos 1.6 million pesos ang bayarin sa Meralco ngayong buwan ng isang residential consumer sa Las Piñas City. Ayon sa Meralco, tampered o pinakialaman ang metro ng bahay kaya lumobo ang bill. Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag sumirit ng todo ang bayarin at may nakaambang disconnection o putulan ng supply ng kuryente? Nakaaangat sa buhay ang pamilya ni na Florence kaya ang bill nila sa kuryente nitong mga nakarambuan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 pesos. Pero laking gulat nila nang makita ng anak niya sa Meralco app na nasa halos 1.6 million pesos ang bayarin nila sa kuryente ngayong buwan.
10: Sabi ko, what did you feel? Ma'am, yung puso ko, nahulog sa pusod ko. Mamatay-matay siya. Sabi, ikaw, I laughed because tumawa na ako kasi that's not ours.
9: Renter o nangungupahan si Florence sa bahay na ito mula nung pang 2025. Pinalitan ng Metro nila nung Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami ng appliances. Nung June hanggang July, wala namang question sa nakuha nilang bill na umabot pa nga ng mga 60,000 pesos ang pinakamataas. Nagulat lang ang pamilya nung mabasa nila sa app ang halos 1.6 million peso bill, kaya sumugod si Florence sa pinakamalapit na Meralco office. Ang sabi umano sa kanya ay tampered o pinakialaman ang Metro mula pa noong 2021, kaya lumaki ang sinisingil na Meralco at puputulan na sila ng kuryente ngayon Linggo kung hindi umano mabayaran ang 1.6 million na bayarin.
10: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga, nakinabang din daw ako sa top. You know the word nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan para kung magnanakaw something?
9: Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag kini-question pa niya ang bayarin sa kuryente? Pwede ba siyang putulan kapag hindi niya nabayaran ang lumobong bill? Idinunog ng ABS-CBN sa Meralco ang reklamo ni Florence at bagamat nanindigang tampered ang Metro, tiniyak ng kumpanyang walang putulang mangyayari.
11: Naintindihan namin yung concern ng customer, so wala naman na mangyayaring disconnection that I assure the customer until this is being sorted out.
9: Paalala naman ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer, pwedeng dumulog sa kanila ang consumer na may question sa billing kung hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives.
12: Pag nag-file ka sa amin sa ERC, automatic mag-i-issue kami ng tinatawag ng stay of disconnection, yung suspend muna yung disconnection habang ina-assess yun kung tama ba yung allegations, tama ba yung sinisingil.
9: Gate ni Hines, ang ERC lang ang opisyal na pwedeng magdeklarang tampered ang Metro ng consumer at hindi ang utility o electric cooperative.
12: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
9: Pero paliwanag ng Meralco, pinaalam nila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay ang petsa ng testing ng Metro at ginawa ang pagsusuri na may kasamang taga-ERC.
11: Hindi naman kami magte-test, Alvin, nang wala yung naturang waiver at saka walang representative from the regulator to witness it.
10: I wasn't there when they check it eh. You didn't invite me, ma'am, kasi ang Maynila, they do.
9: Binigyan din ng Meralco na wala namang kasalanan ng tenant o yung umuupa at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue kaugnay sa questionableng Metro.
13: Baha pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatek Provincia dahil sa patuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Live mula sa Malabon City, nagpapatuloy Daniza Fernandez. Daniza, maulan pa rin ba dyan sa iyong kinaroroonan?
14: Bernadette, walang pag-ulan sa mga sandaling ito dito sa Malabon. Kaninang tanghali pa ang huling buhos ng ulan. Meron dito ay madalas ay mga pag-ambon, kaya naman ang ilang bahagi pa rin ng Malabon ay lubog pa rin sa baha, gaya ng Barangay Panghulo kung nasaan tayo ngayon.
15: Sinaga ni Lourdes na maglakad sa higit isang talampakang baha papunta sa isang ospital sa Barangay Panghulo sa Malabon City para sa kanyang follow-up check-up. Naoperahan kasi siya sa dibdib. 3 buwan na ang nakararaan.
16: Nilakad ko lang dito kasi mahal din ang pamasahe. Kaya nagtyaga ako nung maglakad. Mga 15 minutes lang ata kasi, o 20 kasi, bagal din, baha nga eh. Nangangapa-ngapa ako.
15: Ang ibang residente, nagdesisyon nang lumikas. Isa sa kanila si Ligaya. Mas pipiliin sana niyang manatili sa kanilang bahay para makagawa ng mga basahan na pinagkukuhanan nila ng pang-araw-araw na gastos. Pero kinapos na rin aniya siya ng pambili ng tela.
17: Panawagan ko lang po sa gobyerno. Sana po yung mga mahirap na katulad namin, tuturuan nila. Kasi hirap-hirap na po kami sa baha.
15: Higit 200 pamilya ang lumikas sa Malabon. Binisita ni Mayor Jeannie Sandoval ang mga evacuation center at namigay ng ayuda.
18: Tuloy-tuloy lang naman po ang bomba ng lahat ng ating mga pumping stations, ating mga floodgates, wala tumaandar. for now, nagsasubside naman ang baha ng mabilis.
15: Sa Valenzuela City, umabot sa dalawang talampakan ang taas ng tubig sa kalsada ng Santa Monica 2 kung saan maraming pabrika. Sa huling tala ng syudad, 19 na kalsada pa ang baha. Pero nadaraanan. 6 ang hindi madaraanan ng maliliit na sasakyan at 2 ang tuluyan ng hindi madaanan. Sa Quezon City, tinatanggal ng mga tauhan ng gobyerno ang mga nakabara sa drainage. Sa Rodriguez Rizal naman, bumigay ang ilang bahagi ng dike sa Barangay San Isidro sa gitna ng walang humpay na ulan.
19: Sana po, huwag nangang tayo na may madisglasya pa na sana mapansin na rin po kami dito. Bago pa lang po ito, project, wala pa nga pong 2 taon eh. Hindi ko nang masabi kung substandard, basta mabilis masira.
15: Base sa pinakahuling update ng lokal na pamahalaan ng Malabon, 9 na lugar pa ang baha. Pero ang pinakamataas na level ay gutter deep na lang. Bernadette?
13: Maraming salamat sa iyo, Daniza Fernandez. Tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga karating probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City at sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain. Ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na inaasahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga binaha dulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.

0: dahil pa rin ang ulan. Eh ano ba ang pwedeng gawin para makapaglaba kahit umuulan?
1: Ay, Ate B, may mga winning diskarte tayong ibabahagi para kahit maulan, pwede pa rin maglaba. At maiwasang mag-amoy kulob o mga sim ang mga damit.
2: Lingguhan ko maglaba ang mom of three na si Mary Grace Glorioso.
3: Lima po kaming pamilya. Isang babae, dalawang lalaki. Eh syempre po sa isang araw, nakakailang beses po kami nagpapalit din ng damit.
2: At kahit pa ilang araw nang inuulan ng Metro Manila at pahirapan ang pagpapatuyo, tuloy pa rin siya sa paglalaba.
3: Sa alam matatambahan po, tsaka mahirap na po mga Yung mga anak ko rin po, yung mga uniform din po nila, kaya kailangan po talaga.
2: Kaya ang winning discarded tip number one, kung may mga damit na nabasa na dahil sa ulan at baha, huwag na itong ihalo o itambak pa sa marumi. Labhan na agad ang mga ito para maiwasan na rin ang amoy kulob. Ang winning discarded tip number two, maglaba pero in small batches. Sa ganitong paraan, mas madaling matuyo ang mga damit. Winning discarded tip number 3. Sa pagpapatuyo ng mga damit, mag-iwan ng 2 hanggang 3 pulgadang distansya sa pagsasampay. Tsaka itapat ang electric fan sa may laylayan ng mga damit kung saan madalas naiipon ng tubig.
1: Correct, correct mga ating mga kuyang. Eto pa ha. Dapat pag bago nyo isampay ang mga damit, pagpagin nyo yung excess water para pagsabit na ganyan, konti na lang yung tubig. O di naman kaya, gamit kayong tuwalya. Lagay yung damit doon, tas i-roll yun nyo doon sa tuwalya at pigain ng mabuti para masip-sip ng tuwalya ang labis na tubig sa mga damit. Muli ako po inyong Tito Win Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Sunod, halos buong lalawigan ng Bataan, binaha dahil sa halos walang patid na pag-ulan. At mga hakbang para maging handa ang mga mag-aaral sa insidente ng karahasan, pinaigting sa ilang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavay. Servisyong Kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes.
5: This is FM Radio. FM Radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: buhos ng ulan ngayong Miyerkules dala ng habagat. At live mula sa Mariveles, Bataan, nagpa-patrol si Jessie Cruzat. Jessie, may baha pa rin ba dyan ngayon?
1: Bernadette, sa biyahe nga natin papunta dito kanina sa Bataan, may ilang bahagi ng Roman Superhighway ang lubog pa rin sa baha dahil nga doon sa nangyaring malakas na buhos ng ulan. Pero nadadaan na naman ito ng mga sasakyan. Ayon sa Bataan PDRRMO, ay nasa 10 bayan, sa 11 bayan dito at isang lungsod ang nalubog sa baha. Kasama na nga dyan itong bayan ng Mariveles, nasakop itong barangay Townsend kung nasan tayo ngayon. Bernadette, alam mo, sa bilis nga ng pagtaas ng tubig ay nagmistulang dagat itong barangay Townsend at ang katabing barangay Kabkaben. At dahil dyan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos abuti ng baha ang Roman Superhighway na nag-uugnay sa mga bayan ng Bataan. Ang ilan naman, dali-daling lumikas. Agad rin namang sumaklolo ang mga kawani ng Mariveles MDRRMO sa mga natrap sa kanil-kanila mga bahay. May mga residente rin gumamit ng makeshift na balsa para lumikas. Hindi rin pinabayaan ng iba yung kanilang mga alagang hayop. May mga lugar na umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ng baha, kaya nabasa rin yung mga gamit sa loob ng bahay.
2: Na lang kami kayo ng umaga, malakas na tubig, pinasok na kami. Ayan na, bigla na lang, nagkanya-kanya na kaming, gakwit.
3: Magdamag po kasi kagabi, tapos hanggang madaling araw, yun, tuloy na po talagang bumaha.
1: Isa sa tinitingnang dahilan ng mga residente kung bakit mabilis na lumalim yung baha ay yung ginawang detour o yung pansamantalang daanan ng isang proyektong tulay dito sa lugar. Kumipot kasi yung daanan ng ilog, kaya nag-overflow yung tubig patungo sa mga taniman at sa mga bahay.
4: Hindi na rin po kinain ng ilog dahil nga po may tatlong tubo nga po nakabara. O ilog po, tinambakan lang po. Pasamantala lang po kasi itong tinambakan dahil nga po ginagawa nga po yung taas. Nagkabara-bara po.
1: Sinisika pa nating kunin ang panig ng barangay o ng pamahalaan tungkol sa nasabing proyekto. Pero may paliwanag dyan ang PDRRMO sa pagbaha sa probinsya ng Bataan.
5: Yung mga lupa po natin, saturated na po. Yung mga ilog po, mataas na rin po dahil nga po sa buhos po ng ulan galing po sa mga kabundukan. Kapag malakas pong ulan, mabilis po talaga siyang babahain kasi wala na po mag-hold ng water.
1: Kabilang nga sa mga lugar na binaha sa Bataan ay ang lungsod ng Balanga at ang mga bayan ng Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Mariveles, Orani, Orion, Pilar at Samal. Bernadette, sa mga oras na ito ay paunti-unti na ang humuhupa yung baha dito sa ating kinatatayuan sa barangay Townsend. Nagsimula ito kanina umaga na nasa 1

0: Awigan na may pondo sila para sa relief goods kahit magpapatuloy ang masamang panahon. At live mula pa Umbong, Bulacan, Nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, gaano kataas ang baha ngayon?
1: Gutter deep pa ang baha dito sa ilang bahagi ng kalsadang kinatatayuan natin malapit sa munisipyo. Pero sa mga looban, mas malalim pa ang tubig. Sabi kasi ng mga opisyal, bukod sa high tide at sa habagat, ay ito rin yung sumasalo ng tubig galing sa Malolos at yung pinapakawalang tubig ng ilang kalapit na dam. Nagmistula ng isang malawak na palaisdaan ang sityong ito sa barangay Pinalagdan sa Paumbong, Bulacan matapos umapaw sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Magtatatlong linggo nang nagtitiis sa hanggang tatlong talampakang baha ang mga residente dahil sa high tide at patuloy na pagbuhos ng ulan. Tatlong linggo na rin hindi nakakapaghanap buhay si Susana at nagkakasakit pa ang kanyang asawa dahil sa masamang panahon. Umaasa na lang sila sa mga napapadpad na isda sa kanilang bakuran para may makain.
2: Eh nung pong una kasi, natrangkaso siya. Tapos po syempre, hindi naman pwedeng hindi lalabas. At mamaman daw ng screen. Masakit nito yan, di namin alam kung sa tubig na yun. Kasi po madumi na nga din yung tubig.
1: Inaalala rin ni Susana ang mga anak niyang ilang linggo nang hindi nakakapasok sa eskwela.
2: Sinabi ko sa mga anak ko, sana naman kako yung makatapos sila ng pag-aaral para hindi na nila maranasan ito. Tapos humanap na sila ng iba nilang titirahan na hindi na dito sa baha. Ganun. Eh, napakahirap po.
1: Pinili naman ng senior citizen na si Anacleta na lumikas. Pero aminadong nahihirapan siya sa evacuation center.
3: Ang rayuma. Hihiga ka kung minsan pasapila kami ng banig. Ang ginagawa namin una ng aming mga dalang damit, hindi nga po na alam mo hanggang kailan kami rito.
1: Base sa sumbong sa Pangulo website, may 77 million pesos na flood mitigation structure na itinayo sa barangay Pinalagdan noong 2023. Pero ayon sa punong barangay,
4: wala pong nagawa. Wala po talagang nagawang flood control dito. Ang nagiging proyekto lang po namin dito is yung taasan yung karsada.
2: Lubog na kami sa baha dahil sa mga mungurakot na yan, sa mga flood control na yan. Sana naman tulungan naman kami ng mga nangurakot na yan.
1: Sinusubukan na lang tugunan ng barangay ang mga pangangailangan ng mga residente hanggang humupa ang baha. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto. Namigay naman ng bigas sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro sa Paumbong ngayong Martes. Ani Fernando, may sapat pa silang pondo para sa relief goods kahit may mga paparating pang bagyo.
5: Walang problema, basta gagawin namin naman yung magagawa. Kung kinakailangan mag-reline, mag-reline kami. Kung uubos ang aming pondo, mag-bingi kami ng advice sa COA.
1: 14 na munisipalidad at lungsod sa Bulacan ang apektado pa rin ng baha. Sa huling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 6,000 pamilya pa o lampas 21 individual ang nananatili sa evacuation centers.
6: Karen, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na balak niyang puntahan itong bayan ng Paumbong ngayong linggo o sa mga susunod na araw para makita ang sitwasyon dito at para malaman din kung anong klaseng infrastruktura ang pwedeng itayo para makatulong sa pag-ibsa ng baha dito sa lugar. Karen?
0: Maraming salamat, Andrea Tagines.
7: Bumalangkas ng rapid response and preparedness protocol ang Quezon City LGU, QCPD at Schools Division o Divisions ng Lungsod para maging handa mga estudyante sa mga oras ng emergency gaya ng active school shooting. Alamin kung ano ang mga dapat gawin sa safety protocols na ito sa pagpapatrol ni Jeff Caparas.
8: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, nagsanib puwersa ang Quezon City Police District, Quezon City Government at School Divisions ng Lungsod para buuin ang mga tamang hakbang na dapat malaman ng mag-aaral at guro sa oras ng tinatawag na violent emergencies.

0: main goal po natin dito is upang maprotektahan po natin ang mga schools natin dito sa Quezon City, ang mga estudyante po natin at ang mga teachers. And para magkaroon po tayo ng isang protocol or coordinated actions during shooting or stabbing incidents sa mga school.
1: Ang tawag sa safety protocol na ito ay IADD o Identify, Avoid, Deny, Defend. Sa I, pinapayuhan ng otoridad na i-identify o tukuyin at alamin ang banta. Dapat manatiling alerto, suriin ang sitwasyon at huwag lapitan ng kahinahinalang tao.
0: So pag nakita na po natin na may banta, itawag po kaagad sa mga guro or sa school administrators, or kung may access po sila, may cellphone sila, itawag kaagad sa 911 or 122.
1: Sa A o avoid, pinapayuhan ng otoridad na layuan ng banta. Manatiling kalmado upang makapag-isip ng maayos at lumabas ng mahinahon. Sa D o deny, kung kakayanin, harangan ang mga pintuan at tiyaking ligtas ang inyong kinaroroonan.
0: Kung paparating na po yung armed na perpetrator, is tumakbo na po sila sa isang safe na lugar. Kung nasa loob naman po sila ng classroom at wala nang pagkakataon na tumakas or maiwasan dahil papasok na yung perpetrator, ang gagawin naman po nila is to deny. Isara po nila yung pintuan. Na-advise po natin talaga na silent na nila yung cellphone nila. Huwag na munang gumapit, maliban na lang po kung tatawag sila ng 911 or 122.
1: Ang panghuling paraan o last resort, ang defend o ipagtanggol ang sarili. Ayon sa QCPD, maaaring gumamit ng anumang bagay sa paligid tulad ng upuan, mesa, libro, bag o fire extinguisher.
0: Last resort na talaga yon, dahil ang goal po talaga natin is umiwas, dapat makatakbo sila sa isang safe na lugar para hindi nila directly ma-engage yung armed na perpetrator.
1: Nakatakdang magsagawa ang Department of Education ng school safety drill sa buong bansa sa August 25. Nakatakdang mag-ikot sa mga paaralan sa lungsod ng QCPD para sa simulation exercises ng safety protocols sa ito. Muling paalala ng pulisya sa mga magulang at mga mag-aaral, alamin ang mga emergency numbers sa inyong lugar at ang Unified 911 para sa mga emergency concerns. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
2: Susunod, Vice President Sara Duterte gustong mapabilis ang proseso ng impeachment trial. At Education Secretary Sunny Angara nakipagpulong sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University kasunod ng insidente ng pamamaril. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
5: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Tanggap po tayo muli ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Mabilis na pagkumpuni sa mga nasirang classroom, inihirit naman ni Senate President Gatchalian. Naritong muli ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Ay ni ipinanawagan ni Senate President Quinn Gatchalian sa DepEd at sa mga local government units ang agarang pagkukumpuni at pagpapalit ng mga silid-aralan na napinsala ng habagan at mga nagdaang bagyo. Ayon sa ulat ng DepEd noong Agosto 14, nasa 6,681 classrooms ang napinsala dahil sa pinagsamang epekto ng dalawang bagyo at habagat. At sinabi naman ni Gatchalian na maaaring lumubha pa ang kakulangan ng mga pasilidad ng basic education kung hindi agara maisasaayos o mapapalitan ang mga nasirang silid-aralan. Nakapaloob sa 67.9 billion pesos na pondo para sa classroom sa 2026 national budget ang pagpapalit at pagpapatayo ng mga school building. Samantala, inihayag din kamakailan ng DepEd na 34.355 million pesos naman ang ilalaan para sa clean up at clearing operations sa 1,195 na paaralang apektado ng mga bagyo habang 201.586 million naman ang nakatulong para sa minor repairs o ng 4,114 classrooms. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Iginit ng Department of Education na kailangang kumilos ang buong komunidad para hindi na maulit ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon naman sa isang psychiatrist, hindi lang dapat sa eskwelahan binabantayan ang mga estudyante, kundi pati sa kanilang mga tahanan at lalo na sa kanilang social media. Nagpapatrol Alison Co.
4: Bumisita si Education Secretary Sonny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules para makipagpulong sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan. Isang araw ito matapos ang pamamaril sa nasabing universidad na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ito na ang pangalawang school shooting incident sa bansa sa loob lang ng dalawang buwan. Ayon kay Angara, bukod sa pagdadagdag ng security measures at drills sa mga eskwelahan, prioridad ngayon ng Department of Education ang community response.
5: Mag-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila. Yeah.
4: Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy De Llosa, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga biktima. Dagdag ni De Llosa, nagdudulot ng matinding trauma ang mga ganitong insidente sa buong komunidad.
6: Parents become more hypervigilant. The teachers become scared of having to monitor everything and everyone, you know. And the students themselves, it's very scary for them to think that the killer was one of their very own schoolmates.
4: Kaya naman bukod sa pagpapatibay ng mental health curriculum sa mga eskwelahan, tinitingnan din ng DepEd ang pagdadagdag ng counselor associates at psychologists sa mga paaralan. Aminado naman si Angara na hamon pa rin ang kakulangan ng qualified guidance counselors sa bansa.
7: The guidance counseling law or the professionalization of the guidance counseling profession is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami maka-hire for so long because there's no supply.
4: Ayon naman kay De Llosa, hindi lang dapat sa eskwelahan at tahanan naka-focus ang pag-monitor sa mga bata. Dapat din anyang bantayan ang kanilang aktibidad sa social media dahil hindi laging nasusubaybayan kung sino ang nakakausap nila online.
6: These are not just other players. These are people, you know, perhaps there's a syndicate or a group that actually do these things. And they groom very slowly until they actually are able to prod the person to actually do it.
4: Binanggit naman ni Angara na pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang pagbabawal o paglilimita ng social media access para sa mga menor de edad.
7: That's really the more powerful thing that we have to control. As you know, many countries have already banned social media for 16-year-olds.
4: Ayon naman sa Coordinating Council of Private Educational Associations, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga University, imbes na total social media ban, mas mainam na tiyaking angkop sa edad ng mga bata ang mga makikita nilang online content.
8: Before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content. Eh, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo eh. Di ba ginagamit yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na.
4: Ganito rin ang panawagan ni De Liosa sa mga social media platform na hindi umano sumusunod sa kanilang community rules.
6: I myself have reported many times the things that I don't like seeing on social media, but they just get dismissed.
4: Binigyang diin naman ng Psychological Association of the Philippines na komplikado ang usapin ng school violence at wala itong iisang sanhi, paliwanag o solusyon. Gate ng grupo, responsibilidad ng lahat na mapigilan ang karahasan sa paaralan, pati na ang pagtiyak ng mas ligtas sa kapaligiran para sa mga mag-aaral. Allison Ko, ABS-CBN News.
9: Gusto ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Ito ay kahit pa iginiit niyang hindi kailangan ang personal niyang pagdalo para bumilis ang paglilitis. Samantala, posible namang mabawasan ang mga ipipresentang testigo ng prosekusyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
10: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat mapabilis ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa bise, ibinibigay na niya ang buong tiwala sa kanyang defense team.
11: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon.
10: Nang matanong kung mas mapabibilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis, sagot ng bise.
11: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team. At sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon.
10: Dalawang araw nang naantala ang impeachment trial ngayong Linggo dahil sa masamang lagay ng panahon. Suhestyon ng ilan sa prosekusyon.
12: Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede naman gawing for trial lang, the whole day kung gusto nila.
10: Pag-aaralan naman ng Senate Impeachment Court ang posibleng remedyo ngayong atrasado na ang paglilitis.
13: Malalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days.
10: Samantala, ayon sa prosekusyon, posibleng mabawasan ang ipepresenta nilang testigo kasunod ng mga testimonya ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at ng judicial notice ng Senate Impeachment Court sa opisyal na House Records. Pinag-aaralan pa rin nila kung kukuning testigo ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
14: We are very careful about choosing our witnesses, lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin.
10: Bukas naman ang prosekusyon sa posibilidad na tanggalin sa mga ipatatawag na testigo ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo na may posibilidad umanong hindi na gagamitin si Madriaga bilang testigo ng prosekusyon.
15: If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team.
10: Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, nakadepende ang pagpresenta kay Madriaga kung masasakop na sa testimonya ng mga mauunang witness ang kanyang testimonya. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Madriaga na hindi ito magpapasindak para manahimik at handa umano itong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
16: Susunod, in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan, suspendido bukas. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Patrol sa DZMM
1: at DZMM Teleradyo.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
3: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
4: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
6: Issue Spotted.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
9: Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at slice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh.
10: Ay naku, taon-taon na lang ganito. Eh kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
8: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
11: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM
1: at DZMM Teleradyo.
14: Ibinida ng ABS-CBN ang lakas ng kanilang collaboration sa iba't ibang grupo at ang global success ng mga programa at artists nito na nakatulong ng malaki sa kumpanya matapos mawala ng prangkisa noong 2020. Inanunsyo rin sa pagpupulong ng mga stockholders ang pagbabalik ng ilang iconic kapamilya shows. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
15: We have been through one crisis after another, many of them existential in nature. Yet to me, this period in our history is a defining moment, not just for those who work here, but also for you, our shareholders.
16: Ganito sinimula ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak ang kanyang mensahe sa annual stockholders meeting ng ABS-CBN. At bagamat maraming kinakaharap na krisis, anya, tuloy ang misyon ng paglilingkod.
15: It is a chance to decide whether in the service of the Filipino was just a compelling slogan that served us well in good times, or if it is the genuine reason for our existence, proven because we embraced it in impossible times.
16: Ayon kay Katigbak, patuloy ang financial recovery ng kumpanya dahil na rin sa content partnerships at pagtangkilik sa mga programa at artists ng ABS-CBN sa loob at labas ng bansa. Patunay nito ang tagumpay ng Bini, mga seryeng The Silent Noise at Social Climbers at ng ASAP sa Canada. Binanggit rin niya ang magandang pagtangkilik ng publiko sa mga pelikula ng Star Cinema noong 2025. Sa It's Showtime at Batang Quiapo. At sa Halalan 2025 Special Coverage. Ang ABS-CBN Foundation naman nakapag-abot ng tulong sa humigit-kumulang na 30,000 pamilya na nabiktima ng mga kalamidad.
15: We recognize that we are not yet where we need to be. And while this has no doubt been a difficult chapter in ABS-CBN's history, we continue to believe with complete confidence that the momentum you are seeing will carry us through to profitability. Our revenues are recovering, our cost base is significantly lower, our debt is reduced, and our losses continue to narrow.
17: It's the new season.
16: Inanunsyo rin sa stockholders meeting ni ABS-CBN COO Cory Vidanes ang pagbabalik ng mga iconic na programang Gandang Gabi Vice at Pinoy Big Brother.
17: Gandang Gabi Vice, the new season will come back next month on GMA, iWant, and Kapamilya Channel. We are launching Pinoy Big Brother Collab 3.0 on October in partnership with GMA.
16: Dagdag naman ni Katigbak, isang bagong ABS-CBN ang haharap sa susunod na kabanata ng kasaysayan nito dahil na rin sa nagbabagong panahon. Pero isang ABS-CBN pa rin, nakakabit na ang paglilingkod.
15: This is a new ABS-CBN that we are building. Faithful to our mission of public service, but adapting to a different time and circumstance. Our next chapter will be about proving that ABS-CBN can rebuild a company strong enough to serve the Filipino for generations to come.
16: Jackie Pascual, ABS-CBN News.
18: Sinuspinde ng Malacanang ang in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Webes dahil sa malakas na buhos ng ulang dulot ng habagat. Sa ilalim po ng Memorandum Circular 131, inatasang magpatupad ng alternative work arrangements ang mga tanggapan ng pamahalaan at alternative learning modes naman sa lahat ng antas at sa mga pribado at pampublikong paaralan. Sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, at Occidental Mindoro. Ipinauubayan naman sa pamunuan ng mga kumpanya sa pribadong sektor ang suspensyon ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
19: Kukuha ka ng mga birth certificate, driver's license,
20: ano muna?
19: Business permit.
20: Yeah.
19: Wala? Tatlong araw na. Eh, paano ko nagmamagali?
20: Parang bumabagal ang mundo natin. Holiday pa ng Friday?
19: Hindi, holiday ngayon.
20: This Friday.
19: Ngayon. No, holiday ngayon sa Quezon City.
20: Sa Quezon,
19: it's Quezon City day to day. Asa Friday, holiday rin. Ako hindi napapasok bukas. Asa Thursday yan.
20: Eh, akala ko ikaw.
19: Hindi, papasok ako. Papasok ka ba?
20: Hindi. Live ako sa Head Start bukas.
19: Dinami mo yan, ha?
20: Si Senator Bam Aquino po ang guest.
19: Okay. Kukunin ko muna bago sa'yo. Mauna ako sa'yo.
20: Agawan pa ng umaga ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
18: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
2: This is FM Radio.
21: FM Radio.
2: Favorite music radio.
22: Kabay!
23: Kabay!
24: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Kabibes, tiguwang na ka? Arthritis? Ako na ni.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes,
0: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga kabay. Sawa mag-abot ka ganina sa itong programang Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sender nga si Arnel. Ania, ang replay sa iyong istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni.
0: Mauna ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
5: Request 931.
1: At ang oras mga kabayam, sa laon na 30 na sa kahaponon, o gamon na minaw sa itong paabor, itong Radyo Susubo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayam. Oy, may hapon sa itong mga kabayam, karon, kumusta ang inyong adlaw nga? Hoy, Miyerkules mga kabayam, o pizza 19 na, no? Pizza 19 sa bulan sa Agosto. Tuig 2026 mga kabay. Oba na puntaan ini nga itong programa ang Request 931 din sukad ta sa launa sa kahaponon hangtod ta nga sa alas 4 mga kabay. Matag adlaw nga Lunes hangtod usab sa adlaw nga Biyernes. Oniya sa to mga kabay garon mayong hapon ilabi na sa mga kabay sa to karon nga wa pa ka paniha paniudto din ha. Mas maayo nga magkapaniudto na ang tanan nato mga kabay. No? Mas maayo nga makakaon na mo, makahuman na mo sino mga paniudto din ha. O niya na nang inyong gikabisihan karong trabaho. O niya na nang inyong hagaron nga gikabisihan kayo nga gidali-dali gininyo pag-ayo nga mga trabaho mga kabayibs. O niya, sa ito mga kabayibs karong napasa mga karinderyahan, di maupay paghuman o paniudto, nagkaray-haray pa din ha. O baka ha, ang uban maupay pagsuod sila mga trabaho, kaya launa naman. Ting duty naman, no? Human na silang paniod to. O niya karon, nanala sila sila hangkoan, kana ang lakir. Pag humanog paniod to, mga kabayab, sarilak usa. Niya. Pag humanog kani ang panso, o baka ha, kana ang mo time in na sila dito, nibalik sa lakir, kana naglingkod-lingkod pa. No, maamanay kasagaran. Ang inig ka human, inig ka humag paniod to, relax. O higda-higda, og diyot tayo, og naighigdaan. O niya inig time in na, inig laon na, musod na sa trabaho, mo time in na, kay mo trabaho na mga kabayabs. Inig time in dito, ig biometric dito, mubalik o gawas, mo atos locker, maglingkod-lingkod. O baka ha, mo atos sa CR, maglingkod dito 30 minutos. Oh, kuan ka na ang kuan daw, ana sila nga, inadlaw man trabaho, di man pakyaw. Inadlaw man trabaho, di man pakyaw, di ta magdali, no? O sumuna, inig-time in sa launa, inig-human o paniod to, relax o gamay, o niya inig-launa, kaya mag-silpon pa mana. Inig-human o kanaang humag-paniod to, silpon da yun. Sus, takwahaw lang nga wanan na launa na po. Takwahaw lang nga ting soon na po sa trabaho mga kabayibs, ting time in na po. Sumuna, pag-time in, o niya huwag ka pa huway, kaya nag-silpon man, pag humag-time in, ibalik dito sa locker o baka mo mag-CR da yun. Mag-CR o 30 minutos. Aniya sa to mga kabayabs, garong mga biyahero o biyahera. At mga taxi drivers, may nga pagpaminaw, mayong hapon. Sa to mga grab drivers, mayong hapon sa tanan. Ingon man usab sa mga jeepney drivers, sa mga konduktor, o sa mga bus drivers, dias may north bus, dias may south bus terminal, mayong hapon ninyong tanan. Oban na oban tayo nga itong programang Request 931 diin, mga nagkadaiya o mga nagkalain-lain nga kaagi sa gugma, nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi mga kabayibs, ang atong hatagan o pagtagad. O niya, diyan naman si Uncle Boy o si DJ Pamela o si Miss Eva at ang i-welcome to the show. Uncle Boy, pasok!
6: Hello, musta mong tanan? Mayong hapon sa itong mga kabayibs, mayong pagpaminaw, mayong adlaw, Miyerkules! Tunga-tunga na po sa simana mga kabayibs o ako si Uncle Boy Diana po si DJ Rico Mambo. O sa makanunayon ako, manghinaoton kami. Mapanghinaoton nga anaamo karon sa maayo kaayo. Nga kapiskay sa kalagsiks panglawas. Manghinaoton sab gayon kita nga ang adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabibes. Okay, muna siya. Mayong hapon sa tanan. Mustamos mo. Onya, DJ, Pamela, og Miss Iba. Welcome to the show. Wow.
5: Hello, hello, hello. Maayong hapon.
7: Hi, mga kabay.
8: Mayong hapon.
5: Hi, DJ Pamela.
8: Hi, Miss Iba.
5: Uncle Boy.
6: Hi, may hapon,
5: DJ
6: Miss Iba. Kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba? Og DJ Pamela, og Uncle Boy.
5: Okay ra kaayo, pero medyo duka.
8: Duka? Ganun yung duka makami sa ebang. Wada ka kuhan, wada ka ikan ang sleeping gabi kaayo.
5: Kuhay, nagbantay ko sa kalibutan, DJ Pamela.
8: Ay, nahadaghan na mo magbantay sa kalibutan, Miss Eva. Aniya, sa ito mga kabibes ka ron. Ay, ang atong FB page, ha? It's 93.1. FMR Cebu, ay mo kalimot sa pag-follow, like, og share mga kabibes sa itong FB page. Yes. 93.1 FMR. Mauna ni siya. Aniya, syempre, ang Cool Boy.
6: Ang ato sab nga app nga pwedeng i-download sa atong Play Store, FMR Philippines, mga kabibes. Adto mo sa Play Store sa mga Android nga cellphone. Download ninyo dito, bisan asa mo, anywhere, yugo, makapaminaw ka mo sa atong programa o sa tanang FM station nationwide. Oo, muna, download ninyong app nga FMR Philippines, dayon, og naana mo sa maong app, minaw mo dito bisan asa nga FM station nga basta kay FMR yun na. Okay, mas iba, DJ Pamela, kinsay sinderon.
5: Ang itong sender, mawkining Osaka, lalaki.
8: Lalaki na po doon, Miss Eva. Naunsa mo rin lalaki doon, Miss Eva.
5: Batanon pa niya, 28.
8: 28, onya. Unsa may iyaka ka nung gikabalakan sa iyang life.
5: Kuan, naani siya'y guwapa, kaayo nga uyag.
8: Huh? Hello, kuyawang gun. Guwapa, gano'y kaayo, Miss Eva.
5: Guwapa, gano'y kaayo nga uyag.
8: Marabihan sa iyang hayag, gudi ay, onya.
5: Proud kaayo siya. DJ Pamela nga nakauyab siyang ingon anak ka guwapa ka kabuotan no niya mahinhin ko no kaayo
8: mahinhin anya
5: kana apan dito na siya nagduda na siya'y gidudahan
8: nagduda siya
5: oh nagduda siya
8: ano nagduda man taon ni siya karon ang samayahang hey, gidudahan
5: naibong siya DJ Mona. Pamela Uncle Boy nga nung dili mo dili kayo hinimba.
6: Aw, sa to pa di. Kuan, siya di, hinimba di siya.
5: Oo, si Arnel. Kay sa iya ha diri nga pag-chat na to, niingon man siya nga, ganahan siya sigig simba.
6: Mo ba di? Basig malapas ka sa langit dong, musikag simba.
5: Unya, kung ang iyahang uyab, mukuyog manggani niya og simba, naara kutob sa gawas.
6: Oo, naara gawas di.
5: Oo, di sila musod.
6: Mauaw siguro siya spare. Nala, kasi ko ni Arnel, 28 anyos mga kabibes og single nga taga Bohol.
5: Dili oy, siya. Taga Basak na.
6: Asa Basak Bohol lagi.
5: Ambut lang ko, basak ra gibutan.
6: Oh, Basak Bohol di sila.
5: Basak
6: ba, Basakan Bohol. Asa makamit sa iba.
5: Unsa mo sa Uncle Boy? Basak Mandawi, Basak Lapu-Lapu.
6: Amo ba day din ni Basak Bohol?
5: Oh.
6: Na kasi Arnel, 28. O, 28 anyos ni siya nga na problema. Di man kay problema, Arnel. Pero sige lang, ato na lang siya nga tagan o kuan kay, kanaang maura na yung problema ron nga na hadlok yung murag ka, nakasulti ka nga naunsa ni mong uyab, nga ligan mo soon. Soye ko no goyo, no, di ba, benditahe. Di ba mo, huwag mo aso kay na, delikado. No? Ingnang pare, Dre, palihag kong bendita ng nagbarog sa gawas. Bitao ay nanahala. Karong taon-taon, DJ pa, DJ Rico Mambo.
1: Mauna siya mga kabayab sa tuning hatagan o pagtagad. Karong taon-taon ang kaagi sa gugma. Kinabuhi ni nga tong sinder nga si Arnel nga taga Basak. Basak ba ni sa Bohol Uncle Boy? Basta kay maunin siya. Tanaw na to kung sa pagkaunsaan nga nung naabot sa punto. Abot sa punto higayon nga diin siya nagkauna-una sa pagpabuhagay. Iniiyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayab. Kapong palagi niya, nga mura ba og na problema siya ning iyang hinigugma karon kay murag masimba kuno sila na kuno sigawas Ligod ko numusod, naanahala. Kana lang ato ni tanaon karon og saon tani pag-analisar iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayan. Ong sumaga na minaw, mayong hapon sa tanan, Miss Eva. Balik ta karong taon, mag-play sa itong mga kanta, Miss Eva. O niya, syempre sa itong mga kabayabs, diha karong nagtikaw-tikaw. Hala, sige, pag-usigin yung mga radio kaysa itong pagbalik karong taon. Ang istorya sa ito ang sinder nga si Arnel, 28 anyos atong himay-himayon. Ining ito nga programang Request 931, mga kabayabs. Din hilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayabs. Mauna ni
7: Good Vibes, that's right. 93.1 FMR Cebu.
9: Good Vibes, the sound trip.
0: Mauna ni
10: FM Radio, favorite music radio.
11: FM Radio
0: 93.1. Mauna ni
2: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati
2: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko
2: og romantiko. Plus, good vibes gikan sa inyong kwatsinanggong angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
12: Request 931.

At oras magkakabayab sa las 2:16 na sa kahaponon, on ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, mga kabayabs. Oras mga kabayabs, karoon na minaw, adlaw karoon nga, Miyerkules, ako balikon sa magkausap pizza 19 sa bulan sa Agosto, mga kabayabs, tuig 2026. O yun yung karong hapon na lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o bagtagan, ining atong programang request 931, mga kabayabs, diin, sukanta sa launa sa kahaponon, hangtod na nga rin sa alas 4. O niya, sa itong mga kabayabs, karong naminaw sa itong mga radio, live na data sa itong apod nga FB page, no? Live na mga kabayabs sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Paliwag taglantaw sa itong FB page o kaya inyong mga cellphone din ha, i-search niyo din ha ang 93.1 niya space FMR space Cebu. Amo na siya. O niya, sa mga naglantaw, karon sa itong live, mga kabayabs, sa itong FB page o sa itong YouTube account, doon na punta, on-air punta siyempre. On-air ta sa itong mga radio, mga kabayabs, 93.1 dial sa atong mga radio. Mana siya. O niya, karong hapon na lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi, mga kabayabs, ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931. Apan sa dili pa, mayong hapon sa tanan ato mga kabayabs karon sa mga naglingkod-lingkod din ha, sa mga white duty, sa mga nag-day off ining adlaw ng Miyerkules, nang laba mo din ha, nanahala, pagkusginan yung mga radio, kay aron ato ning tabangan sa paghimay-himay ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ining atong sinder karong usa ka lalaki, 28 anyos nga si Arnel, mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa, mauni ang istorya ni kabayabs Arnel, mga kabayabs. Muna ni siya, ato paminaon. Mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na gayon sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, taguan lang ko sa alias nga Arnel, 28 anyos, og single, og usak ko katrabahante, mga kabayabs, diri ra pod sa Basak. Mga kabayabs, mga DJ, na ako'y uyab og 25 anyos na usab siya, mga kabayabs. Kaoban mis trabaho og kapin o sana may katuig o kapin sa tuig na may, mga kabayabs, ya sulod sa mo ang usaka sulod sa mo ang duha ka gugma. Sa tinuod lang, mga kabayabs, mga DJ, wa gyud ko magdahom, wa ko mag-expect ba nasugton ko niya kay kung guwapa hayla isgutan o height o complication, mga kabayabs, makaingon magyud ko nga perpekto na gyud kayo siya o kanabitang ang panggitas o niya pang model gyud o kanabitang pang candidate gyud sa beauty pageant ba, mga kabayabs. Gani taas yan ako o gamay, mga kabayabs, bisan o one year na may kapin, wa pa ko nakaadto sa ilahang lugar. Apan siya halos weekly o halos kada semana tuas mo ang balay kay ako mang dalhon, mga kabayabs. Proud kayo ko niya kay bisan ang ako ang pamilya nakaingon nga jackpot kuno ko. Gawas nga beauty, gawas nga gwapa, gawas nga maka-proud ang iyang kagwapa, mga kabayabs, buutan sab kaayo siya. Hinhin kaayo o gatingog, mga kabayabs. Murag dili ka maong masuko ba? O grabe ka masinabtanon, o grabe ka understanding. Sukad-sukad, wami nag-away gyud, mga kabayabs. O maukuno na ang gitudlo sa iyang ginikanan ng dunia. Ang ako lang nabantayan, mga kabayabs, o akong nabantyagan niya, kay dili kayo siya tigsimba. Kung ako asyang dalhon, kay lagi katoliko man ta, mga kabayabs. Mauna nga, o dalhon ako siyang simba, magsige man siya og alibay. Naghangyog kayo siya grason. O niya, wala sab ko makabantay nga manguro siya. Gusto on ako nga permiming nga magkuyog og simba, mga kabayabs. Apan, ingon pa niya, wa siya nagdako nga relihiyoso o relihiyosa.
Kung musimba man gani mi, mga kabibes, anharagin mas gawas. Kay disab siya mo, disab siya mga lawat. Kay wa ko siya maanad, mga kabibes. Ako las nga gipasagdan kay ako na bantayan, akong na-notice nga lain ang iyang reaksyon basta simbahan na ang amuang hisgutan, mga kabibes. Kay dunay usa ka higayon ni ana nga ako siyang na paila-ila sa ko ang classmate sa high school nga taga-Ilaha usab, taga-Ilaha rapod, mga kabibes. Nahibong lang ko kay pagkagabi ni ana ni chat man ang akong classmate, mga kabibes. Ang akong classmate ni chat din ako nga puong paniya, nakadungog ko no siya o nadungog ko no ang kaliwat sa akong uyab, mga kabibes, nga ungo dito sila ang lugar. Karon naglibog na ko kung tinuod ba ni o dili, mga kabibes, o pasangil lang ba ni. Gwapa gyud kaayo ning akong uyab, pero misteryosa kaayo, mga kabibes. Unsa may inyong, unsa may angay na kong buhaton ini? Unsa may inyong matambag nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes? Ako siyang pangutanon kaha nga ungo ba sila? Tambag gid ako ninyo og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan, mabuhatan og duwa sa radio, mga kabibes, kining akong kaagi sa gugma.

0: Babe, kanaang kay bawo ka?
1: Unsa man?
0: Kay bawo ka, wagi ko magdahom ba? Wagi ko mag-expect nga ibuhaday kong sugton. Kay siyempre, kanaog. Gako lang yung huna-hunaon, murag layo rin yung kaiko sa imuha. Sa imong kagwapa ba? Murag, gani, makaanak ko sa isa kong kagalingon nga. Di ba siguro may parison? O di ba siguro may bagay sa kong uyab? Day maris ba? Kay, ikaw bawa na magyug ka. O, ikaw, gwapahay lang, pwede magyud, ikaw magiging kinakagwapa din itong gitrabahoan. O gawas ba, ana? Napong kay height. Napugay gitason. Gani, makaingon ko ba nga, mas gani, taas pagyug ka na ako, di lang kay gani, taas pagyug ka na ako, di, maris mo na nga. Magpasalamat yung kaigon ni Mugdako. O gani, sa ato ang relasyon, soda sa usa katuig, huwag yung ko kabantay nga naglalista. Muraog, masinabtanon kayo ka. Muna nga, dako kay pasalamat sa itong labaw nga magagagahom. Nga, nakakaplag kong babae nga, susama ni mo kabuutan, susama ni mo kagwapa, di Maris?
1: Kanyang, dili man sad na ang ikapangutan na, Arnel. Kay buutan man sab ka. Unya, tanaw po na ako ni mo. Ligdong kaayo kang pagkataw. So, mauna nga, na-develop po ko ni mo.
0: Muna, basta ako na yung Maris. Dako, gigay na akong pasalamat. Dako, gina ako kayong pasalamat nga. Imuhang gidawat ang akong gugma. Huwag akong ipasalig ni mo nga. Panggaon ko ikaw ang tudsangtod.
1: Salamat ka ayo, Arnel. Gihigog masabdi ka.
0: Salamat
1: so,
0: kayo, Day.
1: Ayaw na pagunahuna og mga unsa-unsa niya, ha? Kay deserve ni mo ang akong gugma.
0: Sige, Day. Mas maay pa. Pita man, Day. Karong kuan na ba si Benaha mo? Uli bang ko sa... dito ba silang mama? Ganahan ko nga, nadunti ka. Ganahan ko nga, ato ta. Makuyog ka.
1: Sige, Arnel. Makuyog ko.
0: Kanaday. Sige ha, magkuyog ta karong si Manaha.
1: Oo, sige.
0: Mato to silang mama.
1: Oo.
0: Og maugini akong nabantayan mga kabibes sa akong hinigugma. Apan, mapasalamaton kayo ko. Ay akong gisugot kay lagi, pwede magyuning gupahan niya. Og mato sa among gikasabutan, nga dadoon ako siya sa mua. Kay kada simana, salalag simana, muuli magko sa mua. Nagto silang mama ba? Kay nagboarding house raman ko diri sa syudad. Og mato mga kabibes nga pag ako siyang gida sa mong probinsya, sa mong balay, o gunya, mauni mga panghitabo mga kabibes. Day, Maris, kay bawa ba ka?
1: Unsa man?
0: Sila sa mama, nakaingon ko sila nga jackpot kuno kay ko. Kaingon ko sila sa mama nga, kanaang, pirti ko nun ako, mura ko nun kong nakadaog sa luto nga. Nga nauyab di ka.
1: Kanyang, maupadi ay Arnel.
0: Nakita mga nila nga, buutan ka, og di lang kay kana, nakita po nila ang imuhang kaaniyag ba, imog yung kagwapa. O niya, Day, musimbar ba na sila? Matag Domingo, mauna maganay mong naanda din sa probinsya. Nga matag Domingo, musimba gid mi. Kanaang saman. Kuyog ta ha? Ganahan ko mag-uban tag simba.
1: Kanang Arnel, wala ba akong nakadala og kanang bistik para pangsimba ba? Pwede ari lang ko diri sa inyo ha?
0: Kanang na may kuan, doon raman tag merkado. Magbalita, ato tas merkado. Ganahan ko dahil nga musimba ta, kuyo sa pamilya.
1: Pero, Arnel, ganahan man ko diri sa inyo ha, kay probinsya ba, unya, presko ang kanang hangin, unya, ang inyo gani mga binuhi di ang manok o, kanang inyo ang mga baboy, kay mga himsog kaayo sila, no?
0: Okay, ay kabalaka, kay iniguli na to, pwede, anak din mag-ihaw tag manok.
1: Mag-ihaw?
0: Okay, basta ako agi plano. Musimbaw sa taday kay adlaw man Domingo. Unya, ganahan ko ba nga kuyog bitaw tas simbahan para natay sakto nga blessing bagikan sa kahitasan.
1: Kanang Arnel, pwede kita lang duha ka na. Hindi lang ka mukuyog sa imuhang ginikanan.
0: Ikaw? Sige lang,
1: kita na lang duha.
0: Basta kay musimba ta ha?
1: Oo, sige.
0: Og mato mga kabibes, nga ako mga po siyang nadagin noon. Pero nagbaw kong kuan gano'y nagbaw kong agni niya mga kabibes. Kay mura ba guwagid siya gusto nga musimba? Mura guwagid siya hangunahuna ba ang musimba? Daghan kay siya galibay. Partang daghan na grason niya mga kabayibs. O gunya, pag-abot na mo sa simbahan, maon yung mga panghitabo mga kabayibs. Demaris,
1: ala
0: to simbahan.
1: Kanang saman, lagi.
0: Uy, adto ta susod, saman, adto ta susod.
1: Kanang Arnel, ari lang ta diri sa gawas.
0: Nindot pang ko dito susod kay na akong mga akong higala ba na ra si kuan. Rothschild, bahidag sa Marie Reyes. Ako man ang higala. Hoy, maparang adto ta dito ba na napamansay dapat sa iyang galingkuran. Si kuan, Marie Reyes.
1: Ari lang ta diri, Arnel. Kanang komportable ra ko diri nga kuan, diri nga dapit. Kanang dili ta mo sulod kay huot kaayo.
0: Mas maayo magkasud taday, Mari. Mas maayo adto ta susud ba tubangan gitas pare kay para og naay mga bindita ma masabligan ta ba para makalayas ng mga daotang espiritu.
1: Kuan lang ay diri lang lagi ta. Kanang ikaw ba ni kuyog na gani ko ni mo diri sa simbahan pero maulos ni akong gusto nga ari lang ta diri sa gawa.
0: Ba o magkaha? Maamangkay mong gunahan, pero...
1: Diri, oh, na may bangko, diri. Pwede raman ta diri mo lingkod.
0: Mas nindot magunta to nga. At ito talito stubangan ba, Dolce Pari? Giyod, aron ba nga? Huwag na yung mga bindita, mapiska-piska ta ba?
1: Kanang diri lang sa ta, Arnel.
0: Sige, maamangkahan ko na.
1: Oo.
0: Dinhin na lang ta. Kabantay ko ba? Kabantay ko sa kong hinigugma nga si Maris. Mura manog dili kung siya ganahan musimba. O niya, napugos na ko siya kuyog din is simbahan. Di po siya musuod. Kay gusto ginyang arila may magbarog diras gawas. Unsa man kay problema ni niya. Unsa man kay yahang gitaguan ni niya. Anong murang kabantay sab ko niya nga murang di manguros. Unsa man ka ni siya, katulik ko madani. Na unsa man ka ni kong uyab. Og mao to mga kabayibs, kabat na kabatikod yung ko nga mura ba og wa sa manguros, mura og magsigil lang siya duko-duko mga kabayibs. O niya, akong dadon suod simbahan, di yun siya oy. Ari na yung kunumis gawas, o gani, wag yung may nakapangalawat mga kabayibs. E wa di yun siya mo adto suod simbahan. O niya, og naapon, nagdangarang ang tigkalawat, lakaw siya. Sangal siya pangihi mga kabayibs. Og o niya, naay akong amigo, naabot ang akong amigo nga klasmet ako kaniadto. Diin, na timing pod mga kabayabs nga wa siya din ha og akong amigo na igisulti din rin ako nga pong palagi kuno niya ang ako kunong uya mga kabayabs na dungog kunong ungo di ay sa ilahang lugar og unya mo ni mga panghitabo pag uli na musbalay mga kabayabs. Day ganang kamatikod ko ni mo ba, kanina? Muramang kag nabalisa ganina, day, Maria?
1: Kusay, Maria?
0: Sa ito nga ni mo ganina. Day, mo ba, kanina, muramang kagwa sa kuan kondisyon ka ganina?
1: Kanang, kato di ay. Kuan mong good Arnel, kanang, naglain ako ang lawas.
0: Mau ba?
1: Mura kong kailan sa noon.
0: Sige, palitan ti kag tambal. Palitan ti kag murag tambal. Aron mura po kag maayo.
1: Niingon ka nga. Magluto ta og manok.
0: Magluto ta. Ako inus papa.
1: Sige lang. Ilain lang ang dugo ha?
0: Ilain dugo?
1: Okay, ganahan kong dinuguan.
0: Magpalit na lang tag dinuguan. Ilain na lang nang.
1: Lahi man na.
0: Pilar may dugo ng manok dahil.
1: Lami man na ang dugo sa manok.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Nanahala, sige, kay bahala. Sige, kaya akong ipaihang manok ha?
1: Sige.
0: Maantos ako dito sa unahan, kaya akong atoon si papa ha?
1: Sige, Arnel.
0: Sama kong uyab. Sama ni kong uyab nga, mura maganahan siya dugo daw. Manok, ipalain. Sige na lang kay Basig. Basin og nanga ba? Basig mamahimo na kong amahan. Iyon na pa. Na may ni-text din sa ko ang cellphone. Uy! Ako ba ng amigo ganina? Akong amigo nga na nakita na ko dito sa simbahan. Unsa niya ang giingon? Unsa niya ang i-text din ako nga? Unsa niya? Nadungog ko no nga ungo ang akong hinigugma. Nadungog nga ungo dito sa ilaha kay silingan ra sila. Unsa ka no? Di ba ka ungo ka kung uyab karon? Unsa ka ti usa ka ni ka tinuod no? Nga nadungog nga ungo kining ako ang uyab? Siguro basig yahan po ning buhat-buhat. Basig na ibog siya ning akong uyab, basig yahan ning gitripan. Nag magbuwag mi, yahang surik buton. Ang saga. Pero nakamatikod man pugos kong uyab nga karon ngitag dugo. Palain ang dugo sa manok. Unya ka ganina, murag nagduha-duha og sud sa simbahan. Mura ba umhadlok? Unsa man ning hitabo? Day, Maris.
1: Arnel, naabot ka na di ay?
0: Day, Maris, kana ang asag itong lugar sa inyo sa kuan Mindanao to inyo ano?
1: Pero ang akong mga kaliwatan joy na dito sa South.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Kana ang
1: ngayon man di ay.
0: Wala lang, ganahan lang unta ko bang kay bawa naman ka. Dugay na tas tong gugma unya. Permi puti ka dalhon din eh. Ganahan pud unta ko bang maabot pong higayon nga imong hasugong ipaila-ila. Sa imong pud mga ginikanan dito sa inyo, sa inyong lugar. Sa mga kaliwatan.
1: Kuan man Arnel, layo ang Mindanao unya. Kaya na, maubitaw nga na ako diri, dirira ko sa kuan, sa may basak, kay ganahan ko nga mupalayo, o niya, makaingon ko ba nga, makabarog ko nga ako lang usa.
0: Pero, mas nindot magunta to, mas nindot ba nga, kanabitong, ato po to sa inyo ha, sa inyo hang lugar po, para makasuroy-suroy ko dito ba, di ba, nindot kayo na, labi nang magkuyog tang duha.
1: Kuan lagi Arnel, mahal pud ang pamasahe, unya maulagi na. Layo ang Mindanao. Pwede naman na nga diri na lang ta, dili day ka okay ana nga sa inyo hara ko magsigiga. Anhi.
0: Okay man, pero mas labing nindot og magkaila po ba sa imong kaliwatan, pero sige na eh, maumang ka nanahala. Sige na lang. Mga ka-vibes, mga DJ, maugin nga ako arong nakahatag o kahasol kay diri nako. Usa na ganyan ito, katong gi-text diri sa akong amigo, nga nadungog lagi daw ni kasilingan na ikunun sila dito, og nadungog ko nun ako ang uyab. Ay ako ng mga kaliwata, nadungog ko nun nga ongo dito sa ilaha. O niya mga ka-vibes, mauning ako akaro problema. O sa may angay na akong buhaton, ani ako ba ning sulti, ako ba ning ingnon akong uyab, di ba siya ungo? Pero nahadlok po ko, basig masakitan siya ba? Basig buwagan hinoong ko. Mga ka-vibes, angay ba kong mutuo sa kuang classmate? Angay ba kong mutuo sa iyang gitabi diri na ko? Unsa man ako pagpamatuod nga? Unsaon ako pagprobe nga dili ni ingon ana nga kong uyab? Tamagi daw ko ninyo mga ka-vibes, may unsa man, ako ba nang ipadayon akong gugma o ako bang pangutanon? Basta kay naglibog na gyud ko karon. Unsay angay na kong buhaton ining ako akarong gugma mga ka-vibes? Diri na lang taman. Daghang salamat sa inyong pagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang. Nisuki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Cebu. Arnel.

0: At oras mga kabayam sa las 2.37 na sa kahaponon ong kamo na minaw, kamo na mati sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Ay na sa mga kabayams, karo na minaw sa mga naglantaw din ha. Nagtanaw mo sa itong Facebook Live, kami na lang duhani, Miss Eva. Oh, kami na lang po balik ni nag-anad-anad na lang, nag-practice-practice na may. Kaya karong Lunes po hon, mulagwang na gina nga itong tanan nga, kuwan na pa may usadir eh, pero kuwan man hindi man drama.
1: Oo, busy na siya diha sa kuwan.
0: So muna, ato, sama, mag-practice ka drama dahil. Linyo-linyo siya. So muna, ang katong mga na, sila si kuwan, ang katong mga intern mga kabayabs, murag karoon na lang silang Lunes. Kutob, last nila sa to ang silang pag-OGT, no? O silang pag-intern din sa to ang kuan si Bianan. So muna, sa to mga kabayabs karon, anad-anad ta nga, kami na lang punduhan ni Miss Eva. O niya, sa mga naminaw, karon sa mga radio, di niya punta ka-text, no? Huwag niya punta ka na ang text line tungod kay, di pa, ayo pa, o pa-hospital pa na to ang ato ang diring tablet.
1: I-admit.
0: Huwag pa mauli mga kabayabs. O niya, sa mga naglantaw o sa tong FB page, pwede mo nga mo-comment din na, hain mo pagduha-duha sa pag-comment din na sa obos.
1: Yes.
0: Ipadangat ang inyong mga greetings din ha.

0: dito simbahan.
1: Mm-hmm.
0: Sus mao may gi-text yang amigo nga ganang iya kuno ning silingan di ayon niya.
1: Ah.
0: Gidungog kuno ning kaliwat ani indi to Miss Iba sila ha. Asa kan dapita po ni kanang gidungog kuno ng ungo. Maingon sa iyang classmate unya. Mao na iyang problema karon ni nakamatikod diba siya nga. Ug musimba sila Miss Iba di ba musuod simbahan kuno.
1: Hala no.
0: Oh, murag na, mo na karon naglibog na ginhon siya. Unsa baghan, di ba ni tinuod kang ungo ni kong uyab nga. Akong gidaog simba murag bag kontra gusto.
1: Oh.
0: O niya, pag-abot sa simbahan, naabot na toon may simbahan, di gano'n musod. Kaya ito naging gano'n siya sa gawas, maglingkod-lingkod.
1: Ana.
0: O niya, maron, nakatrigger siya ngunahon na Miss Eva, kay ang katulog yung gitext, lagi sa iyang amigo.
1: Sayang amigo.
0: Iyang classmate nga.
1: Oh.
0: Bay, classmate, kuandra ba na? Kanay mong uyab ya? Silingan binan mo dito sa mua. O niya, karon, ang kaliwat raba na, gidungog raba ng ungo. Lah, manayahang karon, usaba ka nino.
1: Kay, oo.
0: Ang istorya raba po na na Miss Eva, oh. Wato kas bukid.
1: Unsa man. Wato
0: kasagarang istorya sa mga tiguang, katiguangan.
1: Oo. Oh.
0: Muana na sila nga, oy, rekomabo, ay mo, pag ay mo kumpiyansa kay kanil sa una, baili pa may uso ka niyan to.
1: Oo, oo.
0: Mamayli gamin mo anang lugar, mamayli gamin mo, ayaw gin mo kumpiyansa, panguyab anang mga kababayan na din ha.
1: Kanang gwapa.
0: Oo, kay gawas nga kasagaran, ato labi nagsubukid, kaliwat. Mm. O, muana sila. Kasagaran raba, mga kaliwat raba na to diha kasagaran.
1: Oh.
0: O dili magani, kana rabang mga guwapa din ha, mga ungo raba na.
1: Ah.
0: Mga ungo kano. Kay, maamu kano na sila, ang kasagaran mong gudmo, anak ba na sa mga iba?
1: Unya, luoy kayo ng mga batignaong di jiri kumambo.
0: Ang mga batignaong di na ungo. Maana bitaw namin sa iba, kay maana sila nga, kasagaran mong gud sa mga ungo, guwapa, gina, nga naman.
1: Ah.
0: Kay parang nga madaning mga lalaki.
1: Ah, oo. Na-apoy point.
0: Oh, aron, oh. Aron ko na madani ang mga lalaki na si iba nga manguyab sila ha.
1: Kanang akit-akito.
0: Oh, oh. Manguyab sila ha. Unya, unsa magka, kanon baka ka o patakdan baka ka. Muna ay pangutana. So, ay gimo, kumpiyansa. Mama na istorya sa mga, di ba ka na po?
1: Oh, oh.
0: Akong una-una, di ba lang po ka na burit-burit? Aron di ka mulaan.
1: Okay, para, oo. Okay, para di mulaan.
0: Pero mauna istorya sa mga karaan. Ay mo, kumpiyansa ng mga guwapa din ha.
1: Kay pero, so, oh, kuan.
0: Mga guwapa, maoro ba na yung mga
1: kuan, di Jiri Kumambo, kabantay ka itong nag-viral sa una nga sa katong mga kuan ba nga, na yung mga vampira-vampira nga, yun ana, mga guwapo o guwapa niya.
0: Maulagi.
1: Na, kuan, ma, oh, katong gani.
0: Maulagi istorya, Miss Eva, nga basta kuno ungo, basta kuno kuan. Maulagi na yung mga hitsuraan, mga guwapo kuno kay kuan man daw na kana para madani ko no
1: pero sa unya na mga apik ihon og dagway unya ah, mao gitoy tinuod nga ungo
0: pior nang tao gyud. Loya po no binuwa ang kaana dito ta pastilan loya po sa abi kay kita batay tagnaong na apik kita gyud na ni pior gitang tao katong mga guwapa-guwapo mga ungo
1: oh pero kuan di ito ang kana di ang mga batignaong mao di ungo ingon ana unsa may na
0: bitaw no. Honest, mga kabayam, siguro na lang sige comment mo din ha kay sa kanaang ato ng himay-himayon ang istorya ni Arnel. Kay unsa baga di ungo bagyo gani yung uyabo, di ba? No? Apan sa dili pa Miss Iba, mag-time si Kusada kay ng itong oras.
2: Request 931. Request 931.
0: At oras, alas 2:43 sa kahapon noon, mga kabayabs. Kisa man yung mga naglantaw sa itong ipipage, Miss Eva, sa di pa di ay, no? Ato sa ning basahon, o kinsa ni mga naglantaw sa itong ipipage, si Basilio Rodolfo o si Rochelle Bidagsa.
1: Bidang.
0: Asa yun yung Bidang?
1: Rochelle
0: Bidangs Marie Rias.
1: Bidangs Marie Rias.
0: O sa'yo pong ni Bidangs niya, Miss Eva?
1: Ingon siya nga, shout out, DJ Rico Mambo o Ginday.
0: Okay, okay, okay.
1: Ano sa minto?
0: Nahimunan ka. Sige, padayon mo si Eva.
1: O niya, niingon po ni, niingon po siya nga, pagkanindot paminawo ninyo DJ, mura mamug mga dramaturgo pagka lovely.
0: Mura na lang kita ng dramaturgo.
1: Oo. Tapos,
0: salamat sa paglantaw ha.
1: Ni Kuan, ni Basilio Rudolph, iyan ang panidaan inigtungang gabi eh, kung lupad ba. Kung wala na sa iyang tupad, automatic na, wak-wak. Wak-wak na na.
0: Wak-wak
1: nga ni.
0: O Kuan, Miss Iba, iya-iya ka ni Patambala, no?
1: Ha?
0: O diba iyang ka ng
1: papi? Ah, pareha ato katong Kuan, ka ng mga maestro.
0: Kabantay mo na sa Facebook nga, huy pa ng alimpo, mga kabayan.
1: O, anya mo, ingon, tabyog. Ano, di Jerry, kumambo ka ng, kung mo tabyog, ungo. Kung di mo tabyog.
0: O mo tabyog, di ni ungo. Ungo ni, tabyog ni. sus paita. Ali tabyo gid ongo gyud
1: di. Oh, ay na, unya, pahunong akong di ungo. Oy, ay ni hunong pwet.
0: Adungog mo na mga ka-vibes Facebook nga naa na nga kanaang hoypan-hoypan ang agtang istoryahon. Kinsa mo kang

0: Mo aka. Kinsa man pila mo ka bukong nga naas lawas ining kuan? Suspay.
1: Inya mo ay na dusi mi ka buok.
0: Ah, gana ko mo. Una na mo tumbag ra ba pud bisi iba mo
1: sa ano ba? Oo.
0: Amo na lang ipatakda.
1: Oye, sige kuha.
0: Amo na ning
1: kuha na. Oh. Pasudla, pasudla. Oh. Ay na.
0: Pila kisa man ning naa dire, kisa man ning ungoan na dire. Ako nang silingang ungo.
1: Oy.
0: Bebe, pukawa, pukawa. Kasi pa malang ngungo, bebe, pukawa, pukawa. O, oh, pasudla, salawa, pasudla. Panguaan ang mga gipamutang niyong panguaa. Ana din. Ana, buto ko. Katunga akong gikatawaan tong kuwan mo sa iba kay ana siya nga. Daghana kayo may mga ungo.
1: Ahan, ingoy?
0: Ano, naabot ka nito na dihas lapu-lapo na. Ang ito mo lang naisgutan niya nga. Dihas lapu-lapo, daghana may napatakdan. Ana.
1: Paita, alam, basig mauni. Tagabasak lapu-lapo.
0: Bilahin na siguro. Nabi to, nag-viral ganyan na mga ka-vibes, no? Nga kanang tambal-tambalan lagi o niya. Tambalan sa mga alborario o niya karon. Sultion nga, kisam niyong ungoa, taga-asa mo. Sus, sultion mag mga lugar mi si iba. Sus, ang mga tao po. Ungo, naapilan na rabata, nag-viral na rabata, tagkalit. Kay,
1: disgutan
0: na dito sa mga nambal. Kay, ungo, kita yung ingon din rin na pita.
1: Sus, kakuyaw.
0: Ay, nasa sa itong mga naglantaw, Miss, ay, hi, Ma'am Mondi, mga pagpaminaw.
1: Yes.
0: Ma'am Almera Hinares.
1: Oo, so. Ingon si Ma'am Mondi na, nasaon yu DJ, mura man sa buo gahimtang namo, gabi nga nagkanaas ang atop.
0: Na.
1: Nigawas akong anak, umiingoy nga, Ma, wala ta abata, o wala wakwak sa atop. Mga alas tres sa kadlaon, wala ko'y tulog, kay saba kayo ang iro, sigig layat niya, lantaw sa bintana.
0: Lama mundi.
1: Oo, oh, kay na. Unya, niingon po siya diri, DJ Rico Mambo, tutukan niya iyang uyab sa mata.
0: Tutukan.
1: O nagtuwad gani siya sa mata sa iyang uyab, confirm dayon.
0: Iya ko ng uyab ang patuan, ma'am.
1: Unya, og na agila na. Oh. Unya, mubukal, confirm sab na DJ.
0: Oh, gana. Oh,
1: kana no, on. Oh.
0: Kana lang kaglana.
1: Oh, kana na lang. Murag mo tuo ko ay na.
0: Kasi nga na nibihana mi si iba, si Arnel.
1: Oh, si Arnel.
0: Kana lang lana nil, kay mao man ipong sa mga mananambal nga. Basta ko nung mubukal ko nung lana mi si iba, pasabot ko nung naduol ko nung kay ngongo.
1: Ah, maobitaw. Anya. Ingon si Sir Concihal Wagas. Hi, Miss Eva. Wala na ro'y ung panahon na, oy. High tick na ang panahon. Great lang ko sa Wagas family sa Lupa, Compostela.
0: Oy, kabayam sa kanang Concihal Wagas. O mga ungo oron, high tick na po mas iba.
1: High tick na po.
0: Na kung ano po, nanat po sila yung group chat.
1: Oh, niya. Niya, magkuan sila.
0: Asaman mo
1: nga nan ron. Dito tapit kay naibuntis.
0: Asaman na yung mga buntis ron. Andi rin napita kay Disco Mangod atong aging buwan. Disco, nabuntisan mga babae. Daghang buntis.
1: Kanya. Tinuoy.
0: Dito, no? Grabe ka. High tech mga ungo. Mga...
1: Nanay group chat.
0: Oy, Mamundi. Kana bitaw, giingon Mamundi. Nga nai ka na magkanaas imong ato, Mamundi.
1: Oh, basi iring na.
0: Sa buki na namin sa iba. Muana din mga katibuangan. Pagkuhag bagakay.
1: Oh, kay kuan nun. Tos lukun.
0: Pagkuhag bagakay. Isang ikuan ni anak si mong paros. Di na, silong-silong ba na. Oh. Ang mga balay kani ato, Miss Iba. Silong-silong ba man.
1: Ang kanang DJ Rico Mambo, suwa may na.
0: Lahi sa nasuwa, lahi sa nabagakay.
1: Ah, okay.
0: Kaila kag bagakay.
1: Kaila
0: po. Ba?
1: Gani, kaila.
0: Mao na siya. Mao na dito silang...
1: Pahaitan gani na ang tumoy.
0: Oh, pagkuhag bagakay niya, patalinsi. Iana dito, ibutang dito sa kanaang ugdi sa ilawang, ilam silong.
1: Mm.
0: Ato sa kanaang singa ni si mong balay ba, kanang attic dito, Miss Eva. O, baka kanang... sa sagbayan
1: sanipahan,
0: ba?
1: Oh, sanipahan.
0: Oh. Ato dito kilid sa kanang mag-ana ang sinukdan sa atop ba?
1: Oh, sanipa gani.
0: Sanipa.
1: Oh.
0: O niya karon, kanang suwa, pwede pong kuno namin
1: siya. Oh, sa silong.
0: Oh, ana pong kuno suwa, kayo magkakuan kunong suwa, kuno, muana am kunong ungo, uy, humuta ko na ng suwa. Kaila.
1: Uy, suwa, suwa sudan.
0: Oh. Pero naano ba istorya na Miss Iba nga, di ba kani, burit-burit lang ba?
1: Oo, katigwangan.
0: Mao magana, magtapok ang mga batanon sa una Miss Iba, magdagkot og suga nga rampanilya, ana ba? Muna dito mga katigwangan. Sus, kay bawa mo dong, day. Kay bawa mo kani adto, akong apuhan, ipasangil, pamalas lang apuhan. Akong apuhan, naman to'y kinaadman.
1: Naman to'y
0: kinaadman, may tawag ka ng mga nagamgahong.
1: Kaya na mga kamaumukuan.
0: Naman to'y kinaadman inyong apuhan kani adto. Sus, tiaw mo na, pahunungo ng wakwak.
1: Why na? Stop sa diha, stop.
0: Na gani, wak-wak gani nga magsigig.
1: Patugpahon. Patugpahon.
0: Patugpahon, di astog ka ron.
1: Mutugpa po eh.
0: Sus, problema ko na mis iba ka ron. Kaya kamao mo patugpa. Sus, tuol man, itugpa ko na mis iba. Pagtugpa dito ron sa kanaang wak-wak. Ang problema, di naman siya kamao mo palupad. Pero ting problema, hama na nga, usahin mo kaanas siya nga. Perting kinatawanay na mo kay kamao siyang patugpa. Mm. Sus, yan lolo na, kinaadman. Patugpa ko ng wakwak. Tugpa ko no eh.
1: Nyawa sila na ilhan.
0: Wala, kay langgam raman daw ko na.
1: Langgam raman ko na namin sa iba. Bali, mura na siya ko, Andy Jericho Mambo. Abyan. Abyan na siya.
0: Mura, muna ito nila, abyan ko no.
1: Okay, ilang giingon nga basta duol na ang wakwak kay kuan. Layo pa na.
0: So, duol
1: na. Layo pa ang kanang ungo. Ana, kung layo na ang wakwak, duol na ang ungo. Maka na mura kag ko anon ba? Mura kag kanang
0: ilaron. Pero mao lagi na pangutana maguda na karon. Kani adto dali kita makatuwa na mas iba, makaanan ito hala. Perbihan no mao gin nag mulakaw-lakaw ta gani kani adto ganang magabihan ta. Murag ang atong kahadlok magsagol pasig nay wakwak ron. Mo na nga kani adto mas igam magdagan gigo eh.
1: Magdagan ka?
0: Sugoon ko ganang patis palitag patis o sus magdagan kung maayo
1: okay, mas iba kay okay ang inyuha sa bukid kay ku ano man no tabukon og sapa
0: tabukon sus hatos lagi kag dagan magayo kay liman ka nang gihadlok na kag istoryahan kag naagi kuno
1: para sa siguro ni Jerry Kumambo magdali kag pauli mao siguro
0: mao na siya karon karon panahon na mao na anda kong pangutana og na pa ba na ron nga kay bawo naman ta karon unsa na ron ka high tech mga bata gani karon ku ano man gani kaayo
1: bitaw no
0: Muna karoon, muna yung pangutana.
1: Hindi na mahadlo kong ungo.
0: Okay, sige. So, di pa na ito basahon ng mga nag-comment din sa Obos, Miss Iba. So, di pa na ito basahon nilang mga pong din. Kaya nga itong oras, alas 2:51 naman. Ato sa nang ipling o sa kapahinomdom. Ha, tanawin ako sa mga pong sa itong mga kabayabs din. Yung sa ilang ka-sultaining about sa ungo, Miss Iba. Naadiha, Miss Iba, itong FB page.
1: Okay, ingon si Ma'am Monde nga. Shout out ni Sir
0: Sunny Calzado. Oy, hi, Sir Sunny.
1: Tapos, niingon si Ma'am Almera Hinares, malingaw gyud ko sa imong katawa, DJ Anday Eva selfie. Oh, thank you kaayo, Ma'am Almera. O niya, ingon si Ma'am Monde, napagbuntag sa'yo, nigawas ko. Ang iring sa silingan, diri sa among atop. Dinakpanay, naglabing-labing.
0: Nanguwag ni ay.
1: Mariusep, wakoy tulog, ahak yun.
0: Mura ba ito na makahadlok ba ito ng iring?
1: Oo, kanang iring. Oo, kanang manguwag.
0: Ang hiyaw man nagmaayo.
1: Unsa may tingog. Kanisa, kanang kuan, tingog sa iring nga nanguwag. Unsa?
0: Maana bitaw namin sa iba niya kanang labi nang na lami na kay mong katuog ba? Lami na kay mong hinano ko niya mo ay madunggan mo sige nag.
1: Bitaw no saba kaayo kanang mga inana murag bata mura nga naguha.
0: Mura sa kay kula ungot na magurulong
1: kanya.
0: Dai to kala ding iring dai nga sige bugno ay kay nag wa na idea ay kana ang nag sena sila nag hazard.
1: Unya ingon na si Ma'am Monde. Shout out Tio Lito og Tia Tining.
0: Hi Tio Lito og Tia Tining, may hapon.
1: Sumuna
0: no, ato mga ka-vibes karon, ato na lang ning usaong kanini. Usa lagi ana, ato ning kuan mi sa iba. Pwede po ni idol siguro ng ato simbahan. Ino niya baday kuyog taday niya. Pero pasig lokay mi sa iba.
1: Timingon jud niya kanang kuan.
0: Kanang ting bendita ng lokay ba. Okay, dai kay daning usa ka kanang lokay dai kay.
1: Okay, pabinditahan
0: na. Sorry na pare dia mapiskan niya ba. Dre pa piski gani ko sa kabendita dre o sa kani kong iyab de pare. Ana ba.
1: Pero basin sa DJ Rico Mambo nga naghinayang siya kay maulag ina gwapa.
0: Para sa ko gwapa gyud kay na bahala na lang ungo eh.
1: Basta di lang ka ko anoin. Basta di lang ka unayon.
0: Bahala na lang ungo Arnel. Onya para sa love uban na lang siya sa simba sana. Para sa love uban okay para kuno tungod sa iyang gugma ni kuyog na lang siya Miss Iba og simba. Agan yang atong oras paspas magkaayo ma Monday. Salamat kay si muhang paglantaw
1: niya. Yes, ni Ma'am Almera Hinares og sa tanang mga nanantaw. Daghan kaayong salamat.
0: Alas 2:57 mobalik ta karon ta taod mga ka-vibes kay makauban nato si Uncle Boy DJ Pamela. Ini nga tong programang request 931 mga ka-vibes. Syempre sa tong paboritong radio sa Sugbo Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni Radio FM Radio. Favorite music radio 93.1. Mauna ni. Tamba.
2: pag-ibag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahainan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
0: At oras mga kabayam sa last 3.28 na sa kahaponon. Og, kamo na minaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Uncle Boy, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Yeah.
0: Alright, may hapon sa tanan o adlaw karon mga kabayams na Merkoles. Oy, og mga adlaw, tigmo-tigmo on sabta. Onya murag daghang piyesta karong buwa-buwana, Miss Iba, no? Daghang yung baboy, maihawan ni buwana. Onya, siyempre, DJ Pamela, onsa may mahatag ninyong advice atong sender karon nga na problema sa siyang uyab kay pong palagi murag ginudahang ungo, Miss Iba. Na, DJ Pamela.
3: Mara, onsa may mahatag advice si Miss Eva?
1: Ako, DJ Pamela, koan, kanang iyahan na lang panidaan.
3: Panidaan?
1: Iyahang pangutan on jud, o nga nung dili siya ganahan mo adtog simbahan, ingon ana, o niya, nga nung dili siya mga lawat, ana.
3: Kaya?
1: O goon siya isulti sa iyahang uyab, kung nahigugmagod siya ana, o iyahang dawaton, o iyahang paminawon, ana.
3: Ano lang?
1: Oo.
3: So, may na, koan po dyan, koan na lang po siguro mo na, iyan na lang ng istoryahon, Miss Eva. Pero murag lain man god
1: okay,
3: yan na lang panidaan.
1: Okay, murag siya mas stress DJ Pamela. So, sige muna ho na. Mas maayo na nga iyang i-open.
3: Paghuwa talang pa i-open.
1: Iyan na lang i-open sa iyahang uyab. Unsa man na oy?
3: Basi masuko hinoon na sa Eva. Maaway ni no.
1: Adili.
3: Imo ni gridahang ungo ko nan hay lang pangitag di ungo. Wala na, wala na mahapit tig mahaya niya. Moy na ako na lang huwata na lang kanus ka pa ako.
1: Adili, iya na lang ko ano DJ Pamela pa sumbingay ba niya. Iya ingnon nga babe, kay baw baka nga kasagaran biya karon mga gwapa kay madudahan og ungo.
3: Nya mo ana oh. Nga sa ato pa ungo ko. Ana na mao gyapon Miss Eva. So moy na ko ano lang mapanid-in na lang unsa gyud kalihokan. Maginang mapanid-an o kung sagyo ka na ang style sa mong asawa ay na basin mahiyain lang
1: o ang kanasang uban na DJ Pamela kay na yung mga kulto-kulto
3: kahit na nanahay lang na. Paniid lang Uncle Boy mauna no imo lang ginapanid-an pero mao lang gina sa gayong DJ Rico Mambo nindot siya ng ungo kay natay kuan natay mga lakaw nga labi naglagyo naada yun dita makuan dita madili sa traffic labi na diris may country mall o dihas may banilan nga dos talamban sas makaanak ka may pangungo kay naas babawag agi-agi
1: wala traffic
3: wala traffic pero muna no sa ato mga kabayabs karon nga naminaw labi na ning atong sender pait po biyan ni siyang part pero muna kuanin na lang na hinahinahin nagpaniid o niya o baka ha kana ang mado kag simbahan pagkabuog usa ka kabo ditong holy water na isang biyag o diba ito liguog kuno tikaan ni Dave diba oh kuan mas na ingon ana na lang doon na lang pare niya Dre paliog kuno ko Dre big tanaos kong uyab di ba ni ongo oh pero mukuan gina mukisikisi gina nahala ongo guro gina no, ikan lay nahina yan nagpaniid kay ay lang pong largo ha kay na basic biyaan ka na buha kay, para baka na
1: oh basic ingon po katong di ingon po ni Mamon de basin og lahig tinuhuan
3: mao na basic lahig check style ba
1: oh mao nila niya ipangutan na basic lahig tinuhuan
3: oh nahala sige DJ Rico Mambo muna nasa mga kabayabs karon mao na po to kung masulti bako para sa ko alagi Uncle Boy mahalag ungo na lang na ay at least guwapa maghana oh ko ano lang na pasagdi na lang na panggaan na lang na mahalag ungo magalit tinuod dan halaw ina sa mga kabayabs karon salamat kayo sa mga kanunan nga pagsunod sa to mga programa sukad ka ganinang alas 4 sa kadlawon hangtod din ng orasos kahaponon mga kabayabs sa mga naminaw way po sa pagpatingog sila mga radio din ha mga playlist mga kabayabs dayon ang replay sa drama mga kaagi sa gugma kinabuhi dayon playlist na pod aron lami ang ato ang pagkatugon niyang gabi no
0: Sige. O niya, sa ito mga ka-vibes karon, wala naman tayo kong oras, ikay una miss iba.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, humping!
3: Okay, DJ Pamela, ikaw na po.
4: Mara, ako na lang usap sa DJ Pamela, magingon. Stop, tingin na nang start. Doon nang salamat ug may hapon ka na itong tanan, mga ka-vibes, Uncle Boy.
3: Alright, ako na lang usap si Uncle Boy, ninyo magingon. Tigo ang bitaw, paniti di bataros. DJ Rico Mambo.
0: Again, sa mga ka-vibes karong naminaw, sa DPDI, ito nakaoban ka ganinang buntag mga ka-vibes ang itong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon din na si Sir Edgas. O niya, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junits. O nga nga itong station manager mga ka-vibes, DJ Langga Nida. Wala tayo kong oras, ako na lang usap DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton. Buhata na mga ka-vibes. Sa debata mo, bias kang inan, magbilinta o mga maanindot ka mga sonata. Dinhilamang sa itong paboritong Radio Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Alas 3:37 na. Mayong hapon, nagdagang salamat. Bye-bye!
5: Request 931.
6: Request 931.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkod.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix.

Ayaw hulata ang saktong panahon. Himuang ang imong pagpaningkamot matag-adlaw. Maoy maghimo sa saktong panahon. Oras na ito mga kapahal, sa alas 4:28 na sa kabuntagon. O kamo na minaw sa inyo ang paborito nga sa suna sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1. FMR, favorite music radio, Cebu Kabad. Good morning mga kabahal, good morning mga buntag mga kabahal. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ani ano sab kita nagsaba-saba nining sayo sa kabuntagon sa adlaw nga Huwebes. Opit sa 20 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Opit sa 20 na gyud karon mga kabahal. Happy happy birthday sa tanang nag-birthday karon, happy birthday. Og syempre, welcome ko kamo mga kabahan sa itong programa matag sa iyo sa kabuntagon, alas 4 hangtod alas 6. Ang programang Lingawon ka. Depende na, pwede rapod ka, pasakitan ka sa itong mga pakuta na. Programang Pukawon ka. Pukawon ka, kayroon mahigmata ka sa kamatuoran na maski yung saan panin mo pagpaningkamot. Oh, nalang gyapon siya ilain gyud. Unya pasayawon ka kay aron panington sa kabuntagon ma healthy. Dili kay sa kabuntagon magmarites. Sayo sa kabuntagon mag sa gani mag magsayaw-sayaw mag-exercise. Programang buntag na ba? Tao ba ninyong ubos nga alagad sa kahanginan, wanay lain. Pogihan kay mamukaw ninyo, no? Sobra tuig na ko namukaw ninyo diya, ha? DJs, bracket ko na to, ha? Ang sabain. Iga. Buo tayo naglabaw si Tinoy. Lami on! Kano? May lain pa? Siyempre, o alas 4:31 naman, kining adlaw nga Huwebes, nahanapod tayo, Huwebes, nahanapod tayo, pakutan or pangutan na. O, maski dili pa available ato ang text line, o, importante nga makaibaw mo sa itong pakutan or pangutan na karon. Siyempre ka itong mga naay internet yan silang balay nga pirmay mag-tiktok. Mag-live taon yan taon-taon. Pangutan na pakutana na ito karon buntaga. Giyon sa nimo pagsiguro o pagkahibawo. Or pagkahibaw nga. In love ka or in love siya. Sige daw, giyon sa nimo pagsiguro o pagkahibalo. Nga na in love ka or in love siya, ha? Sabi no, kasagara sa itong matapik ka nung si Manano, kay puro in love. No? Puro, halos na puro about love. Ah, sige, andam na inyo ang tubag, kay unya mag-live na sa itong TikTok. Atong TikTok DJs, bracket go na to for the meantime. Alam, sige, volume yung mga radio niya. Volume, volume, volume! Good morning, di ay, sa mga kugyan diyan ang mga drivers. Siyempre ang mga mama o papa na ito na mga ginikanan. Good morning, good morning! O niya, pangapin na mo. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape. Pamainit, pamainit, pamainit. Alas 4:32 na. Ka-vibes, mga nanin!

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.57 na gayon sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw lang yapo sa programang Buntag na Vibes. Alright mga ka-vibes, atong pangutan na karabuntag, giunsa ni mo o pagsiguro or pagkahibaw o pagkahibalo nga in love ka or in love siya. Okay, live na takaroon sa itong TikTok account. Pwede rin ninyo diha i-drop ang inyohang mga tubang, ha? O giyon sa nimo? Pagkahibaw or pagsiguro na in love ka or in love siya, ha? Kusa ganito nagpadaan ni nga kuwanan, nga pangutanaha, gani? O giyon sa man ninyo, ba? Giyon sa, giyon sa, giyon sa!

Aliso. All the way from Spain. O, mawag na itong suking tanawan sa itong layap. O, Ma'am Michelle, doon sa nimo pagkahibaw or pagsiguro na na-inlove ka or na-inlove siya nimo. Beauty Joy, good morning! Onya, good morning po diay sa mga kugihan karon nga mga vendors.

Wala ko kabalo, DJ. Wala sa kabalo kong yung sa niya pagsiguro nga na-in love siya. Baba! Good morning, Mia Marlene Cabal. Good morning, good morning. Ako po dahil, good morning akong abay niya. Abay! Oo, Brian. Neil Brian Estremos Montes. Oo. Good morning, abay! Tara sa akong anak, bay. Asa ni Rod Kisler. Og si Iris May. Good morning! John Carlo Maneha from Tungkop, Minglanilia. O sa mga taga Minglanilia niya. Good morning niyo tara mga kabayes. Good morning, morning, morning, morning. O, giyonsan ninyo pagkahibaw or pagkasiguro na in love. Na in love ka or in love siya. Kani mo. Tata sa tanang Piltans na mga brad og sis na ako diha. O, kisama ni George.

ko. Kaya siya nakapanghugas sa'yo sa kabuntagon. Kaya huwa mang hugas gabi eh. Kaya nag-iyahay man og. O nag-iyahay og talikod. Alvin Mendahaw. Good morning, DJ. Ako na ibawaan nga na in love ko niya. Sige kong pangita lagi, ha? Oh, sige.

Oh, giyon sa ninyo pagkahibaw nga, or giyon sa ninyo pagsiguro nga in love ka or na in love siya kanimo. Oh, kana. Good morning, God. Lami kaayo. Ah, iso karon ba kay tugnaw mo na ba? Boske. Lami ka malitok ni mo, boske, ha. Kita ko mabasa, boske.

siguro na akong DJ, na siguro na ako DJ nga in love ko. Datong gikilig ko. Wala na mangihi ni ay kinigon man. In love ko na in love. Hello ni Ma'am Teodola from Kambara, Mabini, Bohol. Shout out from Samar Leyte. Oy, maupay nga aga ha iyo nga tanan nga da mga sangkay. Mga mayores ha. Sige boske, yun saan mo pagkahibaw boske nga in love ka boske. Ha? Ha? Yun saan pagkahibaw.

5, 17 na. Ay, pagpaminaw sa mga taga Bantayan Island. Oo na sila si sa nagani ito. Si Mimi ug Alia. Oo, gikan ni Ma'am Teodola. Good morning. Maayong pagbiyahe ni Boss Pusi. O Aupau Si. Maayong morning ni Maria Boss. Naglawig ko no sila, naglawig mananagat sila. Madong na sila sa asa kanmo? Sudan. Padong ni sila sa Padong Cebu, nagbangka. Alright, amping mo, amping, amping. My good morning ni Shane Rose, all the way from Davao City. Ayong buntag. Panbo, salamat Panbo. Good morning ni mo Panbo. Tachikuzi. Salamat ko dia from Talisay, Cebu. Gikan di ini sila si Boss Pausi. Gikan Bayawan City, paingon sa Cebu. Oh, amping mo boss, amping mo dia. Kamu namin nalaga po sa programang Buntag na Vibes. Giyon sa nimo pagkahibaw or giyon sa nimo pag siguro. Nga in love ka or in love siya ni mo. Nasiguro na ako kato mga panahon na DJ nga in love ko. Kay ako gisurrender ang tanan o gihatag na ako niya ang tanan. Bisan pa man o wala mi magkadayon. Kana! Kana! Good morning daw pa siya rin from Bohol. Ronald Galano, good morning. At least niya, agay kagka-in love, diba? Diba? We've known each other for so long. In love kay kwato niya, ay. Sure na jud ko na in... in love ko ato niya kay... Magkatawar ako, ako rin isa maghuna-una. Oh, mga nabiyan. Good morning to Gilbert Cortez. Good morning.

5.33 na sa kabuntagon. Tamo na kayo nalang sa programang Buntag na Vibes with yours truly, DJs Bracket Gunato, mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning. Datat sa Santa Rita Poro Camotes, nila ni Papa Michael Garciano o Mama Rebecca. Gika sa inyong guwapa kayong anak o puriya-puyag. Puriya busak in town kay magmuda mo. Okay ka ni Baby Rose Gail. Good morning, good morning, good morning. And good morning po sa tropang lol sa Consolacion. O shoutout po ni Ma'am Ems Aguirre. Good morning yung tanan niya, mga ka-vibes. And shoutout na ako akong followers. 6.3k followers Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Good morning! Nanganap ang followers ni Monik Anisito. O, pusing. Good luck sa for the PBB audition collab 3.0 manifesting makasunod. Sige, sige. Punta makasunod ka, hani. Hani? Oh, punta makasunod ka, ha? Di na ako ni kalimtan nga nisunod ka sa akong live. Makasunod ka, ha? Onya, syempre. Good morning ni Sherlita Herbolingo. Good morning. At tangi po ninyo karong taon-taon, ha? Ang ato ang pa-zumba, mga kabans. Padong na tawag pa-zumba. Para sa imong agaw nga si Evelyn Gunato. Nila ni Glivon Balbuena sa Dilao, bitaw. O ito ang mga kamiguhan, kamigahan. O siyempre, spilling. Speaking of Evelyn Gunato, i-greet na to si Tio Ibero, si Tia Ellen Gunato. Si Edson Oxian yan sa may merkado, sa Barangay Adela, o si Erwin, si Redford, si I.I. Gunato. Good morning, good morning. Good morning po ni sa kong amano ginahan sa may city kong mga sa Barangay Adela, Puro Camotes. O Hermine Hildo, Mido Gunato, Mama Lolita, Lita Gunato. Ano Ricky Gunato. Sila Kai, oy Kai. Good morning ni mo, Kai.

Ang dama-dani nyo ha, mga stepping. Wala na na kumabasa tong ubang mga tubag niya, no? Ubay-ubay man to, ha? Saan naman to dapat? Ito mga tubag sa giyon sa nimo pagsiguro or giyon sa nimo pagkahibalo na in love ka or in love siya nimo. Ay! Shata sa ato mga teacher sa San Jose, Poro Camotes, yeah! Shata na, no? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!

0: ang mga Nodalo family. Donaire family, good morning! O sa tanan mga naminaw na to, ha? Good morning yung tanan. Andam na ba mo, mga kaban? Kato mga naginaminam dyan sa itong pasumba, pabodos mo na ni!
1: Goodbye, Pazumba! Goodbye, Pazumba! Puna!
0: Let's go, let's go, let's go. Ikaw asang stepping, ikaw asang, ikaw asang, ikaw asang.

Imagine Girls Dalaget, ha? Sama Santa Rita. Oh, Papa ko na, Papa Ronnie Dalaget. Good morning, good morning. Good morning. Nila ni Tio. Oh, Ati Adelia og Tio Michael Gunato sa San Jose. Oh, amo ni saan na gisak-an sa una during high school life ni Rose Gale.

0: oras na ito, mga ka-vibes! Alas 5.59 na kayo sa kabuntagon og mga dyan eh! O, gipaningot na magmayo niya, ha? Gipaningot mo? Gipaningot na ba mo niya? Ay, muna may punta, mga ka-vibes! Kamu na may nalaga po sa programang Buntag na Vibes! Oo! Grabe, Asos! Grabe, naglanog-lanog ko na tayo. Asa may naglanog-lanog-lanog-lanog ba? Hoy, mga kabab, saan ito na ko, ha? O, amping-amping mo tanan niya kay, muma naman na ito pa nagkuyog sa duwak, sulod sa duwak oras. Oo, this has been your DJ, mga kabab, DJ's Bracket. Gunato, aka Newer, ang Sunny Fine. Tano! May line pa. Mabalik ko niya, mga kabab, sa alas 11 para sa programa ka-vibes, sad, sa uto. Oo niya, ha? And musunod ang programa ang Arangkada sa Buntag. Padayon lagi mo sa pagpaminaw, diri lang sa inyong paborito ng sasyon sa radio sa Dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Kavan. Mauna ni, ito na kung mga kabab, samping-ampi mo tanan kay Love Love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes! Unto plagid alas sa isa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: Kabayan. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayan. Mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: ito nga atin sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaya.

0: katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilupitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Webes, pitsa 20 sa buwan sa Agosto 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugo. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansyang atong tumong, aron kita makaumol og haom nga opinyon, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Mga ka-vibes, kumusta man kamong tanahan karong adlawa? Bueno, human sa panghitabo sa mass shooting dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Department, naukay gyud ang katawhang Pilipinhon. Ang mga dagkong opisyal sa gobyerno, mga ka-vibes, pinanguluhan ni DILG Secretary Junbic Crimulla, ingon man ni Department of Education Secretary Sunny Angar, pulos gyud nangadto sa siyudad sa Zamboanga aron sa pagsusi, aron sa pag-imbestiga sa duguon nga panghitabo ni atong miaging adlaw, mga ka-vibes, kundiin namatay gyud ang duha ka mga junior high school sa maong tunghaan ug dunay dili mo menos siyam ka mga naangol. Ang kadtong Child and Conflict with the Law con CICL sumala pa sa mayor sa Zamboanga, mga ka-vibes, doon na siya ay impormasyon nga daw na pressure ang maong suspect nga 14 anyos nga anaa sa grade 9. Kini sumala pa ni Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Ulaso. Kinsa niingon nga ang katong shooter nga grade 9 nga 14 anyos, naka-experience kini og pressure tungod sa iyang grado. Nga matod pasab sa mayor, dakog posibilidad nga dunay depresyon ang maong shooter nga 14 anyos. Nga subo palang dungon, naghunos sab sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga matod pa ni Mayor Ulaso, ang kadtong maong estudyante nga gilubong dayon gumikan sa ilang Muslim tradition, mga ka-vibes. Sumapa niya sa iyang informasyon, was under pressure tungod kay ang iyang grado ni atong panahuna dili sama sa milabay nga ilang pag-eskwela, mga ka-vibes, dili kayo taas. Unya kay siya usaman ka-owner student. Mauna nga naningkamot siya nga makakuha pa og tag-as nga grado matod pa sa nasuing mayor. Quote, so yung motive niya is yung teacher. Parang yun ang gusto niyang gantihan matod pa sa mayor sa Zamboanga nga si Mayor Ulaso. Sa ato pa, mga ka-vibes, kuwang nalang muingon si Mayor Ulaso nga daw dunay kananaabang pag-pressure nga to sa bata. Dunay mga unconfirmed reports nga matod pa biktima sab siya sa bullying, mga ka-vibes, apan di naman lagi taon to makasulti kay nagunos man siya mismo sa iyang kinabuhi kana karon ang giimbestigar sa DILG ug ingon man sa DepEd, mga ka-vibes. Ang ato lang niini ba subo kayong palandungon kay ang gobyerno gud nato daw nagmika man ining panghitabo. Because you know, mga ka-vibes, sa ako nang gisulti sa milabay nato nga mga hugna dinhi sa atong tulumanon, labas pa kayo ang hitabo ni atong Hunyo 22 dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kundiin tulosad ka mga estudyante ang namatay Unya duha ka mga lain sab nga child in conflict with the law ang responsable ni adto. Usa ka 14 anyos nga ang pusil nga gigamit, ang firearm nga gigamit gikan sa iyang ian nga sakop sa Philippine National Police o kadtong iyang barkada, iyang suod nga higala nga 15 anyos nga doon na sa armas nga nakuha gikan sa iyang apuhan nga usa ka gwardiya mga kabibes. So kining hitabuha unta igo na unta kadto nga sinyales nga ngayan nga muhimo og konkreto nga lakang nga atong gobyerno. Ha? Lain na ba ning uban kailang gibitad sa politika ang isyo nga kuno matod pa nila sa gini sa Duterte administration kay lagi tungod sa gitawag og culture of violence, tungod sa impunity, sa sunod-sunod nga pagpusil patay sa mga tao tungod sa duguon nga war on drugs mga kabibes. Gatong nahitabo nga mga extrajudicial killings. Unya agigbaw sad ang mga DDS, ang mga Duterte diehard supporters, bengon sa gadihoy. Tungod ni kay way gibuhat ang kasamtangan ng administrasyon. Bingon dahin sila og tungod din ni bangag. Mga kabibes, kining pagiskot sa nga dunay politikanhong bulok, di ni kalikayan. Apan, ang atong gi tanaw din ni mga kabibes, kining maong panghitabo, tungod ni kay daghan nga factors ang involved ni ini. Unang bahin, diha sa atong kabalayan, sa atong panimay. Nga ngayon ta ang mga ginikanang magmatkong diod, nga ilagyod unta nga amumahon ang ilang anak, susihon matagkaroon ugun niya agun sa rin nahitabo nga ito nila. Bad parenting results to having bad children. Di sa pag-unsa mga kabibes, maunay labing tinuod. Bisan pa og kanang dato ta adunahan ta na natong tanan apan og wa nato pasunda sa maayo nga gawi og pamatasan ang usa ka bata mga kabibes. Chances are mahitumpawak yun na. Wa na ito baraot ang mga ginikanan but this should serve as a reminder to the parents. Angayan ginato nga imatuto o ato gyud nga ipalo up patag karon o unya ang atong mga anak. Unya gawas niya ng labot sa parenting mga kabibes. Ang ngayon, ginunta nga ang gobyerno muhimo og lakang nga makontrolar kining pagkuyanap karon sa mga violent digital online games. Nga dunay impormasyon nga kadtong maong 14 anyos nga shooter mga kabibes. Matod pa mahiligon kaayo sa duwa nga violente sa kayo. Di nalang galit na kung anlan din eh, kay wa man na kita'y prueba unless ma kananaang makonfirmar gina pinaagi sa digital forensic nga paghahimuon sa iyang cellphone. Kay ang subo kayo na human nga gi Facebook live sa maong bata ang panghitabo. Niya tong miyagi nga daw mga kabibes, pizza 18, ang nahitabo kay ang amahan mismo o ang iyang mga parinte ni kananaang ni deactivate sa maong social media account sa shooter nga 14 anyos mga kabibes nga raba. He himself was an honor student. So, kanadihang dapita, ang ayan yun, ugmuhimo, uglakang niin ang gobyerno, to once and for all, kontrolahon kining pagkuyanap sa mga violente nga mga digital online games. Sayon man ta. Nga naan ang grupo nga gitawag og nihilistic violent extremist. Ha? Kay numdo mo mo ni nilutaw sa mitumaw sa investigasyon sa Senado nga gipanguluhan ni Senator Risa Hontiveros nga doon na sila informasyon nga ang kadtong maong 14 anyos ha nga maoy tan-aw nila nga labing responsable sa panghitabo dito sa Tacloban City, mga kabibes, ha? Na influensyahan gyud sa iyang gitawag nga handler sa grupo nga matud pa 764, mga kabibes. So niyan ang bahina, igo na gitunta kini nga muhimo og lakang ang atong mga otoridad. To once and for all, try to make the proliferation of online games restricted to the minors. Kay dihang bahina pa lang, mga kabayes, tungod ron kay ang atong teknolohiya, we are now on the digital age. Sayon na magiging kayo ma-access sa mga minor di edad ang mga duwa ang asama ni Ana. So dihang napita, tutukan ang ayan kining tutukan sa gobyerno. Ha? Unless muhimo o konkreto nga lakang ninyang gobyerno, mga kabibes, chances are, simbako palayo, basig magpadayon pa ning mga panghitabo ng sama ni ini because sa kalingod sa mga kanang pangisip sa mga bata, dili pa mature ang ilang panguna-una, sayon lagi kayo na magalgal, sayon lagi na nga ma-influensyahan. Ilabi na og kanawang dunay mga pressure nga wata mahibaw bahin silang eskwelahan, bahin bakha sa ilang sa ilang mga higala nga ibuli sila. Unya gusto mubaos unsa may buhaton di. Labi na dunay access sa pusil, mga kabibes. So nagiskot matag pusil. Uyon kita ni ining sugyot ni DILG Secretary Junbic Remulla nga angayan sad nga i-revisit kaning gitawag nila Ruben Padilla Law, ha? Kining Republic Act 8294 nga nahingpit nga balaod tungod ni Senador Ruben Padilla nga kung atong mahinumduman, mga kabibes, ha? Tungod lagi sa influensya ni Ruben Padilla, ang mga magbabalaod kaniya to in 1997 nipasar ni ining Republic Act 8294, mga kabibes, nga unsa man ang nahimong resulta ni ini. Ang possession of loose firearms nga kaniya to ubos sa karaang balaod ang Presidential Decree 1866, mga kabibes, ha? Kaniadto di ka tugtan nga makapiansa. But because of the so-called Ruben Padilla Law, kung doon na kay possession of loose firearms sa ato pa dili lisensyado, kung kaniadto di ka makapiansa sa ato pa automatic ka priso karong panahon na, mga kabibes. Labi na og ubos ang kalibre, mahimo ka nga makapiansa. So, sama sa nahitabo dito sa Sambuanga, sama sa nahitabo dito sa Tacloban, kung gihigpitan pa ang balaod bahin sa loose firearms, tingali dito mahitabo. Tingali ang mga responsable nga mga hingkod ng pangidaron, the responsible adult, pananglit ang iyaan o katong apuhan sa kanana ang maong mga child in conflict with the law, mga minor di edad, mag-amping yung tingali. O kay sigurado magyod nga madamay sila. Sigurado magyod nga maapektahan sila. mao na nga it is a must nga ma-revisit kini mga kabaybs. Kay hangtod nga ingon ini ka luag ang balaod nga pwede rang makapian sa bisan pa og masakpan ang usa ka tawo nga dunay dili lisensyadong armas, ha? Magsalig na. Kay pwede rin man makapian sa apan o gatong higpitan nga ibalik tong karaang balaod nga himong non-bailable sa ato pa priso ka o kinsa pa may ha? Magpaalik-alig nga bukas kayo nga ang armas mga kabayab si takin-takin diha o unsa manggaling. O baka masayon-sayon la pag-access sa mga kabatanunan. Mag-amping man yun. So mga kabaybs, ang subo nga pangitabo dito sa Zamboanga City, akong usbon, was a result of several factors. Ha? Nga, lagi, unfortunately, naduhig pang politika niini, but somehow, dunay contribution, but it is just a part of what had happened. Kaya yung saan mo saan na to? Di mo saan malimod, nga kantong hitabo dito sa Tacloban City, mga kabibes. Ah, di katap mang itong material sad nga ang katong 14 anyos nga shooter nga nakat-on og pamusil kay gitudloan siyang iyaan nga pulis. Ah, nga kansang service firearm mao sa gigamit mga kabibes. Ah, kananabang pustilan mga kabibes. Ah, nayano ra niya pagkuha ang pusil sa iyang auntie. Unya, nagalgal pa sa kining grupo nga mga ekstremista. Ha? Katong grupo nga matud pa 764 mga kabibes nga nakapenetrate din sa Pilipinas atong mga linghod pa nga mga minor de edad. Pinaagi diha sa violent online games mga kabibes. Ha? Nga daw, nag-chat, ragod niya. Galgalon da yun. So, hinaot nga lagi may muan kini uglakang sa atong gobyerno mga kabibes. Kay unless ato ning buhaton, unless ang mga gilikanang magmaton, unless pahugtan nato ang seguridad sa atong mga eskwelahan, unless muhimo og konkreto nga lakang ang gobyerno, simbako tabukon og pito kalawd. Tingalig doon na sa ilaing may tabo nga mas shooting sa atong mga eskwelahan. Nga rabay taon, ha? Nahimog yung unod sa mga international news ang Pilipinas. Muna nga, mga kabibes, ha? Nanginaot kita nga, kining atong mga anaas gobyerno ba? Ha? Mulihok yun. O niya, tinudon ganini, ha? Secretary John B. Crimulya ang paglabi ng atus kongreso nga kanang i-repeal kining Ruben Padilla lo, ha? Sa manggutong nga klaro manggutong accommodation na tong maong balaod kay nakatabang siya ni Ruben Padilla sa pagpangampanya lagi sa mga politiko nga di lang ato isgutan before he entered politics because at that time perting sikata magyong Ruben Padilla. Dito raman to siya na diskwido sa diyang nadakpan siya. Suod sa iyang auto. Ah, so sa ka-checkpoint, nadakpan na iyang dagang mga armas dito sa Angeles City. O niya mga auto, napriso siya, nilabi ang iyang pamilya. Kay, ang iyang pamilya, mga politiko man saan. Ah, di duo lang sa ka-higanting politiko. Ah, namatay na rin ba taon? Moto nga, giusap ang balaod. Imbis nga, dili magkapiansa ang maghupot o dili lisensyadong armas o guay lisensyang armas, ang makapiansa na rin. So in other words, imbis nga makapugong, makasanta mga ka-vibes, wa na, magsalig na lang uman. Kaya pwede namang makapiyan sa onya, buhatan pag ubang mga katarungan nga, uy, wa man diri madakop na sa akong posisyon, diharap man na sa akong, di nang bahina, wa mo labot niya na. Ha? Naharabay mga abogado sa giyod ng mga maing laki, mga ka-vibes. Mauna nga, 30 giyod in taon. Ah, katong pangitabo sa Zamboanga City should be an eye-opener kanatong mga Pilipinhon, mga ka-vibes. Kay, ugdi giyod nato ni buhatan o klaro nga lakang, mga ka-vibes. Ha? Ah? Basig doon na pailaing panghitabo nga sama ni Adto sa Zamboanga City. Unta to ba, natagam na ta pagkahitabo dito sa Tacloban City. Kay dito basta-basta, laliman ka nga. Mag ito labing unang publicly recorded mga ka-vibes nga act of mass shooting dinis Pilipinas. Ha? Nga kananaang doon na ginakalas ka mga kinabuhi. Ha? Ang duha ka mga shooter nagulos-ulos o abot. Unya, giduol nila ang ilang ubang mga kauban sa eskwilahan. Ha? Gipamusil ang mga kauban sa nila sa kanang San Jose National High School. So, unsa may resulta, ubay-ubay ang nakalas tulo ka mga kinabuhi ang nakalas og doon ay kapin sa na po ang nangaangol. Ang sa Zamboanga, doon ay napusilan patay nga kanang grade 10 o sa ka-15 anyos, unya, lain po nga siyang paka mga estudyante ang nangangon. Ang usasan niya ito mga ka-vibes kay ang amahan sad na ibawaan nga usaka opisyal sa Bureau of Customs, sa Customs Police. Ha? Mga ka-vibes nga daw kumpiyansa ra po sa iyang armas de fuego. Gibutyag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nga ang amahan sa maong shooter, mga ka-vibes. Gibilin day niya ang iyang duha ka mga armas, ang iyang issued nga kanang Glock pistol, mga ka-vibes. O katong usa ka caliber 40 nga iyang personal firearm nga diha sa luyo sa iyang sakyanan. Unya, adtong buntaga, mga ka-vibes, gihatod ang iyang anak sa ilang family driver. Unya kay diha man sa sakyanan ang iyang armas, amaoy gikuha sa iyang anak. Ha? Sigon pada ni Customs Commissioner na Ariel Nepomuceno, mga ka-vibes. So, doon na sa ipagpabaya sa habig sa maong amahan, nga nung iyang gipasagdan man. Nga dito lang sa iyang sakyanan ang iyang armas nga mo'y gigamit sa iyang anak. Nga raba mga ka-vibes, sus. Gipakita pagit sa Facebook Live, gi-live stream pagit sa iyang anak ang iyang pagpamusil nga itong maong adlaw mga ka-vibes nga. Sakto ang lakang ni Commissioner ni Pomuceno nga iyang gisuspenso lang una ang maong amahan. Nga i-establishar sa ni o unsay angay nga kanang sanction o tulubagon sa maong amahan, mga ka-vibes, kang kansang mga pusil mo ay gigamit sa iyang 14 anyos nga grade 9 nga junior high school dito sa naasing tunghaan sa siyudad sa Zamboanga. So diyang napita, muna yung moingon ko lagi ang mga ginikanan sa mga bata nga maingon niini, doon nagyoy kalabutan, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, magpadayon ta sa paghiskot, kalabot pa sa ubang hisgutanan, human lang niining mga mahinungdanon kaayo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Tukmang takna sa 93.1 FM Radio Cebu, alas 6:35.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada.
6: Butag nga arangkada.
5: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
5: Aniha, si ka-vibes tonton.

Pananglit mga kabibes, ang nahitabo sa Article 1 kining alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ang gibutyag ni kanhi sin special disbursing officer nga si Gina Acosta, ningon siya nga human niya gi-withdraw sa bangko ang kadtong taggupat nga tag upat kay gayon nga tag 125 million. Sa ato pa kada withdraw niya 125 million pesos mga kabibes, iya dayoning giturn over ngadto sa kanhi security officer sa Office of the Vice President nga si Colonel Raymond Dante La Chica nga kani sab mo'y hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG. So in other words, mga kabibes, kung ugaling si Vice Presidente Sara Duterte ang mutunga mismo dito, o maklaro gining tanan, kaya nga no, sumala pa ni Gina Acosta, huwag mo kong magbuot-buot. It was the instruction of the Vice President nga i-turn over ang kwarta nga to ni Colonel Dante La Chica. Kasi si Colonel Dante La Chica ang nakahibaw kung unsaon pagpatuman kung kinsa ang angay tagaan sa maong tag 125 milyon pesos matag withdraw nila nga confidential and intelligence funds. Nan kay matod pa ni Gina Acosta ang nisugo niya si Vice President Sara Duterte man, then the moment nga butunga dito si Vice President Sara Duterte, then she can address it herself. Siya mismo mo'y mutubag. Tinuod bagay basig. Mayingon siya ngaway, nagtumutumo alas Gina, wala mo ka busugo. Iyarama na. Sila raman ang duha ni Dante La Chica, nagbuot-buot niya. Basin ba og doon na ingon niya ng istorya mga kabibes? Kaya imong, og ako pa, you know, if there is a missing link sa katong pagbarog dito o pagtunga dito ni Gina Acosta as kining matod pa nila hostile witness, ang angayan nga ipanguta na unsa may imong pruweba nga matod pa nimo, it was the instruction of the Vice President. Nagstorya ba mo personal? Gitiksan ka ba? O gitawgan ka ba? Ha? There are three possible reasons mga kabibes nga gisugo gid siya. Una, posibleng gichat o gitiksan. Ikaduha, posible nga gipatawagin siya sa opisina sa Vice President o niya gistoryahan nga Gina, ibigay mo ito kayo. Ihatag ang kwarta nga ito ni kanang Colonel Raymond La Chica. Kasi nang bahala sa tanan. Ha? Muna ikaduha nga posibilidad. Ang ikatulo, kung wa manggaling sila magkita yun sa Office of the Vice President, nga gitawgan siya sa telepono. So, what was the kananaang precise instruction? Ang klaro nga instruction nga adto itog yan, nga to ni Colonel Raymond Dante La Chica, ang maong tag 125 milyon sa kwarta. Nga mauna, nga kining sulti ni Attorney Lorna Capunan, this really makes sense, mga kabibes. Pangutana, ha? Musugot baka si Vice President Sara Duterte? Will she accept the challenge thrown by Attorney Lorna Capunan? Kaya nga ako rabang naibawaan, ha? Ningon ang Vice Presidente nga di na kinahanglan. Kay I have the trust and confidence to my defense lawyers. Pastilan sa no? Ikaw mo ay gikihaw niya, di ka mo tunga dito. Di ba kainoon nga, nahadlock siya nga, tingalig, masukamod siya ba? Di literal nga sukamod ha, pero

0: siya ba'y dito ba maipit niya. Iba ano mo? Kaya saan mo nanin mo pagtubag lagi? Nga, ha? Wa pa man tuod siya muto nga, ang lain sab nga SDO nga si Edward Paharda, ang iyasang version kung atong kahinumdoan, si diyang nitambong siya sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability, ha? Kanang, ha? Ningon man si Edward Paharda, mga ka-vibes nga, huwag yapon, instruction ni Vice President Minday Sara Duterte, nga ihatag ato ni Colonel Delasco kining tag 37.5 million nga confidential og intelligence funds, ha? Para sa DepEd. So, importante yun nga si Vice President Sara Duterte ang matubang. Okay, because if she will do that, kana nagpakita nga, ha? Limpyo yung kutsitsa. Ngawa siya'y gikahadlukan. Saon nga, sa milabay nga mga adlaw, hinumdom ko, ani biyahe man siya pinuon siya dito sa gawa sa nasun. Ha, dito sa Qatar, ha? O niya, nibalhin pag ubang nasun until dito sa Netherlands. Gaya na siyang giduaw ang iyang amahan na si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa International Criminal Court, a prison cell, mga kabayb, sa The Hague, Netherlands. So, kinikarong hangit ni Attorney Lorna Kapunan, I don't know if this will just be another moment, this will be another statement that will that will fall in the deaf ears of the President. Or rather, the Vice President, bungol ba? Di kadungog. Ha? Kay lagi tinood eh. Ha? Lorna Kapunan pa yung mga kapighter atong Attorney Lorna Kapunan. Ha? Ang uban maingon nga, adi, mangkayo maayos Lorna Kapunan, but you know, lahi-lahi manggode o estilo ang mga abogado o abogada, mga kabibes. Lorna Kapunan, witty sab siya ng abtiksad. Ha? Kung itandi ni mo silang duha ni prosecution lawyer Attorney Amando Bergy Ligutan, si Ligutan, mga ka-vibes, sa akong obserbasyon, kanang methodical yu kayo, kanang ganid yu kayo ba? On the other hand, si Lorna Kapunan, mga ka-vibes, kadturang mga importante kayo. Ha? O niya, colorful kayo language si Lorna Kapunan. Laliman kag yang gidescribe si gibuhat ni Edward Paharda nga kanang SDO si Edward Paharda ba? Ha? Unsa man siya, Superman? Ha? Kay nabutyag man to dito mga ka-vibes nga sigon sa gibutyag sa state auditor nga ang nabutang dito sa kanang pag-release sa kwarta ni Edward Paharda same day kanang releasing mga ka-vibes nga daghang mga dapit sa Pilipinas. Ha? Unya, that is physically impossible that you can travel to as many as 22 destination in the Philippines in just one day, mga ka-vibes. Ha? In as many places in just one day. Saan mo na nimo? Diyon saan man to? Saan nagsakay sa jet plane o nagsakay sa siling? O to nga, niingon si kininiang Attorney Lorna Kapunan, is he Superman? Ni tubag si Attorney Christine Ferrer ang abogado sa abogada sa depensa nga ha? Ni object siya kay anong suko man ka nga kanang Superman he can fly wherever he wants. Sakto sa nang punto ni Attorney Lorna Kapunan mga kabibes. lagi sa akong gikaingon ang estilo ni Lord na kapunan og ni Atty. Virgil Igutan lahi. Ha? Si Atty. Virgil Igutan, kun mao ang mo kanang direct examination nga to testigo, methodical kay siya kanabang iyag yung tagsa-tagsaon every day, every important detail nga masabtan gyud to elicit the legal points gadto sa testigo. Bisan pag hostile witness niya, pabor o hostile witness, mga kabibes, kay ang buhaton is even leading questions are allowed. Muna nga, wagi lusot si Gina Acosta. Ha? Kay kanang gi-confront siya ni Attorney Ligutan sa iyang affidavit nga iyang giduso nga to sa buhatan sa ombudsman. Nga daw iyang gidapigan, iyang gitapinan si Vice President Sara Duterte nga way kalabutan sa questionable nga pag-distribuer sa kininiang confidential and intelligence fund sa Office of the Vice President. Ha? Moto nga, adya, napagawas yun eh. Attorney Virgil Igutan, mga kabibes, ang pangalan ni Vice President Sara Duterte nga giklaro gid niya. Ipaklaro niya nga to ni Gina Acosta nga kinsa may nisugo ni mo. Kinsa may nagbuot nga itugyan nga to ni Colonel Raymond Dante La Chica ang maong kwarta. O niingon gid siya nga sama siyang gisulting nga to sa mga kongresista, niingon gyud si Gina Acosta nga it was because of the instruction of the Vice President. So diyang dapita, mga kabibes, tamang goy kanabang missing link ba? Kay bisan patuod og ang nisugo sumapa ni Gina Acosta si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, wa manggod ni nagpasabot na si Vice President Sara Duterte ang nigastog yun sa kwarta, ang nidistribute yun sa kwarta, ang nidisburse yun sa kwarta. Pwede man siyang makapanghunaw. Although, na ang gitawag ko command responsibility being the head of office. Siya may iangay rumbuhon. Pero lagi, daw inabugadasan nga pagpalusot, makaingon mga siya nga, dili mong good ako. Igo raman ko, waman ko niingon nga, maon, kananaang pataka gasto ng kwarta, iwaldas ng kwarta. Ang ako nga, ipatuman sa mga proyekto labot sa confidential ng intelligence funds. Pero kana, palusot na lang na, mga kabibes. Kaysa ilang gisumiter ng mga, kanang mga dokumento dito sa nakakaroon sa Senate Impeachment Court, mga kabibes. Physical and financial planning nila dito. Noong sabi sa taon, tuoy nga, appeal ang Christmas party, appeal ang tree planting, gigastuan o confidential ang intelligence funds. Di man namahin mo. Matod pa sa usaka abogado na si Paulo Tamase sa University of the Philippines College of Law na siya mo ay associate din dito, mga kabibes. Matod pa nga to ni Tamase, klaro man to nga technical malversation, mga kabibes. Buot pasabot, gigasto ni mo ang kwarta sa dili mao nga katuyuan. You spent the money not for the purpose of the said amount. Kay by the name itself, confidential and intelligence funds. Sao man ani mo nga confidential and intelligence funds, imo mahinong gipalit og mga tambal og mga supply sa pagkaon. O sa may kalabutan lagi sa matawag na to nga intelligence gathering, matawag na to nga surveillance, matawag na to nga kananaang in support of the anti-insurgency campaign o ingon man kampanya against terrorism kon ang imong gihimo sa kwarta imong gipamalit og mga medisina, imong gipalit og pagkaon, maingon ta nga nitabang uroy ka og usaka kanang mainungdanon kayong sektor. Kay atong nakita sa previous hearing mga kabibes nga nanghatag sila dito sa mga sakop sa Tricycle Operators and Drivers Association tuda daya patoy ubang mga sektor mga kabibes dito sa Tondo, Manila nga mga klaro good nga kanana ang nagkadaiya nga sektor sa Katilingban mga kabibes, but it was not the intention of the said amount, of the said money. Okay, because kadtong maong kwarta mga kabayos was for confidential and intelligence funds. Ha? Unya, gawas pa ni Ana, nipalit uroy og pagkaon, nipalit og tambal, nipalit og medisina. Ang gibuhat, wasi klarong suporta nga resibo. Walay kamatuuran nga dunay resibo. Walay sales invoice, walay original receipts. In other words, mga kabayos, katahapan ba? Kung moingon ang Vice Presidente nga, ako man yung gipalit ko, gipapalit man akong tambal, gipapalit man akong bidisina. Bihay mang resibo, ana. Hay mang, diin man kang butikahan ipalit. Niyong kang ipalit kag kanang food supply, diin man kang tindahanan ipalit. Asa man nga grocery store, pananglit. Ha? Unya imo pang ihingan og mga wa dito wa dire nga pangan. Ngan og chichirya, ngan og prutas. Ha? Ngan og apelyido mga senador. Pagkapinan pa nimog muray nga ngit-ngit ang dilim. Unya ang isumpay sa ang dilim, pikit na sao man na himo. Ha? Kada kong ngit-ngit unya ang dilim, ngit-ngit o niya, pakapinan ni mong Fernando Pikit. Pero di kakatawaan na mga kabibes ba? Matod pa ang ni, ato ni Christine Ferrer, na if it's a funny name, that doesn't follow that they are fictitious names. Adihang dapita mga kabibes para nako, hagba sa diha si ato ni Christine Ferrer. Kaya nga no mga kabibes, kanang, iya ding ang kunon nga, kadtong mga tawhana, mga tinud-anay gito nga tawag, iningon man siya nga, if it's funny names, that doesn't follow, even if it's funny names, that doesn't follow, that they are fictitious. Ato pa, muangkon si ato ni Christine Ferrer nga, real and authentic to nga mga tao ang nidawat, pananglit si ni Mary Grace Piatos, ni Miggy Mango, tinuod to ng mga tao. Ha? Nabang katawanan kay mga pangalan ba? Ha? Naa patoy ang apelido nga nung isda, Pampano. So, manang tao ng pangalan, no, hindi mo sila nagkuha na. Unya, mayra ba o kanabang, ha? Mingaw na yung uban nga di man kahit na kung kandidat, tag 50 mil, tag 70 mil. Mga kabibes, di ay usa ka aspeto diha nga ang mga tao, bitaw, labi na kaning mga gitawag o mga DDS, aron lang yun sila makadipinsa ba? Did you know nga, sa usa lang ka hugna sa 125 million na katong na-distribute within 11 days, from December 22 until the last day of December in that year. Matod pa ni kining State Auditor Attorney Roderick Wamil, mga kabibes nga, niingon siya nga ang maong kwarta was just was disbursed for 11 days. Unya, makaingon lagi tayo na kadali ang paggasto sa kwarta. Nga gani taon, matod pang Ramil Madriaga, na mo ay nitistigo dito sa Obus Bible, oranan, dili gani, wag gani kabot, 11 days, 3 days na gani na. So, ang punto din ni mga ka-vibes, this is people's money. Unya, daw inana rabitaw gi sayon-sayon lang nga pagwalda sa office of the vice president. Unya, nga dili mapakita si Vice President Sara Duterte, ni biyahe hinuon. May nalang kani kay nakadesideron nga di isang biyahe. Muna nga, the ball is in the court of the vice, in, of the vice president. Whether mo sanong ba siya sa hagit niya ni kining attorney Lorna Kapunan, nga mutunga ba siya, linawas dito sa kining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, mga ka-vibes, ato ning masundan sa musunod pang mga adlaw, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mupost lang tayo makadiyot, humaniini atong ipadayon ang pagtuki sa uban pang mga issue din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Tukmang takla din sa 93.1 FM Radio Cebu, alas 7:03.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: Manila Vibes, ato ang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Atong mahinabi Sir Mark Gales. Sir Mark, good morning.
1: Ay buntag ma'am Ruby ug sa atong mga kaibigan kanina ko ang HS sa Dolores Cay. Para kadong adlaw. Well, kung mo ito aning mga pagyo diri sa Surod ug Gawas. Sa atong Philippine Area of Responsibility, una kinisip pa ba depression nening as oh, ganyan nga kadlawo na nini biha sa may eastern portion sa Taiwan, expected within the next few hours, malusaw, hindi na nini maong pag-iwa into a low pressure area. Sa laing bahin, sa ka tropical depression dito sa may West Philippine Sea, sa nini na matang biha sa may habagatang bahay sa China, and expected to be siyang mahinay o malusaw sa musunod ng mga oras. Sa laing bahay na doon, isa ka tropical storm dito sa may Pacific Ocean, around 3,000 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao. Kini maong bagyo ha, alam na lang siya international name na Howder, expected mo kusog na ni into a typhoon over the weekend. And ito na ay puruhan na makasulog ini na ito ang Philippine Area of Responsibility to Arera sa may northeastern boundary silangan sa Taiwan. And nagawiling ubos ang higayon na dumailan po senaryo ang maong bagyo ha diri sa ato ang nasod. Pero para yung itong mga takong ang mga nasutan mo itong palakon ang kapos ng suyo ng kabagat kakaroon din mo yung nag-apekto sa bakong bahin sa Luzon. Diri sa Visayas, karong adlaw makasenaryo na ta sa init ng panahon musalabi ang adlaw panahalang niya ito yung mga higayon sa mga dumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan kumihan ang mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o sa kadagatan, diri sa kabisayaan, patayin na mga sinabi sa hinay ito na sa kasarangan na buburo sa hangin o sa kadagatan, magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu at kadagatan, doon na yun na sarong alas 9.22 sa buntag mo sa odun yung alas 3.15 sa hapon. Temperatura, anang magasukod around 27 to 34 degrees Celsius, haring at lang sa loob niya, alas 5, untok sa hapon. Ilis na panel time, alas 7, 23 na sa kabuntagon o mga natawang latest weather update, ikan dili sa buwakan sa Dio, si Kulas Samaktan, si Mark Dallas, maayong buntag. Salamat.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Mark Gales. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita mga ka-vibes, wala pa mailing babay nakaplagang patay nga naglutaw sa dagat sa San Remigio. Nakitaan nga patay ang usa ka wala pa mailing babae nga gibanabana ang 50 hangtod sa 60 anyos human kini masigpatan nga naglutaw sa dagat sa Purok Bayabas poblasyon San Remigio alas 2:15 sa kadlaw na atong Agosto 19. Base sa initial nga investigasyon, unang nakadiskubre sa insidente si alias Mark, staff sa San Remigio Cultural Center and Leisure samtang nag-roving kini sa resort. Nakita niya ang lawas sa biktima nga naglutaw sa tubig ug dali siyang mitawag og tabang gikan si Emergency Medical Services. Mitubag dayon ang mga personnel sa San Remigio MPS o gipatawag ang municipal doctor aron personal nga susihon ang kahimtang sa biktima. Alas 3:19 sa kadlawon, gideklarar nga patay ang babae nga gituuhang nalumos. Wala na matikdi ang timailihan sa foul play apan nakita nga posibleng adunay kalabutan sa atake sa kasing-kasing ang kahimtang sa baba sa biktima. Ang biktima nagsulob og blue nga polo shirt, green nga short pants ug puti nga tsinilas samtang mubo ang buhok. Gidala ang patayng lawa sa Northerner Funeral Homes alang sa hustong disposisyon samtang parayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailahan ang biktima ug matino ang tukmang hinungdan sa iyang pagkamatay. Suspek sa pagpamusil sa tricycle driver sa Asturias na sikop. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga gitudlong isip usa sa suspect sa pagpamusil nga nakaigo sa usa ka tricycle driver ug usa pa gyud ka construction worker sa poblasyon Asturias. Ang biktima nga si alias George, 54 anyos, sa minyo ug residente sa barangay Uwak, personal nga mitaho sa Asturias Municipal Police Station alas 6:50 sa buntag. Matud pa niya, naigo siya sa usa ka stray bullet atol sa pagpamusil nga nahitabo pasado alas 4:30 sa kadlawon sa iskena sa Highway Street Old Mercado, poblasyon Asturias. Apan, diang mirespondi ang kapulisan, giila sa laing biktima nga si alias Rosel, 24 anyos, construction worker o residente sa sityo Tapon, barangay poblasyon. Ang suspect mao si alias John, ulitaw o residente sa poblasyon. Diha-diha siyang gisikop sa kapulisan o sa body search na-recover, gikan siyang posisyon ang usa ka yawi sa motor vehicle, usa ka improvised short firearm nga gituohang revolver, duha ka buhing bala o usa ka casing nga gigamit sa pagpamusil. Ang suspect, anaana sa kustodiya sa Asturias MPS o pagkapasakaan o kaso nga may kalabutan sa attempted homicide pinaagi sa paggamit o armas.

0: Samtang sa laingbahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, CCDRRMO personnel gipaubos sa surprise drug test. Gipailam sa surprise drug test ang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO dito sa Cebu City Sports Center kagahapong adlawa, Agosto 19, tuig 2026. Ang kalihukan, gipasiugdahan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA 7, pinaagi sa pakig-alayon sa Cebu City Government ug sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kung COSAP. Kabahin kini sa paningkamot sa lukas ang kagamhanan nga masiguro nga drug-free ang tanang empleyado sa Cebu City Government ug mapadayon ang integridad sa serbisyong publiko. Samtang balitang maka good vibes mga ka-vibes, Governor Pamela Baricuatro gipanguluhan ang pag-apod-apod sa ayuda alang sa mga biktima sa bagyong Tino sa Mandaue. Gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ang pag-apod-apod sa calamity assistance alang sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tino sa Dakbayan sa Mandaue. Katuyuan sa maong kalihukan ang paghatag og relief og suporta samtang nagparayon ang mga biktima sa pagbangon og pagpaayo sa ilang panginabuhian human sa kalamidad. Gipasalig sa Kapitolyo ang parayong pagbarug uban sa komunidad og ang walay puas nga paghatag og tabang sa mga sugbuanong nanginahanglan ng panahon sa kalis danan. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa itong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyones og Ninia Corpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: 93.1 Mauna ni.
4: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
5: Mga vibes, may buntag pag-usap. Welcome sa second portion sa atong arangkada sa buntag karong adlaw, adlaw nga Webes, pitsa 20 sa buwan sa Agosto 2026. Sa gihapon ako inyong kabibes, si Tonton Alcusantugo. Mga kabibes, sumala pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Kining pagpangayo o extension ni Senator Lorin Legarda sa iyang medical leave ngadto sa France, mga kabibes, is already suspicious. Sa ato pa makaduda na ni. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, sukad sila ni Bia sa nasod ni atong sayong bahay ni ining Buwana, Agosto 2. Dihang ang ombudsman, mga kabibes, nisugod na sa preliminary investigation sa kasong plunder batok sa mag-ina nga si Senator Lorin Legarda o si Batangas Congressman Leandro Leveste. Takulaho lang nga silang duha niyang biyahe sa gawasan nasun. Si Leandro Leveste, mga kabibes, for all intents and purposes, nakamaniho nga tugtan siya og duha ka buwan nga leave of absence sa Kongreso, mga kabibes. Sa ato pa, hangtod pa ni sa September 24 ang leave of absence ni Batangas Congressman Leandro Leveste. On the other hand, ang iyang inahan nga raba, take note of this ha, ang ilang biyaheng duha, ulos-ulhos. Una, nibiyahe ang anak paingon sa Hong Kong but the final destination was in France. Si Senator Lorin Legarda, mausad Hong Kong but ultimately, nag-abot sila dito sa France. Matod pa ni Ombudsman Clavano, nagduda na sila. Nga basin ang maong mag-ina, mga kabibes, si Senator Legarda o si Congressman Leandro Leveste, nagtinguha nga mahatagan og political asylum. Kailagi, ilang ipa gawas dito sa maong gobyerno kuno galing adto man sila sa France nga gigukod sila dinis Pilipinas. And therefore, they deserve an asylum. Daw, doon nagali punto gyud si Assistant Ombudsman Clavano, mga kabibes. Nga modesty aside, before ni naggisgot o gitumbok ni Assistant Ombudsman Clavano din ni sa atong tulunganon, sa atong programa, in our own little way, we already had this opinion nga tingali atong pangagpas ang atong kananaang pag-analisar nga dakog posibilidad nga maugay tuyo og timong sa maong mag-ina nga mangayo og political asylum. Because mga ka-vibes, og imong tanahon, ha, at its face value alone, ligon kayong ebidensya batok nila. Kaya spuko na ni mo exclusive contract sa kompanya ni Leandro Leveste nga maoy mutukod og mo, ha, mo produce og kanang solar energy din sa Pilipinas unya human na hatag ang prangkisa nga exclusivity nga to nila. Wa gitaw noy nya agibuhat pa kay daw gibaligya nila nga to sa laing korporasyon nga iya sa bilyonaryo nga si ha kanang gingan lang nila si MVP si Manny Pangilinan sa Meralco. Ha? Unyang ila ra man katarungan di man tumao. Lain man to nga kompanya ang dibaligya. But well, it's for the lawyers to discuss that. Ang ato lang din ni mga ka-vibes ang katong mga mahinungdanon kaayo nga punto. Ha? What a coincidence man og makaingon ta. What a timing. Nga ang ilang pagbiyahe mga ka-vibes tungod kay ha? Nagsugod na ang preliminary investigation sa kasong plunder. And you know what plunder is? Sama sa nadangata ni Senator Rodante Marcoleta, paggawa sa yung warrant of arrest automatic kinakup, wala kagawas kay non-bailable man, di makapiansa. Basta plunder ang kaso ni mo. So you could just imagine kung mauni madangata ni Senator Lorin Ligarda. Nyara ba mga ka-vibes ang atong nahibawa, no? Dili lang kay kini. Ha? Matod pa sa atong mga kasaligang tinubdan, gisugda na sa duguting kayroon sa gobyerno ang mga ha, infrastructure projects o kanang flood control projects dito sa Antique. Pinaagi sa opisina sa igsoo ni Senator Legarda nga si Antique Congressman Antonio Agapito ha, kinini ang Ligarda mga ka-vibes. Si Kong AA, Congressman AA. Ligarda. Nga maoy congressman dito sa Antique. Nga nakadungog rabata nga ang mga kumpanya nga appeal sa nahatagan o kontrata. Ang kumpanya sa karunsad nga tanaw na ako, mausanig toyo.

always invoke that. Pero kining kang Lauren Legarda, mga ka-vibes, kada simana na lang mo, pa-extend siya, binikalibo niya, ang kutan aura ba, kanang he is trying to play a deception game ba? Samtang mauna, nga tuwa sa gawa sa nasun, imo makita siya yung social media, ni file siya o mga kanang proposed sa kananaang ha? Mga Senate bill, mga ka-vibes, proposed law. Ha? Ang usa dito nga, pakupsa niya ang kananaang mga call o text messages charges. Klaro bitaw kaayo nga daw. Gilimulimo ni Lauren Legarda ang mga Pilipino. Agoy, karaang kansyo naman na tao. No? Kana ba ang murabag imong pasakyo ng mga Pilipino ba? No, hindi. Ilunggam niya, mapuli pa ko na. So, doon lagi punto. Ang buhatan sa ombudsman, mga kabayabs nga, magduda. Kayo nang bahin o simba ko, tinungod ko nga doon na isakit si Senator Lauren Legarda. Saan mo ginang sakita? Nga, kinahanglan yun nga ato siya magpatambal sa France. Na siya, gipakipot itong usap, buhon siya ba? Ha? Kana na ang doon na siya tagsaong sakit nga, ang makatambal, taga-France, lagi nga doktor nga, daghan matag mga kanang respetado o mga eksperto sa nga doktor din sa Pilipinas? Or nga nung nga tumigins layo, nga pwede man din sa Asia. Singapore, for instance, kasagaran sa mga adunahan din sa Pilipinas at itong Singapore. Nga nung siya at tumigins sa Europe. Nga lisod ka ito, ha? Kanang atuon-tong napita. Nga, kung galing, this is just an assumption, mga ka-vibes. Kung mapinalisar na giyot sa kanang ombudsman, kining ilang kihang, paingon nga ito sa Digan Bayan, mga ka-vibes, ang mahitabo. Of course, this Digan Bayan will issue a warrant of arrest. Ang pangutana, o adto ni siya nasud sa Europa nga wala tay extradition treaty. Dili ni mo masayon-sayon nagpada din sa Pilipinas si Lauren Legarda, mga ka-vibes. Look, what happened to Saldico? Mabitaw na inahitabo ni Saldico. Nga matod pa, gihold ko na siya dito sa border dito sa Germany. Tungod din niyang iyang kaso din sa Pilipinas, mga ka-vibes. Pero wala na himo ang mga official sa Department of Justice ganyan to. Kay nga no, wa man tay extradition treaty sa mga European countries, mga ka-vibes. So, nahimo ni nga ila na ning fortress. Ila na ning nahimong taguanan ang Europa. At tanawa ron, the Philippine government is helpless and trying to arrest Saldico and even Harry Roque because of that. Murabag, nakat-o na ni si Senator Lauren Legarda ba? Kita magani ko nga doon ay may mga kababs na nagkuyog silang upat, si Lauren o si Leandro nagtupad o niya on the other side. Dito sa si Senator, rather si kanang former presidential spokesman Attorney Harry Roque o si former congressman Saldico. I know, dili man to verify information, mga ka-vibes. That's why it was just a meme. Pero kini karong gibuhat lagi sa mag-ina, sakto gining gisulti ni Assistant Ombudsman Mico Clabano nga it is already suspicious. Kay kapila na good kasi mga nakatulo na kasi mga na siya extend. Kay nipagawa siya statement karong bago, pero ang iyang statement, mga kabayos, was nga maingon kung kano sa sambalik. O niya, og binikali manggaling ang pangutana, well, naamagi ka social media diha, pwede maani mo i-blurred lang ang mga privado kayong mga detalye. You can always edit that. Pero nga nung wakman gipagawa si Lauren Legarda, abot po sabot, mga kabayos, kanang iyang giingon nga nag-medical leave siya, kadudahan pa na. Unsa may sakit ni Lauren nga kalit ra may sakit. Mo ni pait. Kon mapike na tas kaso,
Pariyasan ni sila ni

Kanang Senator Alan Peter Cayetano, but in fairness to Senator Alan, murag ni tambo naman siya balik sa regular session sa Senado. So, well, we're hoping balik din sila tunga dito sa pagbalayon sa Senate impeachment trial. Ang akong understanding, sunod sumana na saan ni? Kay Huwebes Manugma, three days in a week raman sila dito. Kaya tungod sila utan nga panahon, mga kabibes, gipatawag pagbalik si kining kanhi special disbursing officer nga si Gina Acosta. And you know, mga kabibes, ang nakapasamot ko dining mag-inang aligarda, dako kaining kasuhaw, laliman ka at least 10 billion pesos ang nawagtang sa gobyerno. Na supposedly, ilan nang ibayad ka sa gobyerno tungkol kay nahatagan sa like exclusive franchise? O yan, na-involve si Senator Loren kay the franchise was approved by the former administration, ganadamay po gani si kani Energy Secretary Alfonso Cose. This has happened during the Duterte administration. Nga, matod palaging Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulya, mga kabayabs, kamurag na nag-iagbuwan, or rather, adlaw. Ha? Kaya nga, no, explosive nila tanan. Kay ang solar lamps, mga kabayabs, ang inanglan mag-inag-adlaw without the sun. Ha? Why solar energy nga mahitabo? So, muna'y gingo ni kanang Ombudsman Remulya nga parang silang nagmamayari ng araw. As if they own the sun. O niya, unfair ba sa uban nga mga investors? O niya, nakapahimong komplikado ni ini mga kabibes kay si Batangas Congressman Leandro Leveste mao ni gitudlo nga maoy financier ni ining gitawag nga honey trap nga lagi panan og mga high class nga mga prostitute si Executive Secretary Ralph Recto. O ang tilaing matawag ana kung magbaligya kasi mong dungog, of course you are a prostitute. Unya matud pa mga high class ni kay ni appeal man ni og mga mga talent nga nag-aspire nga mahimong mainstream nga artista, mga kabayo. Sinya ka tumabutan on yun. Nabisto man siya dihang nadakpan sa usaka NBI operation kaning talent scout nga talent manager nga si Lito D. Guzman. And according to Lito D. Guzman, ang kining honey trap nga ang tumong nga biktimahon si Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibes, ang nahugyod nga ni-arrange nining tanan kini si kanhi Negros Oriental Congressman Jacinto Jing Paras. Unya, samtang ang recruiter kun ang ni-arrange yun nga to ni Lito D. Guzman, si Jing Paras, ang financier, mga kabibes, sa matud pa 6 million nga budget nini mao ni si Batangas Congressman Leandro Leveste nga mortal nga kaaway sa politika ni Executive Secretary Ralph Recto. Unya aligre ni ron kay ni tingog na ni finally si Attorney Jing Paras kay di naman siya congressman. Ayang giangkon oi nga do na sila meeting sa yang mga abogado. Diha atong talent manager nga si Alias Ken nga yan ang ginangi finally yan ang ingon nga si Lito nya matud pa sa mga tinubdan sa NBI this talent manager is actually Lito D. Guzman. Iyang yangkon nga there was a meeting yun and there were presence of his lawyers. Pero gibalin niya ang istorya, mga kabibes, gibalin niya ang naratibo. Matud pa ni Jing Paras ang ni-offer sa mao nga project kaning talent manager nga sige sir mao niya tong buhaton
Kaya nakaila ko pipilasad ka mga opisyal sa gabinete ni ato nga ganahan sa kayo ang mga high class nga mga prostitutes. Ha? Pero sir, din libre ka mo ibayad. Bayarin ninyo ang akong mga talent. Apil ko, niya doon na cashier. So, maunay gibutyag ni Lito de Guzman. Apan, gisumbalik ni Jing para siya, no, hindi ganyan ang nangyari. Matod pa niya, sila ang nag-offer sa akin. Sir, alam ko na ganito, sir. Ganito, sir. But bayaran nyo ng talent yung mga babae na gagawin natin. Nga matod pa, it will be some sort of a character assassination. Nga ilang dauton si Executive Secretary Ralph Recto, nga kuno, nakigilawas nila, unya, gipatake sila droga, and so on and so forth. Aron lang madaot ang kadunggana ni Executive Secretary Ralph Recto. Unya, kay ang NBI, doon na iligon kayo nga ebidensya. Matod pa ni NBI Director Melvin Matibag, gani, karon bago, mga kabibes. Ilan na ning dalion para naayon na yung mapailan ng kaso. Kay ang usa sa ilang ligon nga ebidensya ang kadtong CCTV footage sa usa ka establishmento somewhere in Quezon City kundi nagtagbo ning talent manager nga si Lito de Guzman, diha si former Congressman Paras and the lawyers. Sikat na ba ning usa kani si Attorney Roy Rondain? Unya, dagi usa ka kadtong ilang i-hire unta nga kana na ang high class model mga kabayes, maingunta na lang. Nga ang tumong ilawog laging adto ni Executive Secretary Ralph Recto. So inani ka komplikado ang nahimutangan karon sa mag-ina nga Lorin Legarta mga kabayes, so Congressman Leandro Liveste. So unsa gyud kay may tabo aning duha? Kuno galing tinuod gining matagaan sila og kana na ang political asylum ngilngiga no salbar luwas. So inaot ka mag double time ni ini ang kana na ang ombudsman mga kabibes. Ang akong perilous forecast di na gito mabalik si Lorin. Di na to mabalik oy. Kay ngano kay bao man siya nga kon mugawas ang warrant o bares, wa man kay mahimo. Because plunder is a non-billable offense. Kinumdum ka niya ito, partisikata ning Lorenz, wa pa niyang soldiers politika. Ha? Late news kini sa usaka kanang major television network kani adto. You know, Lorenz was really a good journalist, a good journo at that time. Newscaster nga lantip kayo. I could still remember he was still with the late kanana ang Hilo Castro mga kabayo. So, pagka mayog yung kayo when she was still with the mainstream media before she entered politics. But right now, in my watch, nag-self-destruct yun si Senator Lorin Legarda mga kabayo. For whatever reason, narinay niya. Unya, mga kabayos kaning mga pangitabo ang asama ni ini di magiging matago. So karon delikado gyud nga mugawas ng warrant of arrest batok ni Lorin Legarda og sayang anak. Wala nga tuwa sila dito. Ha? Swerte na lang og babalik pa siya but I doubt whether she will really return back to the country. Whether she will really come back or whether she will really return. Kaya nga no, nag-ung-ung manggod pirmi, murabag sword of Damocles. Ang kinini ang warrant of arrest batok niya o sayang anak. Kaya, ang ombudsman, maninood magiging mga kabibes. Sama na ni mo nga, wa magin sila ka-deliver sa mga kanang mga solar energy nga angay tang tukuron sa nagkadayang dapit ni Res Pilipinas. Wa magina mahitabo. And therefore, there is that prima facie evidence with certainty of conviction
nga kanana ang nagungong patok ni Senator Lorin Legarda og siyang anak nga si Congressman Leandro Legarda Leviste, mga ka-vibes, Congressman sa Batangas. Nga, di man sa sila basta-basta gibangga, Executive Secretary. Ay kuging na nga Motogo Chiral Prektol that you are the little president o niya ay mo lang pasagdan dili, oy. Ha? Prangka-prangka ang pagka-istorya ba? I'm sure. Tinudon gini siya ni Executive Secretary Ral Prektol, kadungog bitaw mo. Pwerte na ni nilang tinubagay. In fact, the one who took the cudgels for Ral Prektol o sa sayang mga anak nga congressman siya dito sa Batangas, mga ka-vibes. Kaya grabe man kayo, sweeping kayo ang allegation ni kining Congressman Leveste against Executive Secretary Ralph Prekto and his family. Ha? Pakahilom lang utahon ang iyang asawa nga si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ang matod pa nila, ha? The star for all seasons, mga ka-vibes. Ha? Muna nga inani ni kakomplikado ang sitwasyon sa mag-ina nga si Senator Lorin Legarda o Congressman Leandro Legarda Leveste, mga ka-vibes. Again, og dili ni mabalik sunod simana si Lorin, akong tanaw, mga ka-vibes, dayon-dayon na gito. Muna nga hinahorpunta nga mag-double time sa ng ombudsman, once and for all. Kung doon naman giklarong ebidensya, because you know, matod pa nila, plight is an indication of guilt. Ipasa na nga ito sa, i-forward na nga ito sa Sandigan Bayan, let the Sandigan Bayan do its thing. And logically, ang unang mahitabo, mo issue og warrant of arrest batok ngining duha. Ang malaki pa ni ini sa kanhi Energy Secretary Alfonso Cosi. I understand, naaraman na diri sa Pilipinas, so sayon ra. Otherwise, o ginaan po siyang mo larga nga ito sa gawa sa nasun, o pwede sa na. Ha? Kana o dili sad mag-inaptik ang ombudsman nga mapagawas o immigration lookout bulletin. Ha? Nga, ha? Immigration lookout bulletin order, kanang itawag nilag ilbo. And worst, kung ma-file na ginang kaso, hold departure order man na nga luwatan sa korte. Kanang ILBO kon ILBO sa level na sa Bureau of Immigration, mga ka-vibes. Pero og maabotagin ka ito sa Sandigan Bayan, hold departure order na gudi, nagikatugtan nga magkagawas sa bisan asang pantalan, bisan asang airport o tagpahanan din sa Pilipinas. So inana, karon ang kahimtang ni Senator Lorin Legarda og ni Congressman sa Batangas, iyang anak, si Congressman Leandro Legarda Leveste. Mga ka-vibes, mapos lang ko, humaniini, atong ipadayon ang pagtuki sa mga isyo dini sa atong programa karong adlaw sa Arangkada sa Buntag. Palihog, stand by. Arangkada!